0: May edad nga gaang katuntanan. Hay ra gumando atong programa Journey Gospel Hour. Kibahan ninyo ang inyong kubos nga tagapaghambay makaon nga agahon Pastor Philip Roldan Alfaro. Senior Pastor Journey Church Caliba. Ibihin ninyo kami sa isang oras nga programa kung dayang istasyon. Magadaga kami sa kahanginan nanungod sa paghigugma ko atong Ginoo. Happy Sunday everyone! Adlaw it Domingo, adlaw it pagpamagandong manaton. Adlaw it pag-adto sa mga kasimbahanan. Adlaw it pagpangamuyo. Adlaw it pag-ibat pamilya. Kabayro Ginoo katon dumagahaong magatatap. Magataot anang grasya bugay sa gihapon. Praise the Lord. Aga ato na anay nga ginatamiyaw it. Good morning, no? Matutukan nga mga nagapamati sa daing programa naton. Mga pangako niya ay taga Domingo. Jesus lang ang nagbibigay tunay na kaligtasan. Tinatawag ka. Iya sa 88.5 Todo Radio Calibo. At the same time, sa mga nagatanaw na live sa aton nga cable television. Aga of course, sa mga nagapamantaw man sa Facebook page. It's Todo Teleradio. Brother Jay. And of course, sa amon mga page sa Journey Church sa Calibo nga nagapamantaw. Good morning, katatanan. Sa tanan nga mga taga Journey Church sa Calibo family.
1: Let's give it up for Keys.
0: Happy Sunday katon.
1: For God's glory, Elisha.
0: Kita 9:30 sa second floor at Hotel Metro sa aton nga pagpanimbahan.
1: Are you ready, Nico? Give me some bass.
0: Belated happy birthday kahapon, no? Kay Pastor James Palumata. Para sa may Banuait Nabas. Of course, aton nga jail warden at Bureau of Jail Management and Penology kay Jail Senior Inspector Kuya Woody Palmihar. Happy birthday, Kimo, kahapon.
1: Are you ready, Mark? Give us some beat there. Come on. Here we go.
0: Good morning man sa mga ate at kuya naton. At Philippine Eagles Club, Golden Salakot. Especially sa mga nag-attend kahapon at aton nga GMM, no? Are you ready? Bugid nga salamat sa inyong cooperation. Aga sa pagdaga ninyo aton nga mga makaon-kaon. Una kay Kuya Edwin. It ninyos iaw iho, good morning. Ag sa anang nga mga staff. Mamano na sa may Manobo Grill, no? Kay Kuya Woody Lacanaria at kay Ate Babes. Aga thank you gigali kahapon, no? Kay Kuya Lieutenant Colonel Edmar Salvador, 82nd Infantry Battalion. Bantaylaya sa pag-attend at pagbisita katon kahapon. Saging hiwat natin nga GMM. Good morning una kay Ate Mitch Cordero at Evergreen Resort sa pagpagamit, no? At andang function room kahapon sa atong ginghiwat nga meeting. Good morning man, no? Kay Kuya Captain Bernie Yumol do aton nga chief at Highway Patrol Group kahapon sa pag-attend man ito sa atong ginghiwat nga meeting. Of course, ito man kahapon, no, bisita man natin si Kuya Noel Kabubos, no, at Aklan News Channel, no, pasensya, lipat kita. So, good morning, no, good morning, of course, ato nga mga ate at kuya, no, kahapon nga nag-attend. Kay Ate Brenda, no, Birundo, kay SB member Brenda Birundo na sa may Navas, no? Thank you. gid sa pagtambong kahapon, no, sa ginghiwat natin nga meeting. Aga sa iba pa natin nga mga ate at kuya, no, good morning. Aga kabay sa sunod, no, ang atong paghiwaton nga mga community service sa 100% natin nga pag-cooperar, no. Kay Kuya SB member Kichi Luces, no, good morning, no, thank you gid, no, kahapon sa pagtambong sa atong nga meeting. Ag sa iba pa, no, hindi na man da iba natong tamyawon. Praise the Lord, ag abugid nga salamat, no, sa makarang oras sa gihapon padayon kita nga maka bantala sa kahanginan, no, nanungod sa atong nga programa nga Radyo ni Gospel Hour. Sa pagpadayon naton makarang agahon maghagad ani kami at mga gangiton nga kagantahon sa pag-umpisa naton ko atong buhaton, agdayon nga mga kagantahon na ginahagad namon paagi sa Journey Church sa Music Department. Pamatayan natin.

po pinagdiriwang, no? Ang pagliligtas po sa atin ng Panginoon. Pwede po bang makita sa mukha po natin ang kagalakan? Yan. Gitaan mo naman po yung katabi mo. Okay? At ngayon po, sabay-sabay.

Tunay nga po, ikaw ay walang katulad. Walang katulad kung magmahal. Walang katulad kung magpala. Walang katulad ang iyong biyaya. Walang katulad ang iyong pagliligtas. Walang katulad ang iyong pagpapagaling.

ba nating pasalamatan ang ating Panginoon sa mga oras na ito? Kung tayo po'y dumaan sa mga pagsubok, kung tayo po'y dumaan sa mga pagpapala, sabi po sa salita, consider it pure joy when we go to trials. Lahat po nang ito, ibalik po natin ang

0: Praise the Lord, salamat sa mga kagantahon nga ron bilang pag-umpisa naton at pagbukas naton iday nga buhaton naton. Pakarang agahon iaman naton datong kagalingon sa pagpamati it pulong it Ginoo, mapagadagon it amon nga Mission Director at iba si Reverend Bishop Dennis Ugalisco. Pamatian natin.
1: Ang pag-aaralan po natin is a very well-known story in the Bible. Pero titingnan lang natin yung mga bahagi ng kanyang buhay. And this story is about the Joseph the Dreamer, no? Sa Bible, sa Genesis 37, sisimulan po natin sa verse 23. And this was after Joseph has declared yung kanya pong dreams, no? Makinig po kayong mabuti, no? Si Satan, hindi po siya Diyos. Satan is not all-knowing. Satan is not omnipresent. Hindi niya po nababasa ang laman ng puso't isip mo. Hindi niya nalalaman, kapatid, kung ano ang iyong nararamdaman kasi hindi siya Diyos. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng nilalaman ng puso mo. Kaya nga sabi ng Biblia, wala kang maililihim sa Kanya. Bago mo pa sabihin, alam na ng Panginoon. Yung laman ng isip mo, kapatid, nababasa na ng Lord. Pero si Satanas, hindi siya Diyos. Okay? Pwede ba tayong magkaroon ng agreement doon? Naniniwala ba tayo? Si Satanas ay hindi Diyos. Okay? He was only one of the created being. He is one of the angel who wanted to be God. Okay? Gusto niya lang maging Diyos, pero hindi siya Diyos. Nagkakaunawaan po ba na tayo, mga kapatid? Kaya nga si Satanas ay hindi dapat katakutan. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Mas matakot ka dyan. Okay. Ha? Huwag ka matakot kay Satanas. Amen. Can I hear amen? Di ba? Hindi ka natatakutan si Satanas. In fact, mga kapatid, no? With your faith in Jesus and by the name of Jesus, no? The enemy will flee, the devil will flee. Pero yung katabi mo, mga kapatid, kahit sigawan mo yan ng 10 in Jesus name, baka hindi umalis yan. Okay? Di ba? Eh, mas nakakatakot yung buhay. At alam niyo, mga kapatid, no? Hindi nababasa ni Satanas ang laman ng isip at puso mo. Nagre-rely lang siya kung ano ang lumalabas sa iyong bibig. Kaya nga kinakailangan bantayan mo yan. Hindi alam ni

pipayang ka ni Satanas. Okay. Para makatulog ka lalo. Napansin niyo po ba, the moment you release your emotions, no, through your words and your facial expression, nagtatrabaho na siya. And now, okay, look at this. Si Satan, hindi niya rin alam yung mga panukala ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po ba, mga kapatid, the moment na si Joseph po ay nag-release nung kanyang vision about his future, pansinin niyo po yun. Doon, nagkaroon ng matinding inggit at galit ang mga kapatid niya. Kaya alam niyo, itong ginagawa natin, yung project inheritance, yung mga plano po natin yan, mga kapatid, hindi natutuwa si Satanas dyan. The enemy will try everything to hinder all the great plans of God. Alam niyo ba, nung si Jesus ay pinanganak, hindi pa alam ni Herod that the Savior was born, that the King of the Jews was born, pero nung dumating yung mga wise men, nakita na nilang star ni Jesus, at alam niyo po ba, they traveled along 2 years. Kaya pagdating po nila, mga kapatid, sa Jerusalem, si Jesus po is not an infant, but a baby. At alam niyo, hindi alam ng hari na ipinanganak na yung susunod na hari ng Israel. Paano lang po nalaman? Makinig ba yun, no? Sinabi ng mga wise men, we have come from the far east, no? Hindi ko nga alam kung may Pilipino doon. Okay, no? Di ba? Kasi doon sa, ano, yung ginagawa ng mga, ano, yung gumagawa ng sabsaban, may maitim po doon, eh. Okay, no? Alam nyo, sabi ng mga wise men, nagpunta kami dito to worship the Savior, the next King of the Jew. Alam niyo po ba, pag alis ng mga wise men, nag-utos si Herod, si King Herod. Ano sabi niya? Ipinag-uutos ko na patayin ang lahat ng bata, ang edad ay 2 taon pababa. Nakita niyo po? Bakit po? Kasi nagkaroon na po ng declaration. Naintindihan niyo po ba? Nalaman. Sabi niyo nga po, nalaman. Di ba? Di ba ganyan din po, mga kapatid, ang mga, ano po, yung mga chismoso tsaka chismosa, ganyan din, pagka nalaman. Okay. Ano? Di ba? Alam niyo po, kapag ka ho nag-declare na tayo, kaya alam niyo, mga kapatid, ha, huwag na huwag kang basta-basta nagdi-declare ng plano mo. Usually, hindi nangyayari. Bakit? Hahadlangan na ng kaaway. Kaya nga alam nyo, mga kapatid, nilalaban natin sa battle yan. Kaya meron tayong 24-hour prayer, meron tayong mga prayer and fasting. Why? Because we are contending our blessing. We are contending against the enemy na hinahadlangan niya yung pagpapalang para sa atin. Alam niyo ba, may mga blessing na dapat nasa iyo na, kaya lang may humahadlang sa blessing mo. Okay? And you have to contend it. Mag-pray ka. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-pray ka kasi. Okay? Di ba? Alam niyo, after mag-declare ni Joseph, eto na. Kasi nag-declare siya nung kanyang vision. Alam niyo po, nainggit yung mga kapatid niya. At alam mo, hindi lang siya kinainggitan. Pinagplanuhan siya ng masama. At ito po yung sisimulan po natin, okay? Genesis 37, basahin po natin from verse 23 hanggang 24. Let's read together. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the ornate robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. And the cistern was empty, and there was no water in it. Ano po ang naging motivation ng mga kapatid po ni Joseph? Dahil sa inggit at selos, dahil sa galit. Makinig kayo, ha? Kaya kapatid, huwag kayo mag-aalaga ng inggit, ng selos at galit sa puso nyo. Kasi makakagawa kayo ng masama. Bili mo, kapatid po nila to. Kinainggitan nila pagkatapos hinubaran, tapos itinapon sa balon.

0: Bakit? Kasi nga, they wanted to cast away Joseph. They wanted, mga kapatid, Joseph to be out of their sight. Tuloy natin. Sabi ng verse 28, so when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelite who took him to Egypt. Now, si Joseph po mga kapatid, nakita po natin ang story niya nasa Genesis 37. Kung kayo po ay very keen sa pagbabasa ng Bible, manonotice mo sa Genesis 38 nawala po si Joseph. Hindi po siya nabanggit. Ang nabanggit lang po doon yung mga kapatid niya. Nawawala si Joseph, wala siya sa story. At alam niyo, ayon sa pag-aaral, Genesis 38 is the silent moment of Joseph. His name was not mentioned, no stories told what had happened, but it doesn't mean that God was not doing anything. Alam niyo, may mga moments talaga na out of the limelight ka muna. Pakitignan mo nga yung katabi mo, no? Sabi mo sa kanya, okay lang. Okay? Kung wala, okay, ang ilaw sa'yo. Di ba? Alam mo yung ibig sabihin? Yung ibang classmate mo, pumapayagpag. Yung ibang kaibigan mo, pumapayagpag. Yung ibang mga kamag-anak mo, pumapayagpag. Parang iniisip mo, ikaw ay napag-iiwanan. Hindi ka na pag-uusapan, wala kang kwento. Yan yung silent moment mo. At alam niyo po ba mga kapatid, silent moment at times can be silent years. Nakita niyo po yung mga ginamit ng Diyos sa Biblia. No? Kamukha po si David. Si David po was silent on the mountains taking care of the sheep of the pasture of his father. Alam niyo ba si Jesus Christ? Nabasa natin ang story ni Jesus hanggang 12 years old lang. Pero nawala na po siya nung 13 hanggang 29. What happened to Jesus nung 13 hanggang 29? Saan nagtatambay si Lord? Okay. Di ba? Hindi natin alam. Alam niyo ba si John the Baptist, mga kapatid, doesn't live an ordinary life na katulad ng mga young people. Nakatago din siya. Why? Kasi alam niyo po ba yung mga itinatago ng Panginoon, minsan yung mga taong may paggagamitan si Lord ng matindi. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Di ba? Alam niyo, si Jesus lumabas na po siya, 30 years old na. Amen! Kaya alam niyo mga kapatid, no? Yung mga, ano dyan, yung mga young people, okay? Maganda, pag nagkaroon kayo ng reunion, no? Magugulat yung mga kaklase mo, di ba? Di ba yung paparating ka pa lang, tapos nagtitingin na sila, Chad, no? Di ba? Sabi, sino to? Wow! Okay? Di ba? No? Amen ba, mga kapatid? Di ba? So, ano nangyari? Biglang lumabas yung story ni Joseph sa Genesis 39. Dito na lang. Okay? Sabi mo sa katabi mo, God is going to write, sabi mo sa katabi mo, God is going to write a new chapter in your life. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Anong sabi po dito? Tingnan muna natin, ano? Sabi diyan, now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's official, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelite who have taken him there. The Lord was with Joseph, so the Lord prospered, and he lived in the house of the Egyptian master. Now, nakita natin dito, si Joseph hindi pinabayaan ni Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ni Lord. Okay? Kasi, nalaman natin yung story ni Joseph that he was stripped, no? Hinubaran siya. Nung nakuha po siya, mga kapatid, ng Ishmaelite, binili po siya. Siya po ayo. At sabi na lang, mga kapatid, walang-wala siyang pera. Pero sabi ng Bible, Joseph prospered. Amen? Diba? Pinagpala ng Panginoon. Now, Gusto ko munang daanan lang natin yung two different meaning ng success. Number one, meron tayong tinatawag na earthly success. Sabihin nyo nga po, earthly success. Okay? It depends on what you have done and accomplished. It's all about what you can do. Puro ikaw yan. Puro ako yan. Diba? Kaya nga, ecology. Okay? Ako lang ang magaling, ako ang mahusay. Earthly success yan. Lahat ng tagumpay mo, kapatid, pansamantala yan. Pero lahat ng tagumpay galing sa Diyos, mananatili. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Anong sabi po ng divine success? Sabi diyan, divine success doesn't necessarily rely on what you can do. But basically, ano sabi po diyan? Who is in you? Mga kapatid, ang pinag-uusapan dito, sino ba yung nasa iyo? Tanungin mo ngayon katabi mo, sino ba yung nasa iyo? Okay? Now, if Jesus is in you, you will prosper. Amen. Sabi mo sa katabi mo, if Jesus is in you will succeed. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi diyan, no, the Lord was with Joseph so that he prospered. Amen. Now, what can we experience when God is with us? Ito yung gusto kong tignan natin ngayon. Kayo ba'y naniniwala si Lord ay kasama mo? Amen. Now, kung kasama natin si Lord, therefore, meron kang divine intervention. Sabihin nyo nga po, divine intervention. Okay? Ano ba ibig sabihin ng divine intervention? Basahin natin. 1, 2, 3, go. It is a surprising and welcome event that is not explicable by natural or scientific laws. Pagka pala gumalaw ang Diyos, hindi ito kayang ipaliwanag ng siyensya. Hindi ito kayang ipaliwanag ng iyong isipan. It is considered to be the work of divine agency. Sabi nyo nga po, divine agency. Okay? Ano ba yung divine agency? Sabi dito, divine intervention, most of the time, involves angelic intervention that produces supernatural work in accelerated rate. Sino po sa inyo dito, kapatid, ang nakakita na po ng anghel? Ha? Meron ba kayo nakita? Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Okay. Baka fallen angel. Okay. Alam niyo po, sabi po ng Hebrews 1:14, ang angels pala was sent to minister to the saints. Alam niyo po ba, ang mga anghel, sila yung tagapaghatid ng sagot sa iyong panalangin. Hello? Di ba? Ang mga anghel ay ginagamit ng Panginoon to give the answer of God to your prayers. Amen po. Nandiyan po sila yung nag-a-asher. At alam niyo mga kapatid, ano, kung ikaw ay mapanalangin ng tao, malamang kilala ka na ng mga anghel. Okay? Yung laging nagdi-deliver. Di ba? Sino po sa inyo dito mga kapatid, yung araw-araw may delivery? Umamin na kayo mga kapatid. Ha? Mga misis, umamin na kayo. Di ba? Alam mo yan, no? Sa isang araw, nakakalima kang delivery. Di ba? No? Kanina, papunta ako dito eh. May tumawag sa akin, Sir! May parcel kayo. Okay. Sabi ko, wala akong order. Okay. Kahapon din, may tumawag. Sir, may order kayo. Wala po akong order. Alam niyo po, ang mga angel, sila po yung mga nagdi-deliver. Di ba? Na-imagine mo mga kapatid, no, araw-araw, may parcel ka. Okay. Parcel from heaven. Wow. Di ba? Amen to, mga kapatid. Sino ba gusto makaranas ng ganon? Okay. Eh, aba, humingi ka kay Lord. Amen. Yung mga laging nagpe-pray, yun yung laging may parcel from heaven. Kasi busy-busy yung mga anghel na nagdi-deliver ng mga pagpapala at sagot sa panalangin mo. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. No?
1: Praise the Lord. Aga salamat sa Ginoo sa mensahe nga ato habatian. Aga doyan hay part 1 pa lang ko aton nga pagtuon. Aga sa sunod nga Domingo habatian naton do part 2 it aton pagtuon about saging istoryahan naton kara about the Joseph the dreamer, no? Siguro familiar ka katon do istorya about Joseph, no? Aga kung paano imaw ging bless it Lord, no? Aga ruan ng life journey ba, no? Journey na nahay kung siin hay makita naton nga upisa it ging baligya imaw, no? Ging silosan imaw, no? Mga bagay nga kung siin hay Rodios ay naging faithful sa gapon kana, naging matutom kana. Ag kabay nga may natunaan ka mo sa aton naging tunaan makara nga agahon, ag tanda naton do success it kabuhi tao ay bukon yamang it earthly success, kundi may ibang bagay nga dapat maintindihan naton, especially ro mga gangit nun nga success, no? Ag salamat sa Diyos, no, sa napakadaming ang mensahe. And I hope nga daya ay ibutang natin sa atong tagipusoon at sa atong panghuna-huna, no, nga daya ang mensahe ay maitanom natin sa atong tagipusoon at atong igapangapo. Sa pagpatayon nanay natin, no, ato nanay nga ginatamyaw it good morning. Ag happy birthday ro akong amigong pastor na sa may Islat Boracay, no? Pastor Romero Bravo, no? Happy birthday Kimo, ang kabay nga tawan kapat mahaba nga kabuhi. Ag belated happy birthday man kahapon, no, sa kay Pastor Arnal Ganilia at Emmanuel Church na sa may Banwa it Makato, no? Assemblies of God Church sa may Banwa it Makato. Oh, aga good morning man una sa may Tagaytay City, no, kay brother or engineer Antonio Palmon Beltran, no, aga sa tanan nga mga taga AP Beltran Surveying Services. Of course kay Ate Shea, no, good morning una sa may Tagaytay City. Aga ginapa shout out ko, no, no, ruan ng papa ni Ma'am Rosaline Reyes it Aslom Ibahay Aklan, no? Thank you again sa pagpamati sa ating programa naton Journey Gospel Hour. I hope nga sa inyong pagpamati, no, ay may napupugutan kita every Sunday, no? Kabay nga habang nagatuon kita, nagapamati sa inkaman, no, ay atong igapangabuhi o atong napamatian. Aga I hope nga bukod aksidente nga nakabati ka, kundi may rason at may plano ro Dios, no, sa imong kabuhi. Ag anuman daan ang plano, ag anuman daan ang gustong matabo sa imong kabuhi, do anang kabubuton do matuman, no. Bukod ita aton, may mga times sa abi nga gusto naton do aton nga kaugalingon do ma-consider naton nga mahambabaga natin nga ginatuman, no? Pero hayaan natin nga roko bupot ni Diyos do matuman sa aton nga kabuhi, no? Aga aton man nga ginatamyaw ito man, no? Good morning ro mga taga Aklan Ministerial Churches, no? Aga iya sa probinsya at Aklan, no? Abogin nga salamat sa pagpamati ninyo permis sa dahil programa natin Journey Gospel Hour. Good morning una kay Pastor Ely sa may Altavas, no? Thank you for watching sa dahil programa natin. Sa pagpatayo natin, makarang agahon maghahayad ani kami sa bilog na kayantahon, no? Medyo may oras man kita nga nabilin, no? Ag dahil nga kayantahon na ginahayad namon kinyo dahil nga agahon. Pamatayan natin.

praise the Lord, aga salamat sa doon nga kantaho, no? Aga nun, gospel song, no? Aton nga gina-promote makara, no? Kasi kita mga igmahon ko, karayang naton na ano nga nera, na tawaan panahon, no? Manami manggaliro mga akanon nga kagantahon, especially pag-abot sa gospel song, no? So, abugin nga salamat sa mga nagsugat at nag tao ita ano nga nera, ita ono, no? Sa dahil mga kagantahon naton. Aga kabay nga maibutang sa atong pagipusoon, no? Nga bisan na ordinaryo ang kita nga tao, no? Para sa itkanta nga to nga matsamumoy kung hambagon, pero sa pananaw ay Diyos ay napaka-importante ka, no? Abo nga bagay nga agrason, no? Haman importante ka. Nga niro atong nga kabuhi ay hagungan naton, no? Aro kabuhi naton ay butangan naton ay purpose, no? Butangan nato plano ayon sa anang kabubuton, no? hindi naton ibutang ro atong kabuhi sa agang-agang, no? Aga sa mga bagay nga bukon it makabuluhan, kundi hayaan naton nga magpagamit kita sa Ginoo in a very special way, no? Kasi kita nga ro Ginoo ay kabugid imaw nga plano sa bawat isa katon nga puno it paghigugma, no? Ro Dios katon imong naging taon na naraan ng bugtong nga si Kristo Jesus agud dosino man nga magtuo magpati magkaunat kabuhi nga wat katapusan, no? So do regalo Dios sa gina offer nana, no? Sa mga tawo nga interesado ag gusto, no, nga magbaton magpagapit sa Dios ag magpanumbalika na. Regardless man kung sino ka, no? Regardless man kung ano man do aton nga mga status in life, no? O kasaganan, o mga bagay nga bukon itama sa pananawa tawag pananawan ni Diyos. Pero tanda naton nga raw atong Ginoo ay is just, no? Mga Diyos, aga faithful, no? Matutom to forgive our sins and cleanse us in all unrighteousness, no? Bayuna sa sangka bisaga sa Biblia nga kaangit kita basahan, no, nga mahigko. Pero ging baton kita'y Diyos, tungod nga ning kita'y special sa anang ging tuga, no? Ging kaya kita'y Diyos, ay kakaibat araw tao, no? May anang tinutuyo ro Diyos, no? May purpose. Kag ano man da anang tinutuyo sa kabuhi naton, haya naton nga daya ay magbunga, no? Hindi gamang nagapangabuhi kita nga ba, nagabunga, kundi nagabunga, agrobungan nato naging mabinungahon pagit, no? Mga nero kabuhi tao ay bukot permanente sa dayang kalibutan, no? Makaray, ordinaryo ka nga empleyado, no? Sa sunod nga adlaw, kasahid kung ano do next, no? Sa sunod nga generation, kasahid kung ano do masunod. Sa bilog gamang ro, dapat ni mong masayran, nga kung ipasakop ni mo ro imong kaugalingon sa Diyos, ro Ginoo mag-aibaki mo paadto sa imong pagdaog, no? Do success itawo ay hindi naton ma-judge, no? Hindi kita kahambal. Pero Ginoo ay may imaw, ay may anang special nga tinutuyo, no? Para sa bawat isa katon. Kaya nga istorya sa Biblia, no? Nga sa aton nga ging talakay kaina about story of Joseph, the dreamer, no? So makita naton nga Ginoo ay may dayad gid, no? Ginoo ay ma-consider naton nga faithful God, no? Kita gamang kung kaisa ro naging unfaithful sa Dios. Kita gamang kung kaisa ro nagkukulang baga, no? Kung kaisa ay mas abo pa kita nga reklamo kaysa pagpasalamat, no? Bisan kababoon nga ni mga blessing atong nabaton, no? Ay nagakugang pa para katon to Diyos, no? More on, we complain, we worried, no? In so many things, no? Nag-worried kita sa iba-ibang mga bagay. Even though mga maisot nga bagay, no? Pero kita ay, madali kita mag, nature abi tao, madali kita matakaan, no? Madali kita, wa kita tiyaga, no? Gusto naton permi ay madali, gusto naton instant, gusto naton shortcut, no? Then the nature itawo. Pero ro Diyos ay nagahugat imaw, agaangay agbagay nga hugaton naton do tamang panahon,
para katon. No? May panahon man, dutanan nga bagay. No? May panahon itkalipay, may panahon man itkasubo, may panahon itkasakit, no? May panahon man itkasadya, no? May panahon ano nga nera, pagtiis, may panahon man itkabuganaan. No? Pinaka-importante nga dapat maintindihan naton nga aro atong kabuhi, pasakop na ito sa Diyos. Doon ba nga adlaw-adlaw sa pagpangabuhi naton, no? Ay ginahambay ni Moro Ginoo nga, Lord, ikaw ro bahala sa akon nga kabuhi, no? Tama gundo pag dinagagan nato, no? Sa aton nga Ginoo. Tama gundo pag pangalipay naton nga wat katapusan. Kasi kita din nga mga bagay ay mga agi malang, no? One day mag-abot do panahon kay mga notice naton kung kita ay may edad-edad yon, no? Nagkakuan yun, no? Na tamad ka magwarang, no? Gusto mo gang isin yung bagay, no? Gusto ni mo ay sa malinong lugar, gusto mo ito ka sa farm. Galaga kahit no, mga kasapatan, no? So, nag-iba, no? Nag-iba ro pananaawan ni tao. May mga tao nga naghandom gid nga magkauna at abong manggad, no? At una-una ang kunyo nana, ay man sa nag-aoy manimaw, no? Gusto man na simpleng kabuhi yamang. Praise the Lord, aga abugin nga salamat kinyo tanan. Aga before ako mag-end, gusto ko na itamyaw at good morning, no? Si Miss Janela Navarra, thank you for watching sa dayong programa naton during Gospel Hour. Aga of course, si Nunong Tudusio, una sa may Candelaria, New Washington, no? Thank you for watching. Aga si Pastor Gideon Hill, no? Ito aton nga life coach at Kalibo PNP, no? Thank you for watching sa programa natin during the Gospel Hour. Good morning man, no? Sa aton nga amigo, no? Kay Bro Ruben Lacerna, no? Salamat din sa pagpamati sa dayong programa. Bago ako magtapos, maghahagad na ako sa bilong nga kagantahon, nagdayo nga kagantahon. Ginahagad naman kinyo bilang pagdumdum natin, itadlaw nga Domingo. Adlaw, itpagpamagandong natin. Adlaw, itpagpangamuyog. Adlaw, itpagpasalamat sa mga bugay at grasya na atong nabaton halin sa atong makaako. Pamatayan natin.

Pagi sa dayo nga kagantahon, hasayamang kita rikara. Aga, abugid nga salamat sa pag-iba katon sa makarang agahon. Aga, hayra rin yung igmangod sa kahanginan. Pastor Philip Rodan Alfaro, nagapasayamat gid kinyo tanan. Aga, hashtag uman sa sunod nga Domingo, no? Iba kita. Aga, kabay nga rin ginawa magapakamayo katon tanan. Happy Sunday! God bless.

0: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung punong pain.
4: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
1: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, nga tigpala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpala mate, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ang diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Mayong aga, Sir Kevin. Mayong aga, Sir Boy. Sa itong mga suki, natin pala mati, Isil North, Isil South, kag Isil OFWs, kag sa itong man mga solid listeners, no? Ang KSS, K5 Solid Supporters, kag sakto si Sir JP, dapat nami gina akong kada bugtaw naton magtulok to sa espiyo do ka nami sang aton skin, no, ina aton pagistoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre dapat nakatumar na kamo sang inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C kagin inyo pagidyan updan sang D3 Bio. Agud protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no, mapavirus man na, fungi, bacteria or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
9: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs kag Sore Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sirula sa inyo mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre mag D3 Bio.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
9: Batchmate mo si Richard?
7: Ha?
9: Batchmate?
7: Magulang sa akin, gawa.
9: Ate, okay.
7: Mas manong namon si Manong Willie, Bri Villame, Manong, ano pa? Manong...
9: Gabi. Manong Tong.
7: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
9: Ah, hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Lantaw ka pala, lantaw, lari pala ko. Ikumpara pala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy. No? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantaw ka pala ang mga skin namun, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
8: isang...
7: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman sa elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid Sir Boys, ang adlaw mo, gining grabe, kid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen, and that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit, because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, dula man. So, gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nagasag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ka-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
9: kulong?
7: Eh.
9: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
7: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
9: Lapit naman Friday, engineer.
7: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling DTX 500, Sir Boy.
9: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako, no, correct si Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Basi ka MTC, no? Amo nang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga, kung ganya ganyan nga hindi ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
7: Oh, lain gidya Sir Kevin, ano, kung naka DTX kag
8: yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no, sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala,
7: dasi
8: mas dasi mag-ayo compared sa mga may edad na, it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik Sir JP, naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng atong selula nagaedad man Sir JP.
7: Pero kun mo konsekwenta anyos kana 50% na lang so, mga 40% na lang release mo sang collagen.
9: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
7: Adi amo na na pari Richard, thank you gid sa
8: so ang gakatabo na Sir JP no kung gaedad na ang selula ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation no nubo na siya pigaw na ang pag produce ang collagen so paano mapasaka liwat ang collagen so,
7: okay
8: kung magkanto ka mo sa dermatologist mariseta na sila sinyo sa mga serum kung lang tawon mo ang contents ng serum Sir JP makita mo gina antioxidant
7: mo magyapon
8: vitamin A vitamin C
7: gusto
8: no so ang ini nga mga vitamins,
7: small amounts. No?
8: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas. Naga-glow.
7: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
8: Hindi si Richard de la Torre.
7: Richard Gomez, namin ko.
9: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
7: Oo. Akong babae.
9: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
7: Ang abnormal.
9: Hindi man ang.
7: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
9: Nag-text na gani oh.
7: Sige ah, daw mahamot usang piki ang gagamit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha?
9: Mm-hmm.
7: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
9: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-anbon e eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
7: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pizzer Boy, kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
9: Swabi.
7: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pag hindi akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
9: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, aparehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo ya kampyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
7: Kaga Sir Kevin kon sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila, no? Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul absolut. Butangan lang nila sang bulubanyo sang amang Artemisa, ano ta nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
8: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bakterya nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no? Sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no? Ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula naga kaproteksyonan kang batok pabalik-balik nga UTI.
7: Yes, of course, ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita yes.
9: Mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kunami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
7: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung planakit sa muscle mo.
9: So, sakto lang init, kampiyon ang
7: aromaterapin. Kasunduga sulod sa yung laki ginapangkuha itong mga planakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
10: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
7: Ay!
9: Ang isa sakit chan.
7: Ay!
9: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
7: Oh.
9: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkat to sa panmasya. Pagpuli, nay, di ng bulong ko. Ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubos si Paul Kagilanan. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubos si Paul Kagilanan, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala. May problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlong nga dagom, oh, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganin mga skin diseases, oh. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline things makwa sa nature. Inisang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tungod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapan nami imo memory, ginapan nami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin. So din ka pa, if you want value for your 14 pesos, mag D3 Bio, the superfood supplement ka na.
8: Mighty C, alkaline vitamin C, ang alkaline-based vitamin C. Ang vitamin C nga hindi makapasulab sa inyo tiyan. Ang vitamin C nga dasig ma-absorb sa lawas, kag ang vitamin C nga mas nagadugay sa lawas, no? So sa Mighty C, protektado ka, baskog imo resistensya, layo ka sa ginatawag nga mga sipon, imo allergies, dasig da magayo kag mga wrinkles da, no? Madelay ang signs of aging man sa Mighty C Alkaline Vitamin C.
9: Sir Kevin, wala na time.
8: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programang Impormasyon sa Ikayong Lawas. Diri nyo lang na mabatihan sa kampiyon ng istasyon ng K5 News FM. Kag, i-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang super

0: pag tumal sa D3 Bayo, ha, D3 Bayo, amo ni makaputik ta sa imo pamilya, kitang-kita na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka. So in behalf sa ngamon CEO nga si Doc Ramil Uy, ngamon regular anchor na si Jean Paul Hineloso, ako si Boy Zalueta Gambal, good morning, God bless, and stay healthy.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Bibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, trial programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afghan at sa iba pang parte at atong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktibidad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon hay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Agmakaroon, hayra ro inyong mga anchorman.

0: lupang hinirang perlas ng silanganan katawhan una sa tanan. Sa mga amigo na tunong nasa baybayon, padto sa nabukid nga bahay ni Taton Karanga probinsya, kutob sa mabutan ni Taton Karanga limog. Welcome sa Taton Karanga Dominguhan yung programa Spirit Times with your Sarge Malan. Itong partner makaroon na migin panawan yung mat. Kermila tang busy. Kulay kong wakat kwarta sa imo karang busa, gausoy kagid. Anormal siguro sa kapangabuhi ra, hindi naton maiwasan do ginakugang ka kong amat. Ay bisan akita man yan nga ra, na yaman naton karang masakit. Ay buko makita at unga nga may golden spoon or silver spoon sa aton karang magamaan. Masako, makaroon nga taliwan nga Domingo. Ag may mga aktibidades, kita karang gintambungan, ginawarang-warangan. Ay, hello galiyo na sa ato mga amigo sa area at Boracay, ha, sa mga Muslim brothers na ito ng sisters. Una. Sa ato nga kakilaga, sa ako nga yung classmate sa Philippine Army, na retired man galiyo mo gon. At taga Luzon, aling nga ikuwa ng balik Islam, yung mawaray, nakawaran ko sa may area at Boracay. Aga amo niya ni karang kasi istoryahan do mga istorya nay ko mga 14 17 patangat ng century mabasko gabiro ano nga ray issue regarding sa West Philippine Sea against the claim of the Chinese Republic sa raya nga ra nga mga isla nga natukoy nato no nga sakop patay aton nga exclusive economic zone. Sa makaroon nga panahon, no, may daid man nga pagpamati sa aton na nga mga amigo sa may area it awili sa aton una nga mga kakilaga sa may Bugtong Bato. Hindi na ito paglipatan kita pirme yung nakita karakon amat na kalibrit suga sa aton kara mga amigo sa bawo kumusta na itong taba una sa may area kara itkwan Bugtong Bato. Misawa, takot balita ko na kumusta na ito na ng Jobert the Farmer. Ay kun hagto na nana. Oh, ta kita ka reply gali kana ko siyang adlaw nga to nang amusta man gali ra tong kumpare nga. Kamusta na kay Cap sa Bugtong Bato, likewise man kay ano sa former barangay captain man it naisod kay kita paagi kay Sir Edgar Pilayong ra ko namat. Upamahaw kita anay una eh. Sa mga amigo naton sa may area kara it kulong-kulong ibahay. Iya man kara sa may fortunate na bas ha sa may bye-bye ano ning barangay di ko. Kino ba ron? Iba bin ako may masayran kung sing boundary mo ron na bilong ay. Ika naman gali sa may area nga ra it portion it poblasyon na abas. May kakilaga man natin una sa mga dati man nga forces. And sa mga friends natin niya sa may area it Malay, kay Purman, o patatong project na to pre, o kay Bert na sa may area kara it sa Mayunat Airport, ng barangay niya ni Rana nga raon. Nga winarang kita una, lilipat kita kung ano Rana karang barangay. Anyway, siyamat kita sa pag-abibar ka confirmi sa pag-kamusta, no? Sa raya nga rang, siyempre, no, pagbato niyo sa atong istorya regarding sa pag-proteksyon naton sa probinsya Takian regarding sa raya nga rang, ginapadayon naton karang insurgency-free situation. Bo continuous abiray gin explain ako permira nga continuous traya nga ra puntay mo ra itsang adlaw gang kundi pagkaagay wa undayon kundi this is a continuing process nga ginamintinar naton nga hindi kita karama sudlan no mairita ko man kita sa raya nga ra mga issue nga ginahaboy kato nay buhi pataro mga animal nga ra kusan pa magkaubos sa mga komunista nga Pilipinas nga sa bilog sa atong napangamuyo kara kusan pa sandarahi bugo ni Lord may sakit yan sa ugo. Kintaon tanang niya chance kanda mo ko magperfecto atong gobyerno. In fact, kita dapat karo magbag-o man sa atong pang-gobyerno. But, kung pamaagi nga intruso mo naton, dahil nga directly or indirectly, so, no isan si nga nga ideology nga ginhalin pa sa Russia, na agto sa raya nga filosofiya, bi Germany, no? Agto sa Russia, agto sa kay Lenin, agto kay raya nga Mao Zedong sa China sa habos Pilipinas. Buo talang nasyon na nakarangin sa ako pag nag-grabit ang pinagatyan kara o nagkatabo. Historically, and one of those victims sa raya nga ideolohiya nga hindi kita mo pwede sa atong culture, sa atong tradition, sa bisan sa atong economic hindi mo favorable sa presensya makaroon na. Despite the fact na may mga pointers ikaw na ginahamba naton, the law of contradiction ro dayang nga rang thesis antithesis nanda nga sitwasyon no ginahamba nanda nga rang law of what we call the supply and demand dayang nga rang pamuso nanda nga rang ginahagambagon ba nga manifesto it sang kasosyudad kontra sa grabe nga kapitalismo burokrata nga ra agro-feudalismo no? Aga pati ro aligasyon nga basta kung may sundalo hay may pasismo. So waong kita di karon di naton dun kaya nga kuan di naton kaya nga discussan dun ni mao daliani nga may kanya-kanya kita karong pagpate because any kind of ideology kung ano mati mong linya ron sa wonderful aga colorful nga political spectrum ay dapat ay marespeto pero magain tabi karay ideologically inaway nga ginapusong pagawa ay CPPNPNDF pero kung ato niya konstitusyon na nakabase sa demokrasya ay saga agroandat ang konstitusyon na nakabase sa communism ay tama. So siyempre gaklas gida. Anyway, welcome ang gihapon doon ay una sa dama ko sa government eh. Actually mga party list member yung ganyan sanda eh. Pero bago natin iswing ron, nagtunan na natin doon mga amigo mo natin yung may portion it portion ito balete ag dayang arang alta bus no pangamusta man sanda ag likewise aton mga tropa sa ROPC wag kita huwarang una ato mga amigo man sa Philippine Army nga how istorya na to siyang adlaw nga to ag sa mga retirado man aton nga kaibahan may taro iba ka rin katudawa yung tatpinsyon ang mubububahol ay naka ano tabi sanda rin nakaabot sa that age 56 may kita nga rin ay timprano pata kita ka rin nag-urit no? Sanda rin nakaabot kita at age 56 so hopefully ay hindi pa ko siguro kabay pang hindi pa ko kaabot di karon sa atong mga masakit na ginamintinans no? Atong arthritis agrayuma magpareho mo lang kung nasanda rin ay kabanyaba na biro yung kita masakit at military mga ano nga rin sa siki rayuma arthritis medyo ano ron ginadakop ka hunda yun eh gulpi ka nagpahuway eh ay di ang ron ato niyang karumpirming advice hindi yung patama ay sobrang mamam ay basi ko na dati atong aton nga aton dating exercise ay dagagan ay makaroon ay shot put ha shot anay ipot do baso abaw disgrasyag kita karon bawas bawas kid by the way sa aton ka mga friends na nagpupamati sa iba no huwag na aton na huwag man aton na hitamyaw sa mga nagatutok makaroon sa aton karang radio todo sa todo teleradio ay kabay pa nga clear aton una ang lingkuan aton karang limog so ba no alas 9:45 sa aton karang orasan sa Spirit Times si George Charles Malan may napansin niyang kita kulay nga mga pinang inadlaw mga sigit agapon do rayang tugak no rayang propaganda maginal sinunda na binaton do so tema nga rait state controlled media itaya nga rang Chinese government again sa aton man karang mga pronouncement sa standoff nga rang katabo sa position man ito aton nga government especially sa atong Department of National Defense nga kung ano raton karang ginasukol diyan may isog matratong di hindi nga rano huwag ito mo kalipat sa karang posisyon o gihamba may kusang pag-iisip may tawag karang ano gani ron doon nga amor propio ba ron oh. May anak karang hinambagan sana karang gina firming advokasya no? May anak karang yung ginahamba nga posisyon nga pagabanan man sa mga nakapamati kara, especially ro sa intelihensya, ay makahamba nga, this is what is leadership. Ang pwede na itong i-describe na dapat ginaangkon itsang ka Secretary of National Defense. So, mainit abi makaroon doon ang bago na, manit kina-insist kita abit at Pilipinas, raya nga rang, aton nga rang, posisyon sa West Philippine Sea, may una man karang gahamba nga, ay tawal lang abi man naroon, mga Islam alatama naroon. So, hamad nagaposisyon gidro Pilipinas, hamad nagapanghugot din kita. Gusto na itong klaruhon sa tanan, nga
1: doon yung area ay kung atong buhian doon ay abo kang matabo, no? Pukunya tat kita ro apektado kundi ro vital global economic artery carrying roughly no, pagkabasa na to, 1/3 it global shipping nga may una ang 3 trillion annually ra na karanga trade system ag konektado imo sa Strait of Malacca southwest to Taiwan Strait agro northern nga ranga area nga yon nga portion sa Pacific ag gaserbi imo rang maritime highway between Europe agro Middle East ag yan man abyon dito maglibot ba kaon kagaagi ay kung hiposisyonan nan daron do inyo rong area pagi sanda karanga 9 lies siya mga klase linya at kapurilan ay disgrasya gito Pilipinas apektado raton karanga cargo of goods import and export agos 60% at kalibutan nga nag-import sa China including Walmart ha nga nag, may mga ano imo noon may mga especially sa United States of America ay may andaron yung mga stores, may mga mall mo ron ay 60%. In fact, kabaho-baho tarukuan pro supply chain nga di karon nagaagi. So energy transport maapektado man doon, pati kita mahaw niya ni makaron. Tambilo kuno sa dahilan, mahaw na tong gasolina and the natural resources like food security, so mga oils, the natural gas nga mga reserve mga kuan nga rare meat, metal mga deposits eh, una di karon doon ag may ano imura may konektado imura sa ginatawag naton karang risk and diversion eh, geopolitical tension and dispute pero na yung pinakaimportante once nga maposisyonan doon ibang nasyon especially China ay apektado na itong geopolitical situation. In fact, buko niya tanat kita. But the international water. Sa tunga abi na nakaroon, kasi manwa, may natawag ka ng international water. Yan pa sa imong exclusive economic zone na 200 miles anang gayo. Halin sa bi-bi, pinakaulihin imong isla. O sa bi-bi, ito imong pinakaulihin isla. So, may 200 miles di karon. Nautical miles, atong inaistoryahan, ay halin mo ron sa dagat. Nautical. So may porsyon di karon pero gustong bugon i China habunan daro para sa island eh kung kitat mahimo eh kuat mahima or iba nga kwan nga nasyon like yung pro Vietnam kuat mahimo iklop sa na di ka to sa para sa island kung may una man siguro nga buro Vietnam pila lang bilog pero mostly occupy yun ay China ron dahil mabaho di ka no value it natawag ka nga fishing industry sunod sinugod nandaro taya nga nga ECC i Taiwan. Kung may mga isla man niya po ni Karong, habuo man gihapon it, China. For the fact nga route to Taiwan is according sa history, ay 1948 malang di Karong noon established, pagkatapos nga naperdi ro do gira ro ni General Chiang Kai-shek naperdi sa Dakay Mao Zedong, nag-transfer sa Taiwan, ay habuo na daro pilang isla. So, pinaka-mainland di Taiwan, wa mata. Agranda pag inyong karang target, era yung karang Scarborough Shoal. Pag-inamba na itong shoal nga ay manabaw rin yung mga tubi. Mag-apad, mahaba, mag-hunasan ba? Kitaon ni Muro, pwede mo kong paton nga ni Rokwan. Do, bagas nga kung kitaon mo si Dagom. Wamataga pa bugag, pero siyang katong chimpong, medyo so away pa kita, ay nakaagit, nakitakarat pangisda sa mga lugar nga ra. No, tigto pa kung nagtiner sa Cavite. Oy, siyempre, anak kita itwan ay kubre, warang-warang man doon, nagpanimpalad man kita kato. Ay, sobra na itong pangamigo, ay, sunod man kita sa pangisda. Hindi ko niya pag-umanon, ay hindi gamit kato, di kato takita, takot gamit at cyanide. Butangan tanin mo it, rugalunggong aray babad mo sa cyanide, ibutang mo sa bunit, pagtukob it isda, ay balis ka do isda ron, ay gahabok rin na ng tiyan. Putlan mo tatugo ron, nagplan mo tiikog, agrogawa siya talaga uli. Sin matanamon, idaong ron, kung ikaw sa may nabutas, o ikarabanda sa may pranyake, o ikara sa may Cavite mismo. So yun, grabe kitaro isda, di karon ng area. But, we are talking about not just natural resources, kundi ro strategic location. Idaya nga rang area, Roscarboro, agro Spratly Island. Although kay bahan ni Kaunaw Mahaw di masinlok. Pag imo rang tanawon, do Paracel Island, do Scarborough nga ra, Rospratly, ay triangle imoron. Ha? Nga nagatabok mismo sa gina-consider nga international water. Ag once ma-occupy imoron it Chinese government, wa yun it international water. Quote Hysis nga inambay, control yun imoron tanan. So, dahil militarized ron, actually, 12, sa 12 yung taka isla roha buong nandakara. O nga, Rwanda lang karang pinaka-contra makaroon, hydro nature, nagkakagabok kung danda itong posisyon, nga hamba ka nanda ka ito, 1990s ay, it is just mere a pissing ground that we need to have emergency port. Hay, simpre kabuot do Pilipino, udapak nga hadlok kita ka ito, udapak nga hindi na ito sa tonto dyan, hindi kita kasarang. May mga lideris kita ka itong, I don't know kung anong klaseng proposisyon andang habatian when it comes sa geopolitical situation, as economic situation, ay siyempre, membro kita World Trade Organization ay gina-consideran andang, oops, hindi ano pwede. But for now, we already understand how the creeping invasion of China affects the economic, affects the sovereign situation of the Philippines. Naton ba ng soberenya? Naton ka rang ning kasarinlan. Bukod makita ning geopolitical expert mo, pero sa atong pagbasa kara pag-analisa, maguwang utis kalibutan, ngatuon man kita karat international nga rang situation, ay once na makontrol ng daron, may military value, may economic value, may hamba kita karang ning masecure kita nandaron do control it raya nga rang mga resources sa idagom ito yung karagatan nga na. So kita bilang maisot nga nasyon, we still considered ourselves as hamba naton nga third world country no, na di pa man mapamatud-an dara nga nasa second level yung kita. Batean yun naton karang hagambagon nga sa mga mahirap at sa mga malapit nang maghirap. Ay, maluoy ka. Sino kita paagtom at sa paidagom na kita? Oh, nung klaseng kwan doon, kung sino man naghambay ka, kung nami i-bunggo roo sa kwan, sa siminto. Oh. So, daya nga rang area, kasi amat mga nikita sa gobyerno, nga ginaisip it mga mangin agamon makaroon. Nga kabay pa nung nga ma-resolve na yan nga ay kung hindi ka man imo madaga sa natawag nga rang UNCLOS no? Resolution o sanda ka rang ning award it United Nations Convention sa laye sa pangkadagatan no? Bisaya aton lang nga planunon na biron ay kabay pa nga madaog imaura sa positioning it mga allies naton. Elwa agit bisan sang bilog nga nanging kaapin do in check ngra. Ha? Mayad lang mayad mata nga ato mga amigo karang in check okay mata. Pero mga wat kuya nga rang in check patiranda karang sang bilog nga professor no, agra sang bilog nga ambassador nanda. Ay tao, ay siya hindi nato maintindihan dai. Kung dakpo naton daanda karang mga illegalista iya. Ay manakop man kuno sang daigto edi so be it punta pero bukod dat doing nga i-announce mo pata nga it is because you want those people from your country nga nakaubrat illegal ay buhian niya gid Pilipinas may siyempre may soberenya may autonomy ra aton karang nasyon may patupad na ra aton karang laye ay kun ikto siguro sa China kung illegalista ka matimo tong Pilipino ay kabay pahidakop ka base kung ikaw pa taga-pasugod yet illegal sa Pilipinas mga droga bingaw na kung ano pang mga kontrabandos. Ay same iya sa Pilipinas doon. Gwa man doon yan ni Gapundo, kato-kato pataron. In fact, kato mga chimpo taga-active ba kita, nakasunod kita sa mga ano nga ra, sa mga rayang klase operation no. Mga Chinese nga rang illegal ni karang nga nagatrabaho sa aton karang nga nasyon. Nagina panako presentador sa ADJ, napanako prof ISAP. dahil may daya nga rin nga natawag kita nga situation nga sandara rin nagapalala o nagaubrat kagainan iya nga halin sa ibang nasyon doon o produkto rin nga na-addict traton ka rin nga mga kapwa Pilipino. So raya nga rin international water ay buko niya tat inaway rin China ag US nga hamban anda you are now being a puppet of Japan and Amerikano ng ipagbutang nanda sa anda tong doyon nga ning AI generated nga to nga propaganda against the Filipino people ay buko niya tat di karon no dahilan kundi riot ang arang area pinahamba ko ni kina nga mabahura dahil di karan agaagi pro natawag naton karanga shipping lanes detours nga mabahura ng impact ra sa Southeast Asian nation. Hindi ko ting kagapos, ikaw malibot ka pating to sa may Mindanao nga to. Ito ka sa may Pacific maagi bago ka makaabot sa area e Taiwan or Japan. Makon mo ta na ron ay rana karong epekto ay siyempre kadugang manupresyo. Choke point abi maura, pide mo ron ikaw ng shortcut ay kung hi checkpoint ang checkpoint ka. O di karon di karon kaagi. O kung bagyo di karon sa may Pacific, hindi kong kaagi di kara sa namba na da nga South China Sea nga kung ako par ko tara igin hapanyo tara itning China. So raya nga nga area nga nagabuyot it roughly 1/3 sa bilog nga shipping industry at kalibutan ay inapangin matyan tara MOET Pilipinas rana karang posisyon di karon sa may Scarborough Shoal ag sa may Thomas Shoal nga rang area sa may Spratly agot hindi nanda malink sa anda karang triangular formation at militarization na militarize sa binadaro isla para makontrol na yung kabilugan it nahambang na ng open sea or international water. Kaya may ipikto ron pag-abot sa natawag naton karanga intentions itsang ka nasyon when it comes sa security, sa geopolitical situation. Pero yun, na nakikita na itong matang posisyon na waragwag naton pirmira, na dugang man naton ng sustainability sa information dissemination against sa wrong information niya ginapagawa itaya ra banatong saga aton mga kadaot deceptive nga impormasyon yung pagawa kara it kontrolado nga nga mga Facebook account it China na tinan-aw na kung kusundon ko gid bisan da sus di ko tanong nakol mahuyap kabaabot ah abit ani mo ay ning Pilipino roga obra. Natanaw ko ang kung mayad ka sa analitika ag nagbaho ka sa Manila, masairan mo kita kung Tagalog nga puro ro naghambal. Masairan mo kita kung roana nga ginobra nga mga sentences ay describe nga purong tawo ro nagaobra or nagbaho sa Manila o kumbaga nagtuon it lingwahe it Pilipino. Ay basahon mo randa nga ding publication ay baka man di man nimo mahambang inapa pero bukon kita. Ana karon nga kuan mi ko chat GPT tara ng translation. Di mo ta makita ra ana karang model it Filipino culture or pupuntang ta bir ka base ka sa ano ron sa Luzon nga klase ng pagpanagagog. May una man karang nakabutang itong officially owned by the Chinese government or ruga control ra anda karang state nga ra propaganda is puro kita against the government. So, masakit man tambagon, may good and bad effect raton karang social media, ani kita ay nagkumahog sa local, nga basi ba, may puno ko ta it propaganda it Chinese government raton karang cellphone, nasa algoritmo, na pag binukad mo sa bilog, ay tanan-tanan sa daro, nakabus, diretso rin kay mutanan, sa kada adlaw nga nag-scroll ka, isa, sa 20 bilog siguro ko, basi 14 anda. Kung ano yung napansin pag kita, nag-open kita it mga drama nga sa Facebook, huwa mo man gina-intensyon na pero sa napugo na yung mong kaslide niya gin-scroll, lugasugot di karon siguro mga pito Hindi mo kung matabunan yung taro mga balita sa lokal, ro nasyonal nga balita. Hindi yung tanay mo makita ron. Ngayon, kasi sinugod yung sa imong karang Facebook account ay mostly mga drama, guta, Chinese karakter do ga sugod. May mga ano ron, may mga dahilan doon. It could be, posible, no? Nga ginakontrol na na, nga ro, kay sipat tao, hindi mangusisa. O maduga ra ng intensyon sa isyu nga ron it inaway sa West Philippine Sea. Maduga ra ng intensyon sa geopolitical. So para umawad at interest, may psychological effect imo ron. Pas man kamon, mga military kami, anay ka to, no? Kung adlaw-adlaw ni mong ginaistoryahan, inom, inom gilat aron, bilog ang umbugan, asa maabot ro imo karong allowance, inom gilat aron. Kung adlaw-adlaw niyong ginaistoryahan mata, kung paano niyo perdihon inyong kontra, halin sa inyong pagbugtaw, gapangapi ka, planuhan mo, gakaon ka through adlaw, asat pakahapon, asat pakagabi eh, may come up, kita ka mo karon nga, aspect of what we call solution, nga holistic approach sa inyong ginainisip, no? Ginapita-pita mo rin imaw, ginanalisar mo. Pero doon na lang epekto sa mga kauna, na-obserbara natin. Kuman buha, malakugahambaga nga, eksperto kita. But as I read, do, daya nga nang nagadagagan karon nga sitwasyon, o pipila lang rin nakaintindi siguro, o naga, ay, who cares maladi kaon, magbagarilan sanda, di ba? Ay, pipila lang rin tao mukhang buha, ay, inaaway, tagalima na ito, no? Grabe, taro mga inchik, ra? Ano mga sitwasyon, ano epekto? Pero mga ordinaryong tao, karay, saga umatamanat, gobyerno, saka umatamanar o gasolina. Oh. Ay, pero kung kaisip ka, ano ro dahilan naman nagsaka ro gasolina, nagsaka ro bakon? May mga epekto gali karon do, geopolitical situation. Since kita, nagasugod kita sa trade sa kalibutan. Bukod niya tat iyahalin do mga materialis ngayon tanan eh. Paro gasolina nga unay, kundi uta kaagi di karon doon, iya tay maglibot sa piyak, hindi ka apektado. Kung halin dayang arang gasolina sa OPEC, sa oil production it dayang arang nasyon nga mga naga-produce it dayang arang ning oil ay ag maglibot pa imaw, maswerte kita medyo magapit-yapit kung iya tay madungka sa ano ron sa Mindanao. O baya abi Malaysia. Ay kung ikto pa ton maagi sa pihak, ay paano ro Taiwan nga to, paano ro Japan. O for example, di kung mo kaagi, di karon sa may South China Sea, ay blockade yung taimaw, gray zone imaw ya, or black zone imaw, o no travel zone imaw, sa mga incheck, ay ginako ko tayo China. Di ba balibot imaw? O ay kung ikto, deliver doon yung raw materials pa agto sa Taiwan, agabaligya ya ka aton do Taiwanese ito yung produkto hindi kaya magmahay ron siyempre ano ro mga specialty it dayang arang nasyon Japan agro ro Taiwan siyempre ra aton karang semiconductor nga hindi ira mapatupacture sa Pilipinas aton nga lang mga cellphone na 5G man karon oh nawaruwawi higto mo China base sa mo 4G or tanawar o iba karang mga do yun nga cellphone nga konektado sa Taiwan, di ba may 5G tay mao. May 6G niya na isang dako no ay. Awa pa ta siguro sa Pilipinas ron. So do yun abo nga industriya ro mapiktuhan ag may direct ag indirect domino effect imo ron sa aton nga sitwasyon. Nga ro ultimo kara nga uwa-uwa ay maakig ay kugang ra ng kwarta, hindi mo kabakal. Ag once maakig ron, mapundo rana karang sistema, rana karang pagpangabuhi. O kung bukon mat mapundo, magang ayangan ni Mauron, ay later on sinurubasugon the government. O anyo, masugod yun dahil hindi karon no factor, it agitation and propaganda. Itaya nga rang CPP and PNDF. So ay nga ni nga, always and forever, sa ato nyo rin ginistoryahan, may interrelation. May natawag kita nga pagkadugtong-dugtong sa mga sitwasyon yung katabo sa aton makaroon. Iwan matatpakialam si PP and PNDF nga sa economic solution eh. Economic problem solution. Tanda takaray economic crisis, criticism tanda karang ibirang saga da permit gobyerno. So doon ang mga factor ang ginamat kinadiscuss naton. Aginambag ta nga uman kabuligan ta kung pwede malang i-block, pwede nga i-report nga spam, kontrahon ta mag-comment kita sa mga account nga ra nga nagapalala no sa sitwasyon nga ra it inaway sa West Philippine Sea kontra sa mga nag-agaw nga ra nga Chinese government ray nga ra nga mainland China or Chinese Communist Party naging tukod ko 1948. So doon sa piyak nga bahin man baw kamusta raton ka mga amigo sa kabataan party lace sa anak bayan, kamusta man kamuna? Relax ba kayo? Basi man siya abo mo kamo makaroon ng assignment o opening i-klase. No, kamusta na kaano ka mo naka-recover ng kamo sa inyong mga issue ngato sa mga ginhamba nyo ginmasakir at mga sundalo, no sa inyong ato mga researcher nga sus grabe. No. Kamusta ang kamo may kinapreparar ko man kamo? No, hopefully ah. Ano ka nira? September 11. Ano ba sabi ko? Philippines eh. Hopefully ah. Makagit over man ka mo sa inyo karang yung sitwasyon. O. Nag-ganon man yung pagpadaga at mga kabataan tapos kabukiran para mag-NPA. Ay kung nagtaliwan abi nga rang mga inadlaw. Ba, nag-attempt, no? Taton ka mga amigo sa may area at PIP ID. Natimingan, no? Magpakandak. Ay, nga raw, maduga ko, bahala ka mo kung hambago nyo, galing akong kulangog o pasuhuhan nyo man ako. Nagkandak ra at yung forum. So, aton ka rin, siyempre, government, pangkawin ng gapsildo, ah. Do congressman ita kabataan party list si Renico kita agto sa Aklanda eh nga igto sa State University it Kalinga ay na timingan man nga nagagto man do military nag audience siguro or basi ko may andam appointment and that includes druanda karang mga ROTC siyempre estudyante o may ROTC gila taron ay okay matakunta ron galing ay it's abnormal daro situation. Nahamat na aking daro kabataan party list. May mag-attend nga mga military, may mag-attend nga nga nga mga state forces. No? Dapat ali malipay ta kunta sandaray, may army, may kuan nga nag-appreciate. Ay galing na tukiba naton ko ulihi. Ita ray nga mga nag-aamon man, ama sige intranda karang gustong hambagon. But usually, doing it man. Dahil ano ta nang inadayaw kara? No paging martir itanda karang nagkagamatay nga maging padaga nga researcher wannabe pero actually nag full time sa anda karang pagiging NPA. So masakit rubuot kara it kabataan party list ag nagademand it apology public aba kun ako kara si inatabo man apology kay mo man. Pero ginalinaw ito aton karang state forces nga representya at security personnel di katong ato sa sangka aktibidades sa Luzon. Ay rinig ko abing nga rang kuan ay sana karang Facebook page no. Tanaw naton andang karang demand nagtaliwan nga itong 16 hours randa karang kuan ay nagtaliwan nga itong Domingo ragin kuan pinpublish nga randa ko nung klaro nga nakita nga violation it state forces pero academic freedom violation na kinakundina ng dara eh siyempre dahil man kita kara kung ano randa kara ginasiningit no? Itbukon nyo siguro bulag kita kara that's why pabalik-balik kami sa ROTC kara ginahambag mo namon nga di kamot pinati sa mga pusong-pusongon mga kabataan party list anak bayan LFS ay may mga sampol yung takita karo nga nagkamuslok, no? Araro mga pilang katawo nga nagkamatay, nga kuniktado anay sa kabataan party list. Sa Mindoro nga to, di ba? May taga ibang nasyon baka itong nadakpan. Ito mo sambit pa nga ganang ginabawal. Nedakpan yung man makaroon niya bago, may kaso, di mo na ito sabi ito, nang pangagano. Kara lang kita sa mga namuslok, namatay nga ra. Si RJ Nicole Ledesma, Ilacson, ika-7th nominee at kabataan party list ko 2022. Ha? Ag dating chairperson at League of Filipino Students sa Bacolod, ay namatay ka ito sa may Tubuso, Negros Occidental, ko April 19, 2026. Mga kormon, sinmuhalin, kabataan party list ron, ha? Kabataan party list ron. Hi, ano na yung researcher? Paano ka mag-research sa bukid? Maria Kagusip. O, kaya na coordination sa kwan? Sa munisipyo, sa barangay? Ang rapigay, si Vince Francis, alias Poy, Dingding, o, sa Gayupira. Akita ako para imo ka to ko 2015, 2016. Kundi ako magkasaga, ito pa ako sa Cebu, karay. Nag-arali sa Tubang at Sincom, o Central Command at Armed Forces of the Philippines sa Cebu City. So may Camp Lapu-Lapu. Mo inubra ka to, binutangan amot sound system sa gate, tanawon ta kon makasinggit ka pa di ka on, di mo kamaos, di mong limog. Di na maos. So, kaibahan, dani kwan. Tuli, dayang ara. Sakit man ang bago na miga ko, barkada ko, o naging kakilaga ko, or hamba na itong naging magapit sa itong tagipusoon, daanak lang ang nubya eh, si Miles. Magbasin. Na dakop na mong ko 2018 sa with the 62nd IB ito sa area it Negros sa may Luyang Mabinay. Kinaistorya mo na itong susunod kulungan. Pati ito si Joey nga itong inusinting. Makaroon niya nakabuhay man sanda. Ito si, matya ito to si Mal sa Manila eh. O, interview mo sa Sangka Podcast. Kaya nga ray, sandara. O, ay di, nadisirasya ay mo to. O, si Vince Francis Poy Dingding nga ra. Dating student leader at UP Cebu. Naging kabataan party list Cebu, manimura nga vice-chairperson, sa ako pagkaintindi ha, na namatay sa may kawayan Negros Occidental ko May 16, 2026. Raya nga lang sa may pag-deploy abinanda una, sa akong pagkasayod ka ra, ay sabay sandara na day Miles Albasin. Nauna nga dakop si Miles ko 2016, 2018, March 8. Pero raya nga rang yaki, sambilog ra sa kato sa Ginsundan, katong 2018. Una di karon sa area nga rait Kawayan, sa Chicks area, Kabangkalan, daya nga rang Kawayan, Kanduni, Sipalay, Inubaan nga rang Ilog. So, doon area ay sakop imoron it raya nga rang northern ba? Ay di, South Gali, sa Czech area. So, daya nga rang mga lugar, correct if I'm wrong, lipat yun ako. Pero daya nga rang area, ay tad-tad right in PA, aman. Dahil abo di karasandang kabuhian, may mga kulangog, manabing politiko, nang tao, may mga sindiro, mga sige man tao. Oh. Hindi, kinubrat ang pangabuhian ka si PPNP NDF ra. Tiba-tiba, taranda ka rang kuhan. Do yun nga, do yung busing. No? Sa dakpan to si Frank Fernandez. Ito sa Laguna. Ito tarandang bus sa Laguna kapa bugong. Taranda yung mga NPA nga maintok. Ang mga bagong salta. Tapos kubukirat ni Gross. How about iya sa aton sa Region 6 nga rang sakop itwan, Panay Island? Eh, siyempre, may una man nga nagkagamatay ka to. Ni Karin Kampang, tanday ato niyang taga Liso, ng asawa ka to. Buhay pa man si Carlo ah. Taga na ang misis nga namatay. Ewan lang daw nga, kabay pang raunga ka lang magkataga-graduate. Another one, membro gapot kabataan Party List Cebu. Jan Isidor D. Sopilanas. O, right, tag-agi nga itong baril na lost blood, na loss of blood. Namatay man imura sa may Kabangkalan o April Atabangkalan City, Negros Occidental, ko April 27, 2025. Si Alaysa Alano, Janti Mura at UP Diliman, nga membro nga po Bataan Party List ron, nag LFS UP Chapter President, hindi mo chairperson ka rin. Namatay man ko April 19, 2026, nga kaibahan da ni Kwan ni RJ Nicolas Ledesma Lacson, nga Kabataan Party List nominee 2022. Ay, ruwa ka rin na disgrasya, oh, buhi pa makon. Iya ho, sa Kwan, taga Iloilo. Pirmi ko rin kadibate to sa Iloilo eh. Anak rin nobya, nobyo hay Kwan. Anak rin nobyo hay mabat buhok. Granang tatay ka rin, ginkasuhan na mo makaron. It, anay, anagaling panugangan ka rin, ginkasuhan na mo it terrorism financing. Iya sa probinsya Takgan. Pero Kwan imaura, sambilog imaura sa nominee it Kabataan Party List, ay may dyan, iray nga rin bayi, iwan nagsaka. Rana ka rin ning kalibiin ay ning anang tatay ka to, raturog ginkasuhan na mo. May hearing nga ni kami sa pizza. Ano yung hearing naman nito? Ito na ako. Anong pichara mong hearing? Uy, ato yung manglokdokon si Kwan Kara, si Gillian. Nawunta na ya. Kasi kung lipat kita. Sige, tagali. May hearing o tagali. Wata kita ka-attend. Pizza 26. May 26 to ay. Oo, 26 yan eh. 26 ito, August. Ay, hopefully ay mag-appear man ni Mora. Ma-appear, paano mag-appear gali Mora? Oo yan, nung siya hindi, ito mag-appear da. Nung hearing. 26 ito, August gid. Sa RTC Branch 31, Iloilo City. So, Royon. Kaya banan kandara, dahil ang Kabataan Party List, ay may andagin yung tour of duty sa bukid. Randa ka rin nga naga abo kanda ka rin nga alumnos nga diretsyo sa bukiran. Hindi kita himurilan ka rin. Kabay pa, yas akla na, what sumunod ha? Ay, may dyan eh, kung hiriskyo namun ka mo pirmi. Like what we did sa Sambilog nga NPA yas sa Promisa Takyan. Kapit bagay ni Kim Sintog na, it bayan aklan. Nasa Purokdos, Lasir na. Ay, kung hindi namun kayo hiriskyo, higo kumot bala to. Kaguoy ka mo. Burat madali kasing gitit mama sa tungat inaway. May kuta kung madriagan agis nanay mo una. Bagyo anay, bago ra ka na riskyo. So do yun, do aton ka nang ginakabagakaan nga. Hopefully, na ato mga ginikanan, do mga eskwilahan, di magbaton sa mga tampuhaw nga ra. Ha? Di magbaton sa ubrahon nga ra it daya nga ra nga kapakuno-kuno nga kwan nga protector it kabataan. Okay, mataron kumaya din yung obra dayawon ta. Pero kung maaway yung obra, recruit ka mo it mga kabataan, especially aklanon nga mag-actos kabukiran secretly ha. Ewan man karat nagabulgar mag-announcing kami, oy, you are recruiting, may kuta kami. Ewan man kamot makaroyon ay ito yun, ugalit komunista deceptive. Dahil yan eh, iya sa Pilipinas, sino man umaakseptar kinyo directly if you're announcing yourself as holder of democracy. Pero actually, huwag man kasi inyo gani nga hagambagon, huwag man di karot aktual nga demokrasiya, pambansa demokratiko na may sosyalistang perspektiba. Kabudlay mo tahaloon doon, ha? In your dreams ron. Ha? Sino mga pure nga blooded nga mga komunista, o tanawar North Korea, o Cuba. Ay. Look at them. Doon yung sample nga mahimuon sa Pilipinas. May economic cordon. Sino ka no freedom? Economic freedom. Ang isturo nyo ng martyr ng mga namatay ng NPA. That is bullshit. So, nawarningan na ito na, no, kabataan na. Nugay kamot pa into sa Kabataan Party List. Kung doon na, sana si government doon. They are using the funding of the government. Ang isa nga membro nga rin, anak bayan, ang isa kabataang makabayan doon. That's the end state of being legal. Oh, alin ka di karon, manumpa ka sa underground, kabataang makabayan, ay kung kuan ka, di makabataang makabakla. Abong agi makon ka. Kato, wato kitat agi sa NPA. Pulihilat ang ara, subla nanda karang pati sa sugi. O ang gin sanat ma-recruit. Oh. 2016, nakibot kita ko, pila ka taga UP Visayas, ro agi nga na-recruit sa NPA. Nakita ko pa sa karsada, later on, igton sa kabukiran, o kadungan raton nga aklanon nga taga Dangkalan, Malinaw, o dayaro ng daigto, tagbayi. O asa na yung makon, waka uli. Biktima man to. And those who continue nga mulat yung tasandaon, they are not victim already. They already accepted to honor and the karangdagan. Ay, Roy, nahambaw na ito. You are already an enemy of the state. E dayuha mo lang ron o brown kinyot armed forces. Surrender o mamatay kung musgira. E buko na tinangay ra. We apit lata mag 60 years old raton karang nga problema sa insurreksyon since 1968. Pila na lang o. Dayuha na lang dagun. Oh. Ay, kano ka mo madaog? Oh, hinuno ka mo madaog, gali. O kano ka mo nagdaog? Ay, hambal niyo, daog ka mo eh. O sige, perder Pilipino. Sa kabilugan. Hindi man kita kaambal nga may Maikidro Army, pero I tell you, gobyerno inyong kontra, bisan po ko na perfecto, wag ka mo pagdaog. Not unless, siguro kung da tao, rumasa, hay inyo, ay, wala nito kasuporta kinyo. Sige, be, campaign openly. Saying that masses should support the CPP and PNDEP. Kamu man ka-obrad, pamaagi nga mabrad ka mong terorista eh. So doon makaon mga aklanon da aton nga situation. Bukong dat dahil i-manipulate na aton kamo, ginagaslight na mong kamo sa itsura, ano, raday nga mga part list. But remember, abo nga sampol. Ngaraya nga mga tao ay halin di karon. Taroy nga organisasyon. Ag most of them ay una sa edad nga mambang natong dapat sa kinanuris ng danang sarili to become a good citizen, to become a mambal natong karang mapinoslanon nga pamuguyo itana karang komunidad kung bukon man gitit nasyon. Kung bukon lang man gitit komunidad, ana lang ang pamilya, paano na mabuhi ron, ay later on nga, hindi natong malikawan. Bilang unga ka nga pobre, 70% sa Pilipinas ay mangunguma. 70% sa Pilipinas pobre. Ay saligan ka gid. Bukod ana tuaslik puder ka. Nga wakat pakialam din si ginikanan nga nagakatabo ron sa NPA. Nga pan reaching that time nga nag FT sanda, nag full time sanda. Ay mahambag sanda, masugat sanda sa nang ginikanan. Hindi ko malipatan duhambat siyang kamagugang. Sir Kinbilin, nagtama na rusugat sa bagay, ayaw nyo man ako pag-usuya gun. Ay may iba pa akong obligasyon. Makon mo ron, kinpa-eskwila ka, kinsaligan ka, kinututan ka, nga makapungko di karon sa hagambagon nga in-school yot, estudyante sa sugod eskwilahan. Tapos kibot, tanarin mo ginikanan, binuog at ibang organisasyon, ibang tao, ang dinaga ka sa kabukiran, ginarmasan. Kibot lang sanda, may unga ka gun. Ay. Doon doon? So, itong linya, karapirme? How far? Nga madaog ka mo. Ano pa bikagayo? Madaog ka mo? Kung doon yung sitwasyon nga, there is no volume of civilians, sabi, or group of civilians or organization nga nagasuporta kay inyo. Nga wagi na criticize it, mag-apad nga masa. Siyempre, uwa. Huwag kita takita. Hasta ang nandara likramo, likramo mananato si Mendoza kaya sa human rights. Oh. Tapos gatambak, kung ito na akong kaso, ito si human rights. Pero kung tumpukon, kung pisa nag-private ako, pero pinakaabo na akong karang likramo, iyahalin sa aklan. Nagputi lang ro, buhok ni Paki nga to, anay. Mag-mag ang likramo sa human rights, sa ombudsman. Sa nakaguwas kita. But still, I'm not afraid to do this kind of expression. Dahil siya na ito mapuslanon da, saan naman kita karatbayad. Para sa mga aklanon, sa mga makabati kara sa kutob sa mabutan ni taton karang limog. Ngaraya nga ra, ay prevent siyon naton sa pagrekruta it mga daya nga raron aminon ta sa nahalintuan ng Pilipinas karay mga party list nga kontra kara sa gobyerno una pa ni sa gobyerno man join the government to destroy the government mga organisasyon kara nga nagakontra man sa gobyerno ha paabo sa nun bagong aliansang makabayan Gabriela anak Pawis no pa bataan party list abing nga raro ro anak bayan dati mang party list do anak bayan kanina pirde ay nahimo lang sanda nga mass organization o kilos ang mayuuno aton iya nga rang grupo ro pangumba nga ra o pamalakaya o to abi sa ano ron daya nga rang grupo it PDJ nag iba pa gid no sanda sanda man lang ron hindi gidon ma although nga we need to have a due process but the mere fact that let the people understand or acknowledge the facts sa lies ay obraho natong da. Huwag magkita-takita itong bukot membro di karon sa bagong lisang makabayan. Nga. Di karon sa mga anda karang mga economic enterprise sa kintukod. Oh, sipon mo ron ha. They have their economic enterprise. Huwag tatapanuhit gobyerno. May economic enterprise ito rin ang mga tao. Agad din na isang da. Ay, hindi natin mabasog ron nga one day, simple, pailan katlikramo, para pabulaanan imong napanghambag, ay, ato natin doon, hanggang bagong taron nga, ay, doon yung ilang konsekwensya. So, ginauman-uman natin da. Peligroso, nawa kita kasayod. Pero mas peligroso nga sayod yun ninyo nag-intra paghihapon kamo sa royon nga ron nga mga organisasyon. So man, ako naman ninyo karang underboard yung nuguya sa kahanginan sa Spirit Time, Charles Malan Mendoza. Good morning.
2: Inyong habatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape!

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga

0: 100. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ann Sansomag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong binargo. Nagamay ang akong buyon.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Sa ngalan sa kamay, sa nganakag sa Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.
0: Kabayga do grasya, itato niya ginawin sa Kristo, do gugmay Diyos ng amay. Agrubag pangigabilit, balaan niya Espiritu ang mangin una, kunta kinyutanan, magigmangod namun kay Kristo.
2: Agyaraman sa imo.
0: Sama sa Diyos, adalang mga Domingo, magkabitanan kita kung mga pungit ato niya mga Diyos, kaya naging makarong kintayana, naging ginapabantala sa bilog ng kalibutan. Siyempre ba, ginabangan nato na rin sa St. Peter Square, sa St. Paul's Basilica, sa Vatican City, hasta rin niya sa Pilipinas, sa pinakamagayo man, pinakakabus man, yung kapilya, sa kung ano man, yung barangay, yung sa nasyong Pilipinas, sa kung sino pa mga bahin, it kalibutan, basta may simbahan, gana ito, Romano Katoliko. Amen?
2: Amen.
0: Muna ay gusto ni si Sai, si Kabainti nga Domingo, sa ordinaryo nga panahon, kung ato niya liturgical calendar, ito ato niya simbahan, Katoliko. Siguro ay, tanan kita ay nagagaong gid, no? Gasali gid, nga magabaton o makabaton, it gracia, abugay halin sa aton nga mahangin Diyos. Pero antes no yun, inusuan na natin ato mga nahimong mga kasaganan kung nagtaliwan ni Nora, si Nadlaw, Domingo man, binugan o dinagoon sa aton nga kabuhi. Siguro ay sa pagpumunan ni Panagpahing, magsunod kita sa una-una, siyempre ba sa bugos nga tagipusoon, bro, Kaliog.
2: O, Ginoo. Kabugat gid, ruakon niya mga daga. Roka budlay, itpagpangabuhi. Roka pubrihon, ro mga kautangan. Agro mga handom nga hindi kugid maabot. Raya tanan ro adlaw nga mga bagahi. Nga ginapasan ko sa akong abaga. Ro akon niya mga bagatian. Agro nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ro mga nina, nga tuga kumagamo nga pagsinagayo sa akong panimagay. Sa akon niya mga kahilapit, ag sa lugar o akon niya trabaho. Agraya ro mga duga nga kalbaryo o akon niya kabuhi. Pero abaw karatanan Ginoo, imauro nina agaob nga tuga o akong pagpagayo imo. Ginauhaw ro ako niya kayag o imong presensya. Agwagi didbisan ano nga butang ro makabuoy karanga kauhaw. Yuwasyamang o imong may gugmao niya pagbaton kakon sa imo nga sabak. Ginako kuki mo Ginoo, magin pabungog-bungogan ko ro imong pagpanawag. Ginlalis ko ro imong mga sugo. Agin talikdan ko ro imong paghigugma. Ginusoy ko ro kalipay, sagwa ko imong agandong. Agayom itkasubo ro akong nakita. Ginbagay ko ro akong mga handom, sagwa ko imong mga plano. Agbisan pa nga naabot ko raya nga kadagagan, o ako gin maagom, ro matuod niya kalipay. Nagkasaya ko kimo o Ginoo, yabaw sa mga saya nga ginhimo ko kontra sa ibang mga tao. O mga saga, kontra sa akon niya kagag. Mag-uoy kakakon Ginoo, tabing ako, haksa ako, batuna ko't uman sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton, bilang sang kaunga, batuna ako, bilang isayang kaulipon. Oo Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta wawon ako it ginapangayo pa.
0: Kabay nga mag-uwi ka atong Diyos nga magagahom sa tanan at sumagpatawad na sa atong niya mga siya. Kabay nga giyana na kita. Agtuuhan na ton, nga giyana na kita pagdun sa kabuhin nga wat katapusan.
2: Amen.
0: Tamdang amon taming, o Diyos, tamdang nawong sang imo pinili. Maayo pang isa ka adlaw sa imo templo sang sa isa ka libo ka mga inadlaw sa iban nga doog. Mga muyo kita mga imaon namon kay Kristo. O Diyos nga amon amay, imo ginaaman para sa tanan nga naghigugmagid sa imo ang di masaysay nga mga kaayuhan. Padabdaba sa amon mga tagipuson ang kainit sang imo pag higugma. Agod nga amon ikaw higugmaon sing himpit kag labaw sa tanan. Kag madangat namon ang imo mga saad nga labaw sa tanan nga amon gilahandom pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga dagay kabuhi kag naghari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang sa aton nga pag padayon siguro ay pamandong ang ginadon dahil nga nang ginhabas sa unang bugasaon. Nga ni himuwa ang matarong kag nga kaigo. So ang basa ni Brad Minor, mamati kita mga igmang hudnamon kay Kristo. Okay.
3: Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoo nagasiling sa iya mga tawo. Sa hindi madugay, luwason ko kamo. Gani, himua ang matarong kag nagakaigo. Kag ang Ginoo nagasiling sa mga dumuloong nga nangin katapo sang iya mga tawo nga nagahigugma kag nagalagad sa iya nga nagapakabalaan sang adlaw nga inog pahuway. Kag nagatuman sing matutom sang iya kasugtanan. Dalhon ko kamo sa Sion, ang akon balaan nga bukid. Atagan ko kamo sing kalipay sa akon balay nga palangamuyuan. Kag akon batunon ang mga dulot nga inyo ginahalad sa akon altar. Ang akon templo pagatawgon nga isa kabalay palangamuyuan sang mga tawo sang tanan nga mga kapungsuran. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos. Ako para sa aton niya salmo sa pagsabat, sa aton niya kalantahon sa pagsabat, magsunod kita, mga imagod na mong Kristo, magpakigbahin kita sa papamuno sa uman ni Brad Paimbro.
2: Salmo sa pagsabat. Kabay ngang tanan niya mga katawuhan, magadayaw sa imo o Diyos. Sabat.
3: Kabay ang tanan niya mga katawuhan, magadayaw sa imo o Diyos.
2: Kaluoyi man kami, o Diyos, pagbindisyoni kami, ipakita ang imo kaayo sa amon. Agod mahibaloan sang bugos nga kalibutan, ang imo kabubuton, ang tanan niya kapungsuran, makakilala sa imo kaluwasan. Sabat.
0: Kabay ang tanan niya mga katawuhan, magadayaw sa imo, o Diyos.
2: Kabay nga magkasadya ang mga kapungsuran, pag magkanta sa kalipay, kay ikaw nagahukom sing matarong sa mga katawuhan, kag nagatuytoy sa tanan niya mga kapungsuran. Sabat.
0: Kabay nga magkasadya ang mga kapungsuran,
3: magadayaw sa imo o Diyos.
2: Kabay nga ang mga katawuhan, magadayaw sa imo o Diyos. Kabay ang tanan niya mga katawuhan, magdayaw sa imo. Ang Diyos naghatag sa aton sing mga kaayuhan kag ang tanan niya mga tawo bisan diin magatahod sa iya. Katapusan niya sabat.
3: Kabay ang tanan niya mga katawuhan magdayaw sa imo o Diyos.
0: Kamay Gidro, para sa aton niya ikaiwang bugasaon matigita kita pagkabasaon para katong tanan sa bilog paro sa para sa bilog nga kalibutan ni Sister Karancis.
4: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, karon naghahambal ako sa inyo nga mga hintil. Tungod gani kay apostol ako sa mga hintil, magapabugal ako sang akon buluhaton. Ayhan, sa paglaom nga magakahisa sa akon ang akon mga kasimanwa, kag tungod sini maluwas ang iban sa ila. Kaysang ginsikway sila, ang iban nga katawhan sa kalibutan nangin abyan sang Dios. Ano pagidayhan kun mabaton na sila? Mangin kabuhi ini para sa mga patay. Kay ang Dios wala nagabaylo sang iya panghuna-huna na hanungod sa iya ginapili kag ginabindisyonan. Sang una, kamo mga hintil wala magtuman sa Dios. Pero karon nabaton ninyo ang kaluoy sang Dios tungod kay ang mga Hudiyo wala magtuman. Sa amuman nga bagay, tungod sang kaluoy nga inyo nabaton, ang mga Hudiyo karon wala nagatuman sa Dios. Agod nga ila man mabaton karon ang kaluoy sang Dios. Kay ginhimo sang Dios ang tanan nga mga tawo nga binilanggo sang ila kaugalingon nga pagkadi matinumanon, agod nga mapakita niya sa ila tanan ang iya kaluoy. Ang pulong sang Dios.
0: Salamat sa Dios.
4: Aleluya, aleluya. Si Jesus nagwali sa maayong balita sang ginharian, kag nagpangayo sang tanan nga sahi sa mga balatian sa mga tawo. Aleluya, aleluya.
0: Ang pagbasa sang Santos ng Ebanghelyo suno kay San Mateo.
4: Himaya sa Ginoo, o Ginoo. Gino.
0: Naghalin si Jesus sa sato nga lugar kag nagkadto sa kadutaan malapit sa mga syudad sang Tiro kag Sidon. May isa ka babae nga taga Kanaan nga nag-estar sa sato nga riyon nga nagpalapit sa iya nga nagasinggit. Sir, anak ni David, kaduoy ako. Ang akon anak nga babayi ginaghaman sang demonyo kagyara sa malubha nga kahimtangan. Pero si Jesus wala gid magsabat sa iya. Ang iya mga gintutunan nagpalapit sa iya kag nagpangabay gid nga nagasiling. Pahali na siya. Nagasunod-sunod siya sa aton kag nagagahod. Dayon si Jesus nagsabat, ako ginpadala para lamang sa mga tawo sang Israel nga kaangay sang panong sa mga karnero nga na dula. Pero nagkadto ang babayi sa iya at tubangan kag nagluhod nga nagasiling, Sir, buligi ako. Nagsabat si Jesus, hindi nagakabagay nga kuhaon ang pagkaon sa mga kabataan kag ihaboy sa mga ido. Nagsiling siya, matuod ina sir, pero bisan ang mga ido nagakaon sang usik na nagakahulog sa lamisa sang ila mga agalon. Dayon nagsabat si Jesus sa iya, ikaw isa ka babayi nga may dako nga pagtuo. Matuman ang imo ginapangabay suno sa imo luyag. Sa amugid nga tion nag-ayo ang iya anak nga babayi. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Dayawon ka o Ginoong Hesukristo.
0: Ang gabay nga sa pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, mapatawad kita nando aton nga mga saga.
4: Amen.
0: So much sa mga late tuners, bago nga magbukas ka ng cellphone, radio man, whatever, TV, ay welcome sa programa Divine Mercy sa kabuhi kami tanan. Kaya keep do aton yung mga kaimanguran sa bilog Western Visayas. Nakakatapo it Flock of the Divine Mercy sa bilog Divine Mercy Philippines, Divine Mercy World man, ay welcome sa programa Divine Mercy sa kabuhi.
4: Amen.
0: Madayad do dapat pamandungan naton makaroon kabay pa nga sa bulig aton yung mga Diyos, pagi sana bulaan ng Espiritu, ay makabulig man kami kinyo, makapaambit kami kinyo, o tama gin nga pagpamagandong kuray nga ng mga bagoyamang na nato na batian. Amen?
4: Amen? Amen.
0: So, kung aton nga pamatsyaga, no? So, dahil nga rin nga Ebanghelyo, nagumbisabi sa Mateo, kinsira, Pedro 15, versikulo 21 sa 28, ay masabu kunta eh. Bukod natin si Dido si Ginoo Jesus nga magsabat ko anang hinyo ko siyang kababayi. O nga natin, panako niya ni matanaw ra sa kwan gid. Sa Biblia kon ano rang sahi it babayi. Haman mat sa ginalikawan imo ni Ginoo Hesus. Amen?
4: Amen.
0: Ay kung babasa ton sa Biblia, dayuwag ilang dayuwag ka ebanghilista galing karon nagsugat si San Marcos at si San Mateo sa ebanghilyo makaroon. Amen? Kita na sa Marcos Kapitulo 7, versikulo 24 sa 30. So, dayuwag ka ebanghilista. Sa ebanghilyo, napakilagang ganit ato niya Ginoo no nga imawahigin padagat para sa mga tao sa Israel.
4: Amen.
0: Ay kato ginakonsider do mga Israelin hon nga kabahin it mga karniro o kabahin sa panong a karniro nga kabahin sa panong nga naduga. Amen?
4: Amen.
0: Bukong niya tat nagtagang ang nagagapagaan kuni naduga kita. Amen?
4: Amen.
0: Siblingan niya sa makaroon ay. Amen?
4: Amen.
0: Ay sa ibang ani nga mga karangani siguro sa second reading ho. Ag sa ibang nga mga sinuwatan ni San Pablo sa mga taga Israel. Ag moron gani nga imo napakilaga imo karang nga imo do sa second reading no naka-ester karen. E napakilaga imo nga imo ro apostolit mga hintil. Ta ginatawag naton sa manami nga ron nga manami nga terminolohiya nga Apostle of the Gentiles. Nami kita kay karon do. Mao Bible study kibot ako to. Nami tagalay ma kon to address kay St. Paul. Amen.
4: Amen.
0: Ay so maron don nya gin sa balibaran imo ni Ginoo Hesus ay. Amen. Pero uli nagsabat yapon imo eh. Ano mga nangulit imo eh. Sir buligi ako. Nagaagunyo kita imo nga buligan. Amen.
4: Amen.
0: Ginhambag kita gani, ginprangka ko tayo di karaw sa anong versikulo. Hindi nagakabagay nga kuhaon ng pagkaon sa mga kabataan kag ihaboy sa mga ido. So, butambangan kung aton nga iliteral naton o sa direkta nga istorya, ay butambangan rin pag pamugungat ang Ginoo Hesus, pati ano siyempre nga ang public ministry, ay para ta sa mga Israelites, mga nikita ko sa ito, kung ano rin babayin nga rin, sa Mariahan nun daw, whatever, i-research galing na to, no? Research man ninyo ron? Ay, nagkumparimendo ba yan? Ang mga matuli na, sir, pero bisan ang mga ido ang nagkakaon sang usik na nagkahulog sa lamisa sang ilang mga agalon. Subot na mawa na ay maski mulat, ha? Rana. Siguro ay maski kung sa, ano nga ni, kung sa linya, maski kundit lang, ha? Amen?
4: Amen.
0: Ano nga niyo? Masi sangkari nga taba ka. Sangkari ay side man imaw nga na naginahin niyo nga kung ikumpara sa gahom itatong nga mahal nga Diyos ay may isot nga bagay. Amen?
4: Amen.
0: Ay may anak pang ginubra di kara eh. May ginubra pang ginimu di kara ho. Bago yung nagagunya pang ginimu nga dayon nga buligi ako. Sa Diyo kung ano-ano ginubra sa Diyo mo. Pero nagkadto ang babae sa iya at tubangan kang nagluhod nga nagasiling. So kung nagpangayo kita galing kita at bulig sa aton yung bahagi Diyos, buko niya tatin din nung in words, dapat ay in deeds kita. Amen?
4: Amen.
0: Buko niya sa mga tinaga, kundi pati sa buhat, ipakita kita, ipabadyag natin sa bahagi Diyos, nga kinangan kita natin imaw.
4: Amen.
0: Amen. Ani ano ro humble ni Ginoo Hesus pagi sa gesture ng tatlong babae. Ano ka ba ni Jesus o? Oh? Agroendo kaundan ni dayang kabilugan, dayang ka ng ebanghelyo makaroon niya adlaw. Ikaw isa ka babae na may dako na pagtuo. Morong galik ka namin kung kita ay ratong nga pag-agunyo, ratong paghinyo sa mahal nga Diyos, ratong pagpakibulig sa mahal nga Diyos. Ayon pagpakita luoy sa mga Diyos sa ginasundan naton it ano kanira it sa buhat labi kiday ring paghuhod simbolo it pag surrender simbolo it pagtahod simbolo it pag pagpaubos. Amen.
3: Amen.
0: Marong gali di karon makita it aton nga mga Diyos posible sigurado kita ron ay sayon man kita nga tanan sayon man kita tanan nga ro aton nga Ginoo higatan-aw sa tigipuson. Amen.
3: Amen.
0: Ay galing hay raton agina may masami kita ay pa-imprintat, ano, divine mercy nga, kanami-nami nga gambong, kita mo ni Kulibo, kung yun at ay Jesus nga, imahe nyo taro nakabutang, ano, tangan niyo, masa retreat house yun ta, ito sa Sibangwan, kita mo nung Brad Binor.
3: Kapag-kapag-kapag ito, siya kong makaroyan.
0: Ano yun ta, retreat house yun ta, kung ano ito. Ay, matang bago na ay, bungunan makaroon. Pero, gusto nga ba ang Ginoo, makita kita sa aton nga, mabatian sa aton mga bibig, sa aton mga tinaga, pamisaga, makita sa aton nga gesture o aktuasyon aton, o aton nga ginainyo pagpakitloy sa mahal nga Diyos. At siyempre pa, dapat makita sa atong tagipuson nga hantop para atong pagsalig ka na, hantop sa tagipuson, para aton nga paghinyo ka na, hantop sa tagipuson nga atong ginapangayo nga ron, ay bukunyat ang alit para saan ang kaugaling yun eh. Para ta saan ang mahal nga unga. Amen?
3: Amen.
0: Makararo ginambay kapon ni Brad Payne, nag-istorya kami sa isang lugar to, naka, sa kapistahan ni Senyor San Roque, nga, roan na nga, habit ito ni Brad Payne, dapat maroon kita tanan nga, sa papangamuyo na to, na, bukunyat para sa atong kaugalingon niya kamayran. Amen?
3: Amen.
0: Kundi para sa mga tao, sa bilong nga kalibutan, kapinggid doon maskiwa natin makilan eh. Amen?
4: Amen.
0: Pero ato niya gina, kaya ba natin ginapangamuyo? Ay sis, brad, kinpangamuyoan kita, ikaw. Oo. Ay, Reverend Payne, kami na matay, wakang nakapon, ay, siguro maroon na dapat kita. Oo. Sigurado ako nga maroon dapat na kita. Pangamuyoan natin, maghinyo kita sa mahal nga Diyos, maghood kita para sa mahal nga Diyos, para sa mga tao. Ha? Bukod sa unga, ganyan natin, kundi sa mga, pagit natin makilaga, wakang natin makita. Amen. Na yung programa ay para ron sa, para sa tananda. Amen. Wala lang mo magkakita kung sino ka pamati, kamon makaroon, magkakilaga. Amen?
3: Amen.
0: Pero sa gahumit, mahal nga Diyos, sa gahumit, pag-isabalaan niya Espiritu, kami nga matandog ka mo. O kita tanan kung mga pungit at atun nga mahal nga Diyos. Amen? Amen. So, butang bago na, ginsabat at mahal nga Diyos. Pero, hinyo ko babae. Ano raman ni Jesus? Matuman ang imo ginabangabay, suno sa imo luyag. Amen? Sabi ko naman, ay kabay kita man na Lord, ay buligi kita makatapos man na Lord, ay pagtuon, buligi kita Lord, man makatrabaho nga nga ra. Dapat mga muya naman natin daw kayo tiba. Amen?
4: Amen.
0: Oo. Pero siya siguro do, atong bahambay, no? Ano yan, sa panguli, sa verse 28 na, oh. Sa amugid nga tion, nag-ayo ang iya anak nga babayi. See? Kung ano galiro, huwag pa nga ni ginhambay, kung ano nagid sa printi ni Jesus, kung daga ni babayi rana unga, di ba? Amen? Nag-abo na tabo ka ra. Maski rin itong ano nito, soldadong Romanhon, nga mas hindi ka man na Ginoo mag-agto sa amon, basta ihambay mo lang, gamay da nga ay gamay na hinang bayad dato, di ba? Amen.
4: Amen.
0: Mora man daya ho. Amen. Ay kun mga muyo kita para sa si kamay di ti ba? Agbukot kay ina di ba? Ah, kilaga man naton ubukon. Basta may pagtuo, may pagagunyo. Inagapatluoy kita. Abig kung ginaguda naton, pwede matabo nga agmahabal. Batian naton na matumain ka ton, ginambal, itaton nga mga Diyos. Matuman ang imo ginapangabay, suno sa imo luyag nami, no? Pero mas marami pagin kung atong iangod sa first reading, siguro second reading, bro, kaliyog, so low first reading, ay manami kitaraan na karang, gani, himo ang matarong kag nagkaigo. Oh, sige bro, go ahead.
3: So manong may jagahon ka itong tanan, brothers and sisters, para itong baligan sa itong first reading, Rikarayabi ay, ambag katong mga Ginoo nagasiling ako sa mga sa ang Ginoo nagasiling sa mga tao sa hindi madugay luwason kamo gani himoa ang matarong kag nagkaigo luwason kita at mga Dios kun kita nagatuman brothers and sisters raya karaya naghamba gaya kag ang Ginoo nagsiling sa mga dumuloong nanangin katapo sang iya mga tao nga nagahigugma kag nagalagad sa iya. Raya bibro kinabaray kapras ko babae nga to ay bukod man to et kwan gid niya katapo et mga Hudiyo siguro to na tong babae nga tong nagpangayot bulig kay Ginoong Hesus. Ay siyempre kung bukod at katapo ro bukod man ramo kay bandon sa among grupo ito at manar ni mga sapiak na sunod ay kung naman baga may mga ginahangyo ang barangarang pangamuyuan o kumaray-maraya ay may inyo man naman ang grupo at mas magpapatanganin yung grupo ng itong gintukod baga ay raya bukod na baka raya butambag ka naman sa
0: sisters doon naman kung rin mo nga ginambay makarugo ang batian ito kapo niya batian man mo ay kung nyo ito ba na ano ito nag sigamaran nyo ito ba na sa ibabaw. Yung siya mo doon, kamo si Babo, si Babo ka mo galing, kung tumugpa ka mo sa boss mo, nung mga matabukin nyo.
3: Ay, mabunay ka bro, kung si Babo ka galing, magpa ka.
0: Ay, wasak, siya mo rin, kamo si Babo, pag tumugpa rin ko rin, ano daron? Ano daron? Lasog-lasog na ka mo rin. Amen?
3: Amen.
0: Away pa.
3: Tagraya ba bro, nga rin, ginahambay nga rin, dumulong rin sa first reading, kapalas ko babae, mga hambay ko, kina Santos Banghelyo, nga raya-rahay, mga ibat amanang mga dumuloong ron bukon mana et pres mana katapok maraya pero imaura hay na converter agin natawag nga gin tuli kun gin tuli abiyay kun sa unang mga timpo gin tuli nangaron sa atat ang makaron don nya kun atong pagubot ay binunyagan yo tema sa raya nga
0: sa kun sa divine mercy nga term don turo katong gin anoint ta
3: okay
0: gin anoint
3: so yon nga nangin katapok gani mao nga gin baton yo ni mao bilang atong muguo nga sumugunod ka itong mahal nga Diyos.
4: Amen.
3: Agrikaraya, kag ang Ginoo nagkasalig sa mga dumuloong, nangin, nga nangin katapo sa iya mga tao, nga nagahigugma kag nagalagad sa iya. Pakabalaan, nga nagapakabalaan sa adlaw ng inugpahuway, kag nagatuman sing matutom sa iya mga kasugtanan. Ikaroyan doon. Ay siyempre, akong berter yun ima, o praskakon man doon, kung una, waman ako kakilaga agad, kung ano, gidaan ang purpose ko, atong mahal nga Ginoong Hesus, pag-abot na isma ba't kalibutan, o galing sa uli, baga nga, sige-sige, baga, o ginatawag naton niya rin nga, sa atong pagpamati, at pagpamandong, kung nabatian naton yung mga bupulungit Diyos, di karan naton, nagubdan, nga haman gali, hara kita makaron, dahil sa anang pag-uwas man ng Ginoong Hesus, kung nga tiyempo, kung maatong makasaganan. Pero sa gihapon, ro mga tawo nga pag naka-converter, natawag na hiusa sa atong mahal nga Diyos, ay siyempre nag-obra gihapon at mga butang nga huwa na ilay ka atong mahal nga Diyos. Agraya nga rin natawag nga dumuloong, kuklas mo ko na, dumuloong man ako, ay nagsunod ang nagatuman sa anang kabuboto ni Diyos, bisan ko naman nakasaga man kita, pero aton ang ginadumdum ron brothers and sisters ang ginapangayo at patawad sa atong mahal nga Diyos.
4: Amen.
3: Marondon niya mahambay mo rin karaya sa verse 1 niya sa hindi madugay luwason ko kamo. Luwason kita ko atong mahal nga Diyos brothers and sisters ko nagatuman kita ko anang nga mga sugo gabigid anang nga mga pagtugunan iya sa babot kalibutan.
4: Amen.
3: Ay abo man anangin padaga mga instrumento gabigid atong mga kaparian pagpadumdum katon kung mga butangara ay ambay nga ni first reading okay, sa ebanghelyo naton nga wa ikpamati para nang pangamuyo ko babae nga to wa magsabat atong Ginoong Hesus
0: posible ba kung imo to taga Israel
3: malamang bro masabukon mga taga Israel madumuloong eh medyo kaangot malang mga reading sigara sa atong kwan eh santos ng ebanghelyo
0: kung iangot na hinuna sa second reading posible hintil mo hintil.
3: Amen. Yang hinintil nga naging matutom sa imaw nga pagsunod, pag-converter ka na sa atong mahal nga Diyos.
4: Amen.
3: Agrikaraya, bigin na daga ho, dalhon ko kamo sa Sion, ang akon balaan nga bukid, katagan ko kamo sing kalipay, sa akon balay palangamuyuan. Sa kag akon batunon ang mga dulot nga inyo ginahalad sa akon altar. Ang akon templo, pagatawgon nga sa kabalay palangamuyuan, sang mga tawo sang tanan ng mga kapungsuran. Araon dayon mga brothers and sisters bukod nga gito sa Israel na tabura. Kundo iya sa bilugot ang kalibutan may templo ut ang agintuko datong mga Dios. Pagi kay San Pedro ko una nga agintuko na naro. Pagi nga sa naro sa Mateo.
0: Ah, diretso na
3: don. 16, 18 nga
0: Simbahan Katoliko.
3: Oo, Simbahan Katoliko. Agara, ito kita, pagbatonon ka atong mahal nga Diyos, nga may kalipay, rikato, sa atong, sa bagay pangamuyuan, ay, plus kayo na, agahon pa kita, nagapreparar ka atong dugulingon, para lang maka, ambit, kung ginatawag nga, kung sa, kung tabi ay, kung ginambayt ako ibang manghuran ay, doon aro bagay, doon do ginharian ka atong mahal nga Diyos, raya nga templo, na kung siin, nag-adto kita, kung adlaw nga Domingo, nagapasalamat, ang nag-ampo guman, nga patawaron kita katong mga saga, agtawan yung man kita at magrasya nga aton niya kinanganon sa dadlaw, agruyon, natawag ron niya templo katong mahal nga Diyos, nga gintukod ron ni San Pedro, kat pagkayab katong Ginoong Hesukristo. Agaya ron sa bilog kalibutan, bukod niya nga ni et sa kwan nga rang, bukod niya et sa templo, dahil may mga kapilya kita, harapagin niya ni, gina, pando pa atong mga kaparian gina kunbukon pagit sa dais masako pagit may ginatawag guman yara nga sa BEC ho gatukod yung man it na nga grupo-grupo para yung nga ng plano mapagapit dupulong it Diyos magkabati ng mga tao
0: ayaw nyo abi pag ano eh focus it abi sa BEC masa napungdagon ko tabati ron so huwag ito abi pisahi
3: ay rin ano nga kwan eh pada rito.
0: Ay, hindi kita kasarang sarayang rin regular na masi Bible study nga ni, why, busy pagin kita eh.
3: Ay, rana aming purpose kong bro ay, matukad ng mga tao ang tawag sa limba, mapagapit pagin.
0: Masawa kita yung pisay rin, kabuhay-buhay ito, masabuhay at napunglag kong kabatian doon. Sa kabuhayagin, oh.
3: Ay, mabunlay man yan bro, gagader ay, sa bilog pagin ay.
0: May t-shirt pagin ako nga ni, pa-imprinta ka ron, pa-imprintahan kong t-shirt nga itong buatan ako na suksukan ay eh, para gin sa BEC ay huwag kita. Angkat na akong da para sa ato nga mga kung sino man dumasign. Dahil may gin-assign ko na. Wala akong nabatiran ng mga ngagan makaroon yan.
3: Medyo mabunlay man abi bro. Ay bisan yan eh sa may misa. Sa
0: pero harap na bro, reksakto. Harap na reksakto. Saray nga rin nga first reading. Gani, himu ang matarong kag nagkaigo.
3: Amen.
0: Nakasuhat na bukod at BEC. Haras, basahan ko ra. Ikuan nyo kay mo i-contribute sa first reading. Tatlo ang kunta nga bersikulo ko rin pagbasahan. Pero madami nga may sa umpisa eh. No? Sa unang Corinto 6, 12, hasad 20 ah. Gani, himo ang matarong kag nagakaigo. Ay, rubiising ang kabuhay-buhay. Taron, matay bati. Harap taro ba ni San Pablo nakasugat sa Biblia oh. Unang Corinto 6, 12, hasad 20. Arang itig uko kayo, gamita ang inyong mga lawas para sa himaya sa ang Diyos. Di ba, rubayin nga ito ay yung gamit na ragawas, naghuhod ni mo at uhod, di ba?
3: Amen.
0: Okay. Ay, hindi ka man pwedeng maghuhod nga, hindi madagar yung bilong nga gawas. Di ba? Ay, han may magasiling, tugot sa ako ng paghimo sang bisan, ano? Oo. Gusto yun na, pero hindi ang tanan maayo para sa imo. Makasiling ako, tugot sa ako ng paghimo sang bisan, ano? Gamba ni pwede mo ba nang ganyan ako kapangamuyo sa puno saging, sa puno at kuan. Sinimuron, eh may templo nga niya, di ba?
3: Amen.
0: Pero hindi ako magpaulipon sa bisan ano. Ayhan may isa pagid nga magasiling ang kalanon para sa tiyan kagang tiyan para sa kalanon. Pwede man, basta moderate. Pag sumubra ka sa kaon ay sa inyong kamukon ano matabo. Gusto man ina, pero ang Diyos magalaglag sa ila. Oo. Oh. Kung puro tiyan niya tagita ang pagkaon, hanggang no? Gusto man ina, pero ang Diyos magalaglag sa ila. Ang lawas ang tao, hindi para sa pagpakighilawas, kundi ang iya lawas para sa Ginoo, kag ang Ginoo para sa iya lawas. Ebanghilyo, ginggamit babayar ang lawas, di ba?
4: Amen.
0: 14. Ginbanhaw sa Diyos ang Ginoo, kag pagi sa gahom sa Diyos, pagabanhawon man niya kita. Ano man nami, di ba? Nakahibalo wala ka mo nga ang inyong mga lawas bahin sang lawas ni Kristo. Kuhaon ko ba lang isa ka bahin sang lawas ni Kristo kag himuon nga bahin sang lawas ang isa ka malain. Nga babayi, hindi inaamo, mahimo, haba ni St. Paul. O kung wala bala ka mo makahibalo nga ang tao nga nagahilawas sa isa ka malain nga babayi, nangin isa ka lawas sa iya? Bahay. Mabag kita, mabag kami karay. Sa igo kami karay. Ang kasulatan nagasiling sa matag ang duha mangin isa kalawas, pero ang nagahiusa sa Ginoo mangin isa sila sa Espiritu. Diyan ta na. Mangin maghiusa ta kita sa Ginoo. Amen.
3: Amen.
0: Ayan ba ni ano? Mangin isa sila sa Espiritu, may mga bersikulo nga nidikan sa Roma 5 siguro, 6 siya. Inamba ni St. Paul nga, kung iya ka katong nubalaan ng Espiritu, ay mangin tatong panguna-una ay anawt ni Kristo. Amen?
4: Amen.
0: Amor nga ni nga, wataga inaway si Babaw, wataga, ano ni, si Amaran, si Babaw. Oo. Pero spelling your divine mercy ay inyat watadiro na sa, ano, bukod at divine mercy ron, divine mercy ta. Around sa verse 18. Likawin ninyo ang pagpagigilawas, ang iban nga sala nga mahimo sang tawo wala sing kahilabtanan sa lawas. Pero ang tawo nga nagapagigilawas, nagapakasala batok sa iya kagulingon nga lawas. Wala ara ha. Tandaan naton da. Balik-balik perminamon da kada programa kon hidumduman man dot. Verse 19 unang Korintos 6. Wala bala kamo makahibalong ang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo nga ginhatag sang Dios sa inyo kag ining espiritu nagapuyo sa inyo. Dapat ay aton na premi nga. Oo. Tandaan basahon aton premi. Amen. Ay hambay ni hambay pag may supon daw hindi na kamo inyo kundi iya kamo sang Dios. Matag, di ba? Amen?
4: Amen.
0: Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Diyos. Kaya matawanan na itong panghunaon na itong buhatsyagon. Kaya man nagayinagas kita kung kung ano pang posisyon nga ron. Amen?
4: Amen. Amen.
0: Bati ko ka po. Buhay na, divine mercy. Ro, practice, divine mercy kita. Sa verse 20, ito ng Corinthians 6. Ginbakal niya kamo sa dako nga bili ganip gamitan ninyo ang inyong mga lawas sa paghimaya sa Dios. Din doon ba ni San Pablo ang ginaangon nato ni Karas sa first reading ni nga gani himuwa ang matarong kag nagakaigo. But naman magpangabuhi kita base sa pagtoy-toy itbalaan nga espiritu ang bukod sa pagtoy-toy kung sinumang grupo o kung sinuman nga tawo nga kagrupo naton. Amen.
4: Amen.
0: Klaron ba yung katon, di ba? Ginbakal niya kamo sa dako nga bili. Buta mao na nag-antos imaw kasakit. Napagansang sa cross. Nagsugot nga patyon. Di no kahugan kasambahan ka na na St. Paul. Amen.
4: Amen.
0: Tapos ay raton niya ginatutukan niya tayo mga tawhanon ng mga hiligoton, tawhanon ng mga pangunaw na agbagatsyagon. Aghandom. Amen?
4: Amen.
0: Wala ba ni masisigyan sa gamba ka rin, hindi kita magtipon at manggad sa yes, kalibutan, kundi magtipon kita at manggad dito sa langit. Amen?
4: Amen.
0: So, pwede siguro na ito ni Angkot, di karasambay ka na sa Isaiah 56, kaya gani himuha ang matarong kang nagkaigo. Dugangan ka rin na ito. Bro?
3: Mm. Ako lang ay dogang bro, rekarabi sa sayas nga rahim, medyo ginyaktawan ka raro, wahihibasa ka raro, verse 2 hasta 8, verse
0: 3 hasta 5.
3: Pero manami rin sa verse 3 bro, oh. Ang isa kadumuloong nga nagboylog sa mga tao sang Diyos, hindi magsiling, ang Ginoo hindi magtugot sa akon sa pagsimba upod sa iya mga tao. Pero yun doon ay, kung wagin mo ka tao na converter, what imo magtuguti nga kwangid niya
0: eto ani ginatabog mo ko mga apostolis ni Jesus sa ebanghelyo di ba amen
3: amen
0: ang maro man kita ka to ang media ni ay gin converter man ni Ginoo si una sa Acts chapter 9 don gin convert man si St. Paul ni Jesus mismo amen
3: amen
0: ani may aton ka ulingon nga apostol man. Maski bukong kita at Israelites, maski pangayaw kita sa Israel. Amen?
3: Amen.
0: Oh, sige.
3: Agdi karon ay, sa kanyani, samtang gali kita nga rin gina-reject o kung gina-sikway, o gina, kung lang ang bagay, natuwa nga rin. Di karon gali ro, mga rohalintang naton, nga mas mapagapit pagigita sa atong mahal nga Ginoo.
0: Amen.
3: Ay, siyempre,
0: Ay, kung tawo mo lang ka itong kasikway, babae.
3: Amen. Agroin gali ay.
0: Mas mahal, mas mahal na kita. Morga ni ginambaki, kung unang ito nga, mas inusoy kita, tawong nga palangga gaton. Ay halingan, tanatong dumahang ang Diyos nga, hagos ay haranganigin baka kita sa mahal nga bili, yan ba ni St. Paul sa 1 Corinthians 6:20? Amen?
3: Amen.
0: Inusoy kita at nubya nga, mahigugmaon, asawa nga mahigugmaon, mga unga nga, mapinalanggaon. Yun na agon, pero mas patakaroon doon pagpalangga ka doon, mahal nga Diyos. Amen?
3: Amen.
0: Kunin mo na doon na matarong ang nagkaigo.
3: Oh, amen. Padayon niya, takita brothers and sisters, kung mamatas ang daga, kung ginareject, mataraton mga ginahamba, kung ano man niya mga kwanay, wanan na napamati, waman kita ginapatihi, kung mga butang aron ay, may importante, nagpagapit kita sa mahal nga Diyos, gaobra kita, matarong brothers and sisters agarawon nga hinabay nga ni ikara nga gani himuan ninyo ang matarong kang nagkaigo kun obrahon anaton yung mga butang bisan wa ta kita nga padunggi gina reject raton mga ginahimo pero mahal nga Dios mo matakaton ga reject ag sa ulihing inagaw
0: pamatian na kita ang mo matawo ka to nag paubra ka aton ginaubra nga bro.
3: Amen.
0: Ginoo to.
3: Amen.
0: Lakad kamo sa bugo sa kalibutan naging madalang mayong balita. O di ba?
3: Amen. Agri ka raya, manging kaparehas kunta kita sa raya nga mga dumuloong o kung parehas man sa babae nga itong nag-aampo sa itong mga Ginoo nga sa ulihi man doon, etakan man imo katon doon kung kita ay natestingan mo lang kita kung kita matutumgin sa itong nga ginaampo o ginapangayo. Ay base kung itaw katon doon yung mga butang aron, ag gamiton na naton sa bukot manami nga mga sitwasyon. Ngaron man, maron man doon nga, hindi gagi katon igtaoron it mahal nga Diyos para atong mga ginampo, mga makaroyon, gihil ginatesting pa kita, brothers and sisters. Pagi sa atong makaigmang oran niya, nag-arigy katon, nag-baliwala katon, ay importante, naubrat ang aton do, nag-akaigo
0: ang matawang. Pero nag-arigy ka bro. Ay, araw, ginauwat nag-arigy katon.
3: Amen. Yung
0: sakripisyon, ginantusan na nga ni kita, lawas dugo, di ba? Kabuhi na na, amen.
3: Amen.
0: Ay, mga kita tinagsun na doon yung mga tao, mga nga ginawa, bayit sanda. Kundi sa nagay mo. Amen?
3: Amen.
0: Basta ako ay palangga katignakon.
3: Amen.
0: Welcome po ting sa ginarihan. Doon naradong nga panguna-una. Amen. Tutawad na mo na. Di ba ay ginigansang na si Ginoisos ang bani Jesus karoon ay ginigansang mo na daw sa kaysa tao. Amen?
3: Amen.
0: Eh tapos magdinikot, dinukot kasi mo isang katawang malikawon may isa man lang. Amen?
4: Amen.
0: Kay Jesus lang kita. Amen?
3: Amen. Amen. Agrikaron, magatipon kita, pagadagon kita ka itong mga Ginoo, sanang bagay pangamuyuan niya may kalipay.
4: Amen.
3: Ngayon, brothers and sisters, sa wapagid siguro, ginatawag na itong na-converter, wapagid na liso ratong pangunona sa itong mga Diyos, ay may uras pagid man, may mga instrumentong padagaman doon imaw, nanungod sa kabubot o nana, nga magpamati man kita. Buksan man natin na itong tagipuso, naguna-una, saan ang aminsahe ka itong mahal na Ginoo.
4: Amen.
3: Agri ka rin ako bro, agabogin niya sa gamat.
0: Salamat bro. Sige, Sister Karimans, isang Domingo kita ang preparasyon. Sige, go ahead sis.
4: Asa uman, may edad niya agahon yun, mga brothers and sisters. Nikara sa ato niya second reading, Haraya Rosugat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Agdaya nga ni bro, ikon aton da iyang basahon sa Biblia, Raya, nagasugid daya it, daya nga, title na iya sa ato niya Biblia ay rukaluwasan sa mga hintil agrukaluoy sang Diyos sa tanan. So di kar sa ato niya second reading naghahambal matagid si San Pablo nga imaw bilang isang kaapostol it mga hintil ay nagapabugag imaw ko ana mga buhaton ana mga ginainubra dahil nagagamay mga brothers and sisters nga anang aning hambaya sa verse 14 nga ayhan sa paglaom nga magakahisa sa ako ng akon mga kasimanwa tungod sini maluwas ang iban sa ila. So ray nga ginhambal nga ra ni San Pablo hay nyang bangod nga ni nga imaw bilang isang kahintil hay ginasugid na nga bukon imo kaparte tugin pili it atong mahal nga Dios. Bukon di ba kaside man kita nga ro atong Dios hay may pinili nga mga tawo. Duy nga ni ro mga Hudiyo ag nagahambay si San Pablo nga bukon imo kaparte pero bilang imaw nga gin-converter imaw paagi kay Ginoong Hesukristo, hay ginapabugay na naroon niya agon sa ruin pamaagi hay base ro iban nagagaom mga maluwas dahil iya sa anang mensahe di kara sa aton nga second reading naghambay mo sa verse 29 nga kay ang Dios wala nagabaylo sang iya panghunahuna na hanungod sa iya ginapili kag ginabindisyonan. Daya mga brothers and sisters naghambay imo nga bisan ginpili it Dios ro mga Hudiyo sandaro chosen people ag sandara hay ginsikway hambay ni ginaiwanan ani sanda it mahal nga Dios agod nga itao ro ana nga ro itao ro kahigayunan ro anang kaguoy ro ana nga
0: pagpalangga
4: sa bukon it Hudiyo kapareha sa mga hintil din lubosing han ni San Pablo nga ginsikway sila it atong mahal nga Dios agod nga ro kaguoy hay mabaton man it ibang tawo ro mga bukon it ginpili nga ni mga brothers and sisters kaparehas ni San Pablo kita hay bukon kita it bukon kita it katapo it ding grupo nga ginpili it Dios pero makaron hay nagabaton kita ko ana nga kaguoy ko ana nga paghigugma dahil ngani nga ginsikway na anay it panandalian do mga Hudiyo pero nagahambay ri kara si
0: siguro si San... masama ni makaron yung panahon posible nga dahil mga ni hambay ni simple dahil chance naton ay kintaong ito at mahal nga Diyos nga mangin kabahin man ko ang nangagawas. Amen?
4: Amen, bro.
0: I visit ang mga sa pagiragira rin mga kwan. Ni Tanyaho mga sige ta agiragira to sa Iran. Amen?
4: Amen, bro.
0: Pwede kita at anda ay pasasyon ko na nato na itong pagtuo. Amen?
4: Amen, bro.
0: Ay siya man kita ay palangga kita at itong mga Diyos. Sa basa nga nito nato nato ko. Nag-Korinto 6:20. Amen? Sige sis,
4: amen,
0: manami rin mong pinapapunto sis.
4: Amen. Dahil hamba ni San Pablo iya bro nga, sang una, rung mga hintil ay wala wa, nagatuman sa Diyos, pero karon na bato ni Rokaluoy sang Diyos tungod kay ang mga Hudiyo
0: congrats, wala magtuman. Congrats, ang bilog gawin karon.
4: Amen bro. Nga ni hay, pasagamahatan naton do mga Hudiyo nga wa nagatuman, wa nagtuman sa atong mahal nga Diyos. Dahil makaron, hay, kita rugin gintawag kita rugin
0: may una patawag karon ga practice judaism sa Israel judaism aban sa God the Father pagkat sa nagkinugat patasan at misaya
4: amen oh. Bro
0: may nga sa Pilipinas may ga practice mat judaism sa God the Father is anda ay si Jesus ko na ibukot Diyos amen
4: amen
0: oh,
4: bro
0: maswerte kita ay haray atot ang ginapagalaga si Jesus
4: amen bro pero bisan
0: nagabot yun

0: 而已。
1: 诶，我的龙，我那啥个阿龙么？你必须，那，咱给他个，我说个你们那顿个里卡湾，咱那顿个，给那个顿你来个顿 familia。
0: Amen。
1: 而且们给他个，那 pas 啊，阿那个说个你们个 Joss， 别个那 ubran 那顿。Matuan mas kiwa ka sa sulit, karsel, tselda. Hindi ano gusto nga ba ni... Basta abo yung bisyo.
0: Amen.
1: Oo, tapos inusay ka at kwarta nga rin para matuman yung bisyo. Oo. Mayroon di ba nga, may bibama kasi yun, di ba? Si mali-malita sa dahil magkaroon kung pa... Nga problema na kung paano pong gando kamaturan, di ba? Amen.
0: Amen, bro. Amen.
1: Bibama, din do, controversial mo ko na.
0: Amen. Yan ang
1: paghingad lang sa dahil ga, bisyo presidente ka na bilog, sa bilog ga presidente. Sige ah.
0: Amen. Amen, bro. Nga ni mga brothers and sisters ay, kung aton gid nga pamagandungan doana nga or kaya kung aton nga atunan doana nga istorya it aton mahanga Dios halin sa pagtuga inagagiron niya di ba sa creation niya giro pagkadi matinumanon do nang insaga ni Adan nag ni Eva. So ina gid da brothers and sisters plano it Dios para katon tananaman. Dahil kung uwa man kung nagtuman man niya si Adan nag si Eva sa Dios ay uwa man siguro nagabot si Kristo.
1: Pero ginkakas na kita.
0: Amen, bro.
1: Ginkakas na kita sa sumpa nga ron. So, doon yung pinanubli nga siya. Dahil ko ato niya, ko sakramento it bunyag.
0: Amen, bro.
1: Oo, di ba? Amen.
0: Amen. Agdo yun, mga
1: bagay. Dahil na sakramento it bunyag nga, iwa ta nato nung gina attribute. Wag ihapon nato nung gina tamda sa nga. Doon ay grasya rin sa Diyos.
0: Amen,
1: di ba? Amen.
0: Bro. Amen.
1: Ay, dumdumutan natin kung ipangingat na butangan natin at pangagan niya tatlong bilog na kabahaba na ito kung nga imported gindal nga agad ay oo pero importante ikaw rin sakramento ng iba doon kay mo nga o natin amen ay hindi ka rin kita hakakas sa hindi ka natin una nga nabaton do dobalaan yung espiritu dahil sa sakramento at bunyag amen
0: amen bro
1: pero atong kitang gina confirmi hay doon nga ang agan ka namin nga kababang imported tapos ay kababo nga gasto amen
0: ang
1: mga
0: bro.
1: Dungganon mga dagayawon na ng maninoy ang maninay amen
0: amen bro
1: wow
0: amen.
1: Ang dami to no
0: amen nga ni mga brothers and sisters ay rahe sa hambay ni San Pablo nga kita tanan hay ginhimo gidman sa Diyos nga mabilanggo sa atong pagkadi matinumanon nga ni Raya ro aton nga pangayuan it bulig presko aton nga nyang sa ebanghelyo nga ratong babayi nagpangayo gidit bulig kay Ginoong Hesus kita man makaron mga brothers and sisters ano kita bilang
1: oh, mga bulig good mahawas kita sa ronyong ano
0: pagkadi matinumanon
1: oh,
0: amen bro
1: pagkapriso
0: amen bro
1: sa atong mga bisyo amen atong mga hilig amen
0: amen bro
1: dumdum mo kung maski abo imong kwarta mahilig ka sa pagkaon ano matabukin mo amen.
0: Amen.
1: Ay, paano kung wakat kwarta, wakat inugbagag, mahilig ka sa pagkaon, naman matabo ka yapon.
0: Amen, bro.
1: Priso ka sa rin. Bisyo na eh. Amen.
0: Amen.
1: Ang gastuhan, taron kung masubrahan ka. Amen.
0: Amen, bro. Amen. Nga ni Hay, doon mga brothers and sisters, pangamuyuan nato niya, nga kita, Hay, paagi sa balaan niya, Espiritu, Hay, matuman nato no kabubuto ni tatong mahal nga Diyos.
1: Amen.
0: Dahil habay ni San Pablo, uwa na nagabaylo it panghuna-huna ro aton nga Diyos.
1: Sana sa tao nga mga ginpili na na
0: ginbindisyonan. Amen.
1: Kapati ba ka mo mga imagun na mga kay Kristo nga pinili ka mo? Para pamatod, ano siya madali basahan ko ha?
0: Amen bro.
1: Ako niya amot kimo. Sa Efeso Kapitulo 1, Versikulo 3, nakasugat. Magpasalamat kita sa Diyos kag amay sa atong Ginoong Kristo kaya kita ginbugayan sa aton paghiusa kay Kristo pagi sa paghatag sa aton sang tagsa ka espirituhanon nga mga bugay gikan sa kalangitan sa wala pa matuga ang kalibutan ginpili na kita
0: amen
1: sang Dios kag nga mangin iya sa kay Kristo agod mangin balaan kita kag wala sing kasawayan saya tubangan.
0: Amen.
1: So maroon na rong purpose at Ginoo.
0: Amen.
1: Maginbalaan kita sa ulihi. Amen.
0: Amen.
1: Maski
0: amen,
1: ano kita, maski kargado kita at siya, maski sang kabarko para itong saga. Amen.
0: Amen, bro.
1: Mabot kita, Adlaw, kung magbalik kita sa Ginoo, mati kita ka naman po, magtuo kita ka na, ay mabot kita, Adlaw, maginbalaan kita. Amen.
0: Amen, bro.
1: Tungod sang iyagugma ang

0: Diyos nagpatod nga daan nga pagi kay Kristo o kay Hesus Kristo kita mangin iya mga anak. Amoy ni ang iya namutan kag kabubuton. Dayawon ta ang Diyos tungod sang iya mahimayaon nga grasya nga yagin hatag sa aton pagi saya hinigugma nga anak. Ay nanay, puro padayaw-dayaw kita. Amen. Babo, activity. Prayer meeting riyo, prayer meeting ito. Pero padayaw-dayaw mo lang. Amen. Ay harap naramban ni Jesus, ni St. Paul. Epeso, Kapitulo 1, Versikulo 6. Dayawon ta ang Diyos tungod sang iya may mayaon nga grasya nga iya ginhatag sa aton pagi sa iya at hinigong mga anak. And ni Ramon nga rin ginaobra. Bukod na para dayawon ninyo kami. Amen.
1: Amen.
0: Para tara sa kadayawan ng programa, para sa kadayawan ng kahimayaan aton nga mahal nga Dios. Amen, no more,
1: bro.
0: No less.
1: Amen, bro.
0: Amen. Pero ko babayeng ani ano pag maida ka nang unga aton nga programa para sa kadayawan ng kahimayaan aton nga mahal nga Dios. Ginaba ni St. Paul baguang, di ba? Epeso 1, versikulo 6.
1: Amen, bro.
0: Sa 7. Kay pagi sa pagkamatay ni Kristo, ginluwas kita sa bagay nga ginpatawad ang aton mga sala. O kita mo mahambang gani, masisak ka barko pat o yung mong kasagay. Dahil sa kamatayin ko Ginoo eh. Mapatawad kita. Daw ano kadako ang grasya sang Diyos nga iya ginhatag sa aton sing bugana. Harong tarong grasya, harong kagawasan. Amen.
1: Amen, bro.
0: Babo nga kwarta sa busa at sa malita o kung sa bangko, whatever. Amen?
1: Amen.
0: Sa bugos ng kaalam, maghibalo sa Diyos, ginhimo niyang iya tinutuyo ka, ginpahayag sa aton ang iya sekreto nga plano nga iya na nga daan ginpatoon nga himpiton pagi kay Kristo. Ang plano sa Diyos nga iya paghimo himpiton sa nagakaygo nga panahon, amo ang pagtingob sang tanan nga mga gintuga sa langit kag sa duta sa dalom sang pagpangulo ni Kristo. Morga niya maski 200 po makaroon do ano eh do narsari nga sekta sa kalibutan mabuto adlaw sambilog lang atong reliyon.
1: Amen.
0: Ang sambilog lang eventually siyempre pa sambilog lang nga Dios sa atong nga simbahon.
1: Amen.
0: Ang nakasuot sa Biblia ho. Amen.
1: Amen. Amen.
0: O sige sis, basta yung maubos na itong oras. So.
1: Amen. Yan yung mga brothers and sisters, tandaan din nato niya, ginpili kita, agin bindisyon na itong mahal nga Diyos. Yan yung kapares ko humble sa ito niya. First reading, himuon naton.
0: Ay, what? Agad kita itong oras. Ay, ito nga nato sis, madali nga.
1: Amen, bro.
0: Sa, iangot na gyapon sa first reading, no? Gani, himu ang matarong kag nagakaigo. Dahil nga rin Epeso 3, dahil nga Colossus 3, 12 era o, ang bagay ni St. Paul gyapon. Mga tawo kamo sang Diyos, ginhigugma niya kamo, kag ginpili nga mangin iya kaugalingon, binili kita eh.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen, bro.
0: Galing ay, primita kita gapapili sa tawo. Gusto na natin do, pagdayaw itawo. Amen.
1: Amen.
0: Kunwat gadayo nga tawo nga ni atong kagulingon. Kita lang gadayo nga ni sa atong kagulingon man. Hara kita man ang inubra. Hara kita man. Hawa man na kamukusayod. Di ba? Amen.
1: Amen.
0: Oh. Pero tama ni St. Paul, oh. Mga tawo ka mo sa Diyos, ginigong niya ka mo, kaginpili nga maging iya kagulingon. Gani, harawan nun. Para mag-ubra kita at matarong na kayo. Gani, isuklob ninyo ang pagkamaluluyon. O di ba si Jesus nagkakuwi di ka to sa babae?
1: Amen.
0: Ang pagkamaayo, ang pagkamapainubuson, ang pagpalulo, kag ang pagka mapinasinsyaon. Ako malulo ako pumatian makaroon. Magbiniligay kamo, kag magpinatawaray kamo kung may aligutot kamo sa isa kag isa. Magpinatawaray kamo subong ang Ginoo nagpatawad sa inyo.
1: Amen.
0: Abo para, pero din yung sis na ako niya may amot
1: kibo. Amen daw. Akon man bro, ay sa himuon nato na matarong ang nagakaigo, umpisa nato sa ginahambayan ni sa karan ni Isaias nga pakabalaano nato ng adlaw ang inugpahuway. Umpisa nato mga brothers and sisters, magsimba kita sa adlaw nga Domingo. Agod nga, pero atong mahal nga Diyos ay hikit anana nga nagaumpisa kita nga nagahimo it matarong ang nagakaigo agud nga kaibahan kita sa anang mga ginpili nga maluwas. Dahil doon matagid anang nga plano katong tanan mga brothers and sisters do. Mangin kaibahan kita tanan sa anang ginharian sa langit. Hasta lang ko rin karun, brog, may daed nga agahon sa
0: umu. Karon lang masiguro kita, maroon niya niya, kung maghimo kita matarong ag nagkakigo, hatoron mga ginhamba ni St. Paul.
1: Amen?
0: Amen. Pareho ginubrayit babayi sa Ebanghelyo. Naghuhud. Nagpangulit. Amen?
1: Amen.
0: Ag nagstalig, nagtuong si Jesus gilang rumakabuong sa anang palangga. Nao nga, no more, no less.
1: Amen.
0: Agin sigida. Nagmahidra na ako nga.
1: Amen.
0: Amen. Sa Ebanghelyo, siguro ay, bro, mga muyo sa mga tumulo, mga muyo kita tingog. Amen.
2: Mga utod, ang aton Diyos nagabaton sang tanan sa iya balay. Magdangop kita sa iya nga may mapinobuson niya pagtuo, kag ibayaw naton ang aton mga kinahanglanon sa Ginoo. Pero aton niya sabat, Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
3: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Pangamuyo. Para sa simbahan, agud ang tanan niya mga hilliteres, kagkatapo mag-aabi-abi sa tagsa-tagsa nga nagapangita sa Dios nga may bukas kag mapainubuson nga tagipusoon kag amligan ang dignidad ng katawuhan nga kabuhi nagapangalaba kami.
2: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
3: Para sa mga masakiton, agod niyang magaantos sa lawas o kon espirito, makakita sing lumpay paglaom pag-ayo sa may gugmaon niya presensya ni Kristo, nagapangalaba kami.
2: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
3: Para sa bukasyon, nga mas madamo pagid ang mga lalaki kag mga babayi nga magtuo kag magpamati sa panawagan sang Dios sa ila kabuhi kag magasabat nga may paglaom paggugma paagi sa pagsunod sa iya bilang mga pari, mga diakono, reliyoso kag reliyosa, nagapangalaba kami.
2: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo.
3: Para sa mga nagtaliwan, agod niya ang amon mga nagtaliwan niya mga katapos ang pamilya kag mga abyan makapahuway sing dayon sa paghidait sa langit nun nga ginarian sang Dios, nagapangalaba kami.
2: Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Maluluyon niya Dios, ihatag ining mga pangamuyo suno sa imo kabubuton. Pagi kay Kristo nga mon Ginoo.
3: Amen.
0: Amen. Ang siguro escape ko muna ito no, for the fourth time muna ito ang healing and salvation prayer. Amen. Amen. Sa mga gustong magbayad na ito, sample sa itong Ebanghelyo, ito karoon nyo na ito ng ginubret babayi. Amen.
3: Amen.
0: Sa piyag ka bukani mo Israelites, bukani mo Tudiyo, ay dahil ka anang pagtuo, dahil ka anang pagsalig, pag-aom sa gahumit mga Diyos, ngayon mo gilang makabuong sana o nga. Ay, pwede man matabo kinyo. Pwede matabo katon.
3: Amen.
0: Amen. Kabay pa nga bendisyonan kita itaton nga mapinalanggaon, mahigugmaon, maguguyon, raton kid nga manugbogong. Pero Diyos nga magagawam sang tanan. Ang Amay, kagang anak, kagang Espiritu Santo.
3: Amen.
0: Puyagpakan naton doaton nga mahal nga Diyos. Agabay nga nakatao kami kinyo ito nagaygo man, kabay nga intindihan ninyo, pag-isabalaan nga Espiritu, kabay nga atungin nga higugmaon, pag sa pagtuo, atun nga mahal nga Diyos, ang pati man, aro atun nga ising katawo.
3: Amen.
0: Anil kami tanan, pag sa rin programa, Divine Mercy sa Kabuhi, nag-aimbita, nag-abi-abi kinyo, nag-aimbita para sa madason nga edisyon, daso nga Domingo, alas 10:30 at alas 11:30 kada agahon at lawang Domingo. Pagi sa rin nga facilities at todo teleradyo ya sa Banwait Kalibog. Nagapasyamad yan kami. Bukungyat kinyo nga pamati makaroon kundi sa management and staff at todo teleradyo pagi rin kay Chief Executive Officer kay Idol Jonathan Cabrera sa bilog nga pwersa at Radyo Todos sa Kalibo. Salamat gid sa inyong pag-ubay kamon. Salamat gid sa pagbulig ninyo kamon. ang sa aton nga bahay nga Dios nga maibantala gid ra nang mabaydad nga balita sa bilog nga kalibutan.
3: Amen.
0: Salamat gid sa inyong pagpamati.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae, Todo Reggae.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang namin ginipikto sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong August 17, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera!

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active guide ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihutik mo man abiro iyong sikreto, kapon.
4: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una, it's servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off, and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko basra kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
5: Ag harap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
6: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
7: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
8: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music,
8: all weekend long. 88.5,
9: ang radyo na kaibigan mo.
8: Todo Reggae, Todo Reggae.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae. Todo Reggae.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal nating kababayang Aklanon. Mula dito sa kabisera ng Aklan, Rongban Wait Calibo, kami rin yung mga alagad. Brother Don Manikan, Sister Casey Casquejo, Brother Errol Pariñosa, ang kaibahan natin iya sa aton nga studio, si Brother Arian Jones Panaligan. Brother Arian, basi pwede ka mag-greet. I-greet mo si nanay at si tatay. Malik ka dito. I-greet mo si nanay at si tatay mo. Kasi, halik ka dito. No, may dahil nga hapon sa tanan, no? Si Brother Arian ay may gusto gid nga i-shout out.
2: Shout out ka na yung nanay at tatay na sa Aliputos, ya, pamate, sa muna kong family.
1: Okay. May dahil nga hapon, no? Kanday, nung Arnel, no, aganti ami, no, sa Panaligan family, una sa may Aliputos, no? Una ginahiwat raton nga extension class sa mga inunga. Sagamat gid sa inyong kaaluan, sagamat gid sa inyong hospitality, no, indi gid may pamahaw gid pirmi, no, pero may kabagasgan man ro Ginoo mga inigugma. No, anyway, so iya kita sa aton nga pagpangalagad, The Voice of Hope, no, sa ngalan po ng atin pong host, Pastor Dan Paderes. Ako po ang inyong lingkod, Brother Don Manikan, and of course, ito pong programa ay imposible pong maganap kung wala po ang pakikisama din at pagbigay sa atin ng lugar dito po sa kanilang istasyon. Binabati natin si Sir Jonathan Cabrera, our president, at yung atin pong CEO. Sir Jonathan, kung nakikinig man ho kayo o nanonood, maraming salamat po sa ngalan po ni Pastor Dan Paderes ng Landmark Bible Baptist Church sa Naisud, Ibahay, Aklan. And of course, nagpapasalamat din tayo kay Ma'am Sol Cabrera, ang atin pong station manager. Ma'am, maraming salamat na patuloy pa pong namamayagpag ang atin pong programa, patuloy na namamayagpag ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, at naabot po natin ang ating mga kababayang nakikinig po sa atin pong istasyon. Hindi lamang dito sa Pilipinas, maging po sa ibang bansa, no? Sapagkat tayo rin po ay nasa Facebook Live, mga kaibigan. And of course, nagpapasalamat din tayo sa lahat ng mga staff, no, ng Radyo Todo, especially po yung ating mga kaibigan, no, sa technical side. No, nagpapasalamat tayo kay Sir Reggie Plasio, kay Sir Mark Hill Rubiso, kay Sir John Albert De La Cruz, no, sa patuloy po na pagtulong sa atin na magawa po natin itong programa natin ng maayos. And of course, maybe si Sir Casey, meron tayong nais batiin ngayong hapon.
3: Yes, ginagreet naman si Lola Reni, yung nasa Balete, iba? Mm-hmm. Si Lolo Victor. Nag-message pa naman kakon kung may programa kita. Dayang Adlaw, and si Rica Babes, si mga mauna sa tangalan. Good afternoon kinyo. And of course, the atong mga kapitbagay, una sa Oreta Road, good afternoon kinyo. Even, ginahope man naton ng mga parents, mga families, at mga ungang ginaturan naton sa Lacerna, nga actually po sa nakagtuya kaina. Hi, good afternoon, may gapang kinyo na sa Lacerna, sa Purukuno, mostly do atong mga ginaturan na unang-unga.
1: Alright, praise God. No, si Auntie Rica Babes nag-message sa aton nga group chat. Good afternoon, Pastor Dan. Okay, Pastor Dan daw eh. My sis Casey and Brother Errol. Nag-message din po si Lola Reni. No? Good afternoon, Pastor Dan. Okay, Brother Errol, sis Casey, God bless sa inyo. Maraming salamat. Ganyan din po si Errol Sykes, nanonood sa atin. Good afternoon po. No? Magandang hapon po sa ating lahat. Sa aton nga mga kauturan, una sa Landmark Bible Baptist Church, no, si Ma'am Rose Paderes, my mother-in-law, no, gapamantaw man katon pirme, si Uncle Boy Olid, si Auntie Raquel Boy Olid, una sa Naisod, permigid nga nagasubaybay sa aton nga programa. Kabay pang maayos rin inyong kahimtangan, Auntie Raquel, Uncle Boy, si Manong Lu, no, una sa may tangalan, no, permi man nga nagasubaybay katon. si Pastor Sir Leo Merales na sa Liberty Bible Baptist Mission sa Madalag, Aklan. No, pirmi man nagasubaybay katon. May dahil nga hapon katon tanan, mga inigugma, agsagamat gin nga ginatawan nyo kami at kahiganan nga pasailuhon sa inyong mga kabagayan. No, roaton nga programa, agrupulong it Ginoo. Din ro pinaka-importante mga inigugma, no? Nga rupulong it Ginoo, ginapasaylo ninyo sa inyong sugod it panimagay ang kamay pa sa aton nga mga tagipusoon. Dahil nga ni mga inigong marong bilin at aton niya Ginungso Kristo sa Matthew chapter 4 verse 4, rong tawo hindi gamang mabuhi sa tinapay, kundi mabuhi man sa pulong it Diyos nga nagagawa sa anang bibig mga inigong ma. Agapasagamat kita, we were left with the Word of God, no? Aga kabay pa nga updan niyo kami mga inigugma sa aton nga pag tagupangod it kamatuoran, no, aga maintindihan gid naton mga inigugma pinaagi sa guidance it balaan nga espiritu. Kaya nga ni mga inigugma importante gid nga before ba kita magbasa it Bible, magtuon kita it Word of God, Brother Errol and Sister Casey, we should always pray for the guidance of the Holy Spirit. Bangod hamba nga ni sa Biblia, no, rong Espiritu i Diyos, imaro nagatao katon it paghangop sa mga madagom nga butang i Diyos. E matuod man, mga inigugma, ro Diyos, madagom, maagam, magindi tanaton matungkad ro anang paghangop. No? And without the guidance of the Holy Spirit, no? Una dahil nagkaroon nagasugod ro mga wrong interpretations, mga inigugma. Una dahil nagkatabo karon rong ginatawag nga mga misconception, no? Sa aton nga pagbasa, itpulong it. Ginoo. So mag-pray kita, no? Mag-pangamuyo anay kita, tagbuligan kita ni Sister Casey.
3: Okay, let us pray. Gracious and loving God, thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your goodness, Lord. Sa amat sa another opportunity, Lord, to share your word, iya, Lord, sa kahanginan. And we pray that you will be with us, guide our hearts and our thoughts, Lord, nga ikaw lamang, Lord, mag-glorify sa dayang sang kaoras, Lord, nga we will be sharing some answers, Lord, from your word. And we pray, Lord, nga ikaw gid mag-prepare it mga tagipusoon at it isip at mga magapamati, soften their heart so that they will have the peace that comes from you, Lord. And help us, Lord, nga ikaw amang maging focus sa dayang nga oras ngayon kami sa kahanginan. Apart from you, Lord, we are nothing. So guide us, help us, Lord. Yes, we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen. Nadagayawan o Ginoo, mga inigugma, iya sa kalibo ay gatagiktik rong init, no? Huwag kita kasayad sa ibang parte at probinsya at Aklan, yabigong gito na sa may party at western side, no? Dahil nga ni sa habagat season, no? Medyo mainugano no na permis sa may Ibahay, sa may Nabas, Borwanga, sa Malay, no? Sa Boracay. So kabay pa nga matawahay ka muna mga inigugma, aga sa tanan-tanan nga maabot it aton nga istasyon, sa may party it Romblon, party it Capiz, Antique, halin iya sa Kalibo Aklan, mayadayad nga hapon. Ag makaroon mga hinigugma, no, proceed kita sa bago naton nga diskusyon. Kung naalala nyo mga hinigugma, sang nagligad nga Domingo, na ano nga niro atong ginistoryan, Sister Casey, last week, 2 weeks, no, nga
3: paano mag-share truth.
1: Mm-hmm. How to grace. Share truth in grace or in love. Tuod man, challenging ron, especially sa aton nga panahon makaron. No? Nga rong tawo ay malisod papatihon. Pero makaron mga inigugma, mag-proceed kita sa bago nga topiko. And this is very troubling sa aton nga panahon. No? This is very relevant, especially sa nagakatabo sa aton nga pungsod, no? And because of this particular issue ay nagresulta ra sa mga sanga-sanga nga mga hitabo sa aton nga palibot mga inigugma, no? Aga aton nga istoryahan makaron na is about human dignity agro ginatawag naton nga bullying, no? Dahil makaron hay daya hay issue nga hindi naton pwede i-neglect, no, mga inigugma. So may sabat ba karapulong it Ginoo? Does the Word of God have any answer, no, regarding this matter? Kung mag-agto ikaw na sa Kalibo Municipal Police Station, and I believe wherever you go sa mga police stations naton in every municipalities, una po yung sa puwertahan itanda ng mga istasyon, makita ninyong report bullying. Call 911. So, nagapakita gamang mahinigugma nga nurungraya nga issue ay hindi naton dapat pag no i-overlook. No, tawaan naton it attention dahil raya nga butang ay pwede magresulta sa branches of concerns kaya sa aton nga palibot. But of course, we are Bible believers. Let us look at what the Bible says concerning these matters. So, makaroon nga hapon mga inigugma, raya ro aton nga pag-aistoryahan. No? Brother Errol, since you were the ones who gave us the question, can you enlighten us about the matter, no, regarding our discussion for this afternoon?
4: Well, what does the Bible say about these matters when it comes to human dignity, which is under attack when bullying?
1: Mm.
4: And also we should learn pamagitan ng itong mga tanong, and also the Word of God's answers, is that how we should deal with this matter.
1: Yes.
4: Because these things about bullying, that I don't think they teach that in today's school.
1: Mm.
4: And even in school, there is such thing as bullying. So let us go to Proverbs 31. The Bible says that a child of God should not respond with revenge.
3: Mm.
4: And at the same time, not ignore what is happening. By hanging balls, Proverbs 31, 8 and 9.
3: Proverbs 31, verse 8 and 9. Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy.
4: Sinasabi ng Proverbs 31 na dapat tayong magsalita para sa mga tao, hindi kayang ikpaglaban ang kanyang sarili.
1: Mm. Yeah.
4: Open thy mouth for the dumb in the cause of all. Okay, the word dumb means somebody who's not able to speak.
1: Mm.
4: Okay, that's why when you had old movies, like the old Charlie Chaplin movies, Buster Keaton movies, my mga pelikula without any dialogue. That's what called dumb movies.
1: Mm.
4: Okay, so imagine people are dumb not because of their intelligence, but dumb because they're not able to speak. But in this case, open thy mouth for the dumb in the cause of all. Okay, so imagine if they're not capable.
1: Mm.
4: In today's society, my mga tao that have mental health issues or are quote-unquote introverts, and are not able to stand against certain people who might misuse them or abuse them, not just physically, but also verbally.
1: Mm,
4: okay. Mm. And that's why the Bible says the smallest member of our body, the tongue, does the biggest damage. It's not about what you eat, it's about what comes out. It's not what enters your body, eat. But it's about what goes out of your body, the tongue, that destroys a lot. And it's likened unto a serpent. Okay? So, the first thing that we should realize is that as Bible-believing Christians, mag-realize na tayo that we should not have people that are being done unjustly to have a blind eye to those. But how do you then respond? Because we said earlier there's no such thing as returning favor and revenge.
1: Mm, mm.
4: Romans 12, verse 17 and 18.
3: 17 and 18. Romans 12, verse 17 and 18. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. If it is possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.
4: Okay. So it says here, huwag magbayad sa kanino man ng kasamaan para sa kasamaan. You cannot return evil for evil. Mm-hmm. This Romans 12 talks about how to live in a world that is separated from God. You know, that's why it says in verse 2, chapter 12, at huwag makiyon sa sanlibutan ito. Be not conformed to this world. Mm-hmm. And in this world, there is a lot of corruption. May kasamaan, may kasaanan. And there are people that are influenced by the way of the world. And that's why the Bible says in Romans 12, 2, to not be conformed to this world. And also, huwag magbayad sa kanino man ng kasamaan para sa kasamaan. Do not fight evil for evil, basically. Then it says, maglaan ng mga bagay na tapat sa paningin ng lahat ng mga tao. Provide things honest in the sight of all men.
1: Mm.
4: Earlier, sinabi ang pastor, is difficult to edify with truth by doing that in love or in grace. Ito yung pangalawang halimbawa. How do you provide honest things in the sight of all men when some of these men are performing injustice,
1: mm-hmm,
4: or are doing other people wrong? So for us, it's to stand up for those who cannot defend themselves, but we should not fight evil with evil. Maybe you can add onto that, as a pastor. There you might have been in conflict, and literally conflict between two people, but also in conflict on how to react or how to navigate a situation like parang ganyan.
1: So, you know, thank you, Brother Errol. But anyway, no, pag sinasabi ho kasi nating una sa lahat, no, we're talking about human dignity, at if we are talking about biblical perspective, no, lalong lalo po sa ating mga tagapakinig. Anyway, gine-greet natin si Pastor Gideon Hill, no, nanonood sa atin. Amen. To God, glory to God, sabi niya. Thank you so much, Pastor Gideon, sa inyo pong pakikisama. Pag sinasabi po natin human dignity, biblically speaking, tandaan po natin, mga minamahal, lahat ng tao, bata man, matanda man, mahirap man, mayaman, meron tayong dignity. Kasi po, we were created, no, in God's image. Lahat tayo po ay nilikha ng sa imahe ng Diyos. At particular po sa ating mga tao, meron tayong tinatawag na emotion, no? At hindi lahat ng tao, no, na ma-manage nila yung kanilang emotion quite well. May iba, they can manage their emotions well enough. Yung iba naman, hindi. So those who cannot manage their emotion well, yun yung sinasabi natin kanina, no, na nagiging concern po sa ating lipunan, sapagkat nagre-resulta po ito sa sangasangang problema pag laging binubuli ang isang tao. May nagsasabi din, no, na yung mga generations today are weak, no, compared to previous generation. Kasi yung dati daw, sanay tayo sa bardagulan, sanay tayo sa kanya-kanyang problema po. Bawat generation may kanya-kanyang problema. Yan po ang ating dapat maunawaan. And we also cannot oversimplify the matter. Kasi tayong mga Kristiyano, yung tendency natin, mga kaibigan, pagka sinabi natin, ganyan, isa lang yung pinagmulan yan, kasalanan. No, lagi tayong bumabalik doon sa kung ano yung pinakaugat sa lahat. Pero sabi nga natin, iyang kasalanan ay nag-ugat-ugat na, no? At maraming mga kababayan natin na hindi yun matumbok, hindi yun maunawaan agad, no? So, kaya kailangan din natin ng tulong ng sihensya, no? And more importantly, yung tulong ng salita ng Diyos. But yun po yung sinasabi natin na meron tayong dignity, no? Kaya po, pagyurak natin sa dignidad na yon by means of bullying, bata man yung binubuli natin, no? Eh parang inuyurakan natin yung imahe ng Diyos, kasi we are created in God's image, no? At gayon nga po, no, yung nakikita natin sa, so I think we need to be realistic already because we are aware of the situations, no? Nabanggit nga, I think, ni Sister Casey yung case sa Thailand, no? Na isang 14 years old, no? Having this weapon, no? Nakapanakit siya ng mga tao. At maging dito sa Pilipinas, no? A few months ago, may mga cases na ganyan. At marami po, no? So, ito pong hindi magandang gawain ay nagre-resulta talaga sa maraming concern dito po sa ating lipunan, no? At although yung pinakaugat niyan po ay yung kasalanan, pero kailangan nating himayin kung bakit ito nangyayari, mga kaibigan. Opo, no? So, bullying is not simply kids being kids. Sabi nga natin, no, pag ito po ay paulit-ulit na nangyari, everybody does not handle their emotions, no, the same way. Oh, so yung iba dahil hindi nila ma-handle yung kanilang emotions properly, nagkakaroon ng imbalances at dahil diyan, yung iba nagiging aggressive, yung iba naman, no, nagiging malungkot, no. So marami itong implications. So tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, we should never treat cruelty as something insignificant, no? We treat everything, no, accordingly. Like for example, no, tinuturuan tayo sa Bible sa Galatians chapter 6 verse number 2 na we are to bear one another's burden. So kapag meron tayong mga kaibigan, meron tayong kapamilya, meron tayong mga mahal sa buhay na dumadanas nitong uri ng problema, no? Na minsan sinasabi natin, mga bata lang yan, hayaan natin. Pero nga, pagpatuloy iyang nangyayari, no? Nakakarinig sila ng mga hindi magagandang pananalita coming from another people, no? Ito po ay nagkakaroon ng maraming implikasyon sa puso. And just like what Brother Errol have mentioned a while ago, may mga tao na yung resulta, imbis na mag-report sila, they tend to become quiet. At doon nagkakaroon ng problema. Kapag sila po ay nanahimik na, no, hindi natin alam kung ano ang kanilang iniisip. Nag-iisip ba sila ng masama, no, trying to hurt other people, or they are trying to hurt themselves. So mahalaga po na i-address itong problema, no? And sabi nga rin sa Luke chapter 6 verse 31, na can you please read the Sister Christy? Luke 6:31. So what should a Christian do when someone is being bullied? Ano bang dapat gawin ng isang mananampalataya? Hayaan lang ba natin kasi mga bata lang 'yan, no?
3: Luke 6:31, as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.
1: So pag nilagay po natin sa isang negatibong perspective, no, wag mong gawin sa iba, no, yung ayaw mong gawin sa iyong sarili, no? Gayun din, no, yung sinasabi ng two katuruan ng banal na kasulatan, no? And as ye would that men should do to you, ye also do to them likewise. So pag ginagawan mo yung tao ng masama, syempre babalikan ka rin ng masama. Pero pag gumagawa ka ng kabutihan, no, babalikan ka rin ng kabutihan. Yan din po yung prinsipyo sa Book of Galatians, whatever you sow, you reap. So if someone is being bullied, no, we don't simply tell them to endure it, no? Kailangan natin silang pakinggan. And bilang mga mananampalataya, we need to help, no, in protecting them at maghanap ng appropriate na tulong. Opo. So how about you, Sister Casey? Baka meron ka ring masabi, no? Kasi ito pong bullying na ito is very relevant ito ngayon sa ating panahon, no? Kahit yung ating mga mambabatas, no, iba-iba yung kanilang opinion, iba-iba yung kanilang kuro-kuro.

0: syempre nag-work. So na-experience ko kasi palipat-lipat kami ng bahay, yung mga bata, talagang gusto nila, target nila is yung mga walang mga parents na nag-guide sa kanila, nagpo-protekta sa kanila. And yun yung ano, yung siguro yung isa sa mga kailangan din na i-take din ng mga parents as a responsibility, na hindi lang paano maproteksyonan ang mga anak nila na hindi mabuli, kundi paano ang mga anak nila hindi maging bully. Yun po.
1: Okay, so thank you po. No, actually may turo dyan sa Ephesians chapter 6, no? Kasi nga po yung application natin, no, ay dito po sa biblical perspective, no? May mga kababayan din tayong bihasa, no, when it comes to scientific application. Pero sabi nga natin, no, lagi nating alalahanin, sapagkat tayo po yung mga mananampalataya, tama po yun yung sabi ni Sister Casey, na kadalasan, no, nagsisimula mismo sa loob ng tahanan kung bakit yung bata ay nagiging isang bully, or kung bakit ang isang bata ay nabubuli, no? Sabi dito sa Ephesians, actually, lahat po sa loob ng tahanan, binigyan po ng katungkulan ng Panginoon, maging ang parents, maging yung mga bata. Ang sabi dito sa Ephesians chapter 6, no? Verse 1 to 4, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay, para po sa mga bata, hindi naman po dito sinabi na kapag ka mayaman yung tatay mo, yung nanay mo sundin. Hindi naman ang sinabi pagka mabait yung nanay at tatay mo, respetuhin. Sabi dito, obey your parents in the Lord, sapagkat yan po ay tamang gawain. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment, with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on earth. So ito pala yung sikreto ng Biblia, pag nais natin mabuhay na medyo mahaba, we are to respect and obey our parents. And take a look at the responsibilities given to parents. Sabi dyan, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. And I believe, Sir Casey, mas nakikita mo ito, especially kasi nga nagtuturo ka sa Sunday school ng mga bata, no? At nakikita mo kadalasan siguro yung mga pag-uugali ng iba-ibang bata, depende sa kung saan silang galing environment. Can you tell us about your experiences in ano, sa pagturo ng mga bata all these years?
0: Yun po, medyo mahirap din, medyo challenging din po kasi depende din talaga sa environment na nakalakihan. And so, minsan yung approach, iba-iba din po talaga yung approach kasi hindi mo magamit yung approach sa mga bata na na-nurtured talaga sa kapag nasanay na sa sa medyo hard way ng pagdisiplina. And sa akin din, ganun din po sa akin na experience ko, kapag sanay ka talaga sa sigawan, sa awayan, parang na thick skin ka na eh. Kumbaga parang yun na din yung approach mo din sa mga bagay-bagay. So, in my own experience, nabullied ako. I was also a bully kasi nga, yun na. Parang yun yung naranasan mong awayin. So, gusto mo ipagtanggol mo yung sarili mo. So, yun na lang yung alam mong approach. Kasi, unang-una, hindi mo naman alam na may iba pa palang approach, like the Word of God. And so, yung approach mo lang, kailangan ko ipagtanggol yung sarili ko. So, yun po.
1: Kaya salamat nga po, no, sa salita ng Panginoon.
0: Amen.
1: Kasi nagkakaroon tayo ng panibagong perspective. So yun po, tandaan natin, yung tao merong dignidad. Bata man yan, matanda man yan, mayaman man yan, may pinag-aralan man o wala, people has dignity. No? Kasi nga, we were created in God's image. So we should not bully others. Na huwag nating igawing excuse, nasa kapanahonan namin, hindi kami ganyan, hindi kami onion skin, no? Kami noon, makakapal yung mga mukha namin, nagbubulyawan kami. So, that is different, no?

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, assalamu ala manittaba'al huda. Ang lahat ng papurit, pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at naway ang kanyang biyaya, pagpapala ay mapakay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at ganun din sa kanyang mga kasamahan at ganun din sa kanyang mga pamilya na tumulong at umalalay sa kanya at sa bawat tao na tinahak ang tinahak nilang landas. Kapayapaan po sa mga taong tumatahak sa landas ng gabay. So alhamdulillah at andito na naman ang programang Ang Busis ng Islam at live tayo ngayon sa Radyo Todo 88.5 FM. So alhamdulillah at nandito na naman ang programang Ang Busis ng Islam upang magbahagi ng mga kaalaman patungkol sa pananampalatayang ito. Saya bago natin simulan ang ating mga tatalakayin ay nais muna nating batiin ang ating mga kababayan na hindi pa Muslim na magandang hapon sa lahat at hinihikayat namin kayo na makinig, kumuha ng aral at magmuni-muni sa ating mga pinanghahawakan kung ito ba ay totoo, ito ba ay mapapaniligan at hinihikayat natin namin kayo na pag-aralan din ang pananampalatayang Islam. At ganoon din, binabati natin ang ating mga kapatirang mga Muslim sa amang dako ng mundo. Lalong-lalo pa sa lugar natin dito sa Aklan, sa probinsya ng Aklan. Napakarami ng mga dating Kristiyano at ngayon ay alhamdulillah ay naging Muslim at isa na ako doon. So, pangkalahatan na rin sigurong pagbati ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bago natin simulan ang ating matatalakayin ay kasama natin dito ang ating butihing Sheikh na si Ustad Abdurrahman Baiz, mashallah. So bago natin simulan yon, inshallah Sheikh ay magbigay ka muna ng mga unang pambungad o pambati sa ating mga tagapakinig, inshallah.
2: Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahat ng papuri, pasasalamat, pagdadakila ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala mang ang Panginoon ng sanlibutan. Naway ang kanyang habag, papagpala, biyaya pa sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad. Sumasa kanya nawa ang kapayapaan at sa lahat ng mga propeta, sa lahat ng mga Muslim na tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghukom. At of course, binabati ko rin yung ating mga kababayan ng Afghanon na magandang hapon sa inyong tanan at sabay nga masupunan natin yung gabay, no? At hiling ko lang kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana'y buksan ang ating puso't isipan upang masumpungan natin yung gabay, yung tamang pananampalataya at syempre unang-una ay yung pagmuni-muni, no, sa aral ng Islam kung ito ba ang totoong reliyon o ito ba yung reliyon na kung saan ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buong sangkatauhan. Okay, at of course nagpapasalamat din ako sa Todo, sa Radyo Todo, sa binigay nilang pagkakataon na ito upang marinig ang mensahe ng Islam dito sa Kalibo, Aklan.
1: Masha'Allah, masha'Allah. Napaka-init na pagbati ng ating butihing Ustad. So, inshallah, Ustad, hindi na natin siguro patagalin pa, inshallah, at simulan na natin yung mga pagsagot natin sa ilang mga katanungan ng ating mga kababayang mga hindi Muslim. So, ang una dito, Sheikh, ang sabi nila, tayo bilang mga Muslim ay mayroong Quran at sila ay mayroon ding Biblia. Totoo ba na ang Quran ay para lamang sa mga Muslim? Inshallah, Sheikh, bigyan mo ito ng paliwanag.
2: Alhamdulillah, napakagandang paghambing. Paghambing ito eh. Mm-mm. Hindi ito kundi paghambing. Ang mga Muslim ay mayroong Quran. Mm-mm. At sa kanila ay mayroon din silang Biblia. Mm-mm. So, dapat natin maintindihan na ang Quran ay huling revelasyon.
1: Mm-mm. Mashallah.
2: Okay. Bakos, kaming ang isa sa mga fundamental, so pundasyon ng pananampalataya, ang paniniwala sa mga kasulatan.
1: Mm-hmm.
2: At bilang Muslim, ay kami ay naniniwala sa lahat ng kasulatan na lalo binanggit sa Quran.
1: Mm-hmm.
2: katulad yung kasulatan mga naunang kasalanan kay na pinadala kay Propeta Ibrahim.
1: Mm-hmm. Okay. Abraham.
2: Oh, Abraham na lang mm-hmm. para maano natin.
1: Para maintindihan ng mga kababayan natin.
2: Oh. Abraham na lang. Oh. Ito yung tinatawag na kalatas ni Ibrahim, mm-hmm. di ba? Oh. Yung pinadala halimbawa, pinadala din kay Propeta Moises. Mm-hmm. Moises na lang. Mm-hmm. Yung tinatawag ng Latin commandments,
1: oh.
2: di ba? At yung pinadala din sa mag-ama, mm-hmm. di ba? Yung pinadala ng yung awit, Salmo ni David.
1: Mm, Psalms ni David.
2: At yung pinadala din kay Jesus Christ.
1: Mm-hmm.
2: O kay Isa ibn Maryam, yung Injil mm-hmm. o Ebanghelyo ni mm-hmm. Jesus Christ.
1: Mashallah. Diba?
2: At yung huling kapayagan na pinadala kay Propeta alayhi salatu wasalam ang Quran mm-hmm. upang ibalik ang aral, no? Ang nawalang aral ng mga propeta. Kaya nga sinabihin sa Quran, dalikal kitabu la rayba fi, hudalil mutakin. Napakaliwanag. At itong libro, huling kapayagan, ang Quran,
1: mm-hmm.
2: ito yung guidance sa mga taong may matutuwid na tao.
1: Mashallah.
2: So napaka ano naman sapagkat kung ating titingnan ang papasok tayo sa history.
1: Mm-hmm.
2: Ay yung mga naunang kapayagan katulad ng tinatawag nilang the New Testament, naniniwala tayo.
1: Mm-hmm. Ngunit
2: saan na ba yung original na teksto nito?
1: Mm-hmm.
2: Kasi bakit katotohanan na ang katotohanan na dapat pamanligan natin na totoo ang ating pananampalataya,
1: mm-hmm.
2: meron itong basihan
1: mm-hmm.
2: na hindi nagbabago. Magbago man ang nilaman ng mundong ito.
1: Mm-hmm.
2: Ngunit dapat ang basihan natin na pinanghawakan natin, na sinusunod natin ay walang pagbabago.
1: Mm-hmm.
2: Litra for litra. Ang ano na lang ang sa mga natirang aklat ngayon ang natira, na walang pagbabago,
1: mm-hmm.
2: 1,400 years niya ang nakakalipas.
1: Mashallah.
2: Hindi ito nagbabago. Ito yung Quran.
1: Allahu Akbar.
2: Ito yung Quran.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga sinabi ng Allah, naghamon ang Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Mm-hmm.
2: Naghamon niya, hinamon niya yung mga tao sa time ni Propeta Muhammad alayhi salatu mm-hmm. wasalam sa kanya nawa ang kapayapaan.
1: Mm-hmm.
2: Ay ang mga tao doon ay magagaling magsalita ng Arabic.
1: Mm-hmm.
2: Ngunit dahil dito sa Quran, hinamon mismo na kung talagang ano kayo, mag-produce kayo ng ganito.
1: Allah.
2: Surat bimitli
1: mm-hmm.
2: at magpakita kayo ng kahit maliit lang na sura, mm-hmm. ayat lang na ganito.
1: Mm-hmm.
2: Ngunit wala silang maipakita.
1: Oh, hanggang ngayon, Sheikh.
2: Hanggang ngayon.
1: Allahu Akbar.
2: At isa pa dito, bakit ito? Kaya sinabi naman ng propeta alayhi salatu wasalam, ang lahat ng mga propeta, mm-hmm. o anbiya, lahat ng mga mensahero,
1: mm-hmm.
2: ay si Allah ay binigyan sila ng mga kanya-kanyang himala.
1: Mm-hmm.
2: Ngunit sabi ng propeta alayhi salatu wasalam, upang maniwala yung mga tao.
1: Mm-hmm.
2: Ngunit sabi ng propeta alayhi salatu wasalam, ngunit yung pinagkalooban sa yung pinagkaloob ako ng wahyun. Ibig sabihin wahy ang pinagkaloob. Itong Quran.
1: Revelation
2: ang pinagkaloob sa kanya. Kaya ngayon, tingnan mo, over 15 million na Muslim na ang nakapagsasalo nito. Ito yung isang himala.
1: Mashallah.
2: Kaya, bagkus, kapag tinanong mo ang mga Hudyo, naniniwala ba kayo kay Moises?
1: Mm.
2: Oo, naniniwala.
1: Mm.
2: Naniniwala kayo sa kanyang himala, naniniwala sila.
1: Mm.
2: Okay? Kapag tinanong naman natin ang Christian, naniniwala kayo kay Jesus Christ?
1: Mm.
2: Yes, naniniwala.
1: Mm.
2: Naniniwala kayo sa kanyang hiwala? Naniniwala.
1: Mm.
2: Ngunit, lahat na yon ay hindi na natin makikita sa time ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Ngunit sa mga Muslim naman, naniniwala tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naniniwala tayo sa himalang ito. Ano ito? Sabi ng propeta, ito yung Quran
1: Allah,
2: na buhay pa hanggang ngayon nakikita natin. Subhanallah. Yan namang Ustaz.
1: Mashallah. Napakalinaw, Sheikh, na kung saan itong Quran na kung saan ay nanatili sa original nitong kasulatan na hindi nabago, hindi katulad ng mga naunang mga kasulat na wala na at nabago dahil sa kaka-translate, kakakabago ng mga tao, binibigyan ng meaning at nawala na ang mga kasulatan ng mga naunang mga propeta. At itong Quran ay pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, parang sinabi nga ni Sheikh na ito'y gabay sa sangkatauhan, subhanallah. So napakaganda, kumbaga Sheikh dito, na yung Quran ay gabay sa sangkatauhan at hindi lang sa mga Muslim. Kumbaga, kung pag-aaralan nila ang Quran at gusto nilang maligtas at gusto nilang maunawaan ang turo ng mga propeta, ang gagawin ng mga kababayan natin ay mag-aral at alamin ang Quran. At kumbaga, dito nila makikita kung paano ang sambahin lamang ay isang Diyos lamang. So, alhamdulillah at naway na nabigyan yun ng linaw para sa ating mga kababayan na kung saan yung mga haka-haka na ganito ay mawala at mabigyan na ito ng linaw. So inshallah Sheikh, ito naman yung pangalawa na sinasabi at naitanong na rin ito ng mga kababayan natin na gusto nilang mabigyan ng linaw. Kasi dito sa mga kababayan natin, mga Kristiyano, ang kaligtasan nila ay nakabase doon sa pagkapako ni Jesus Christ. Dahil inalay niya daw yung buhay niya, kaya daw sila naligtas. So dito naman sa Islam, paano maligtas ang tao bilang kaligtasan sa kaparusahan ng impyerno o magiging siya ipapasok sa paraiso. Inshallah siya.
2: Alhamdulillah, sa Islam, napakaliwanag. Napakaliwanag.
1: Okay?
2: Ang Islam ay nagtuturo ng kaligtasan. Isa talaga yan ang kaligtasan. Sapagkat bakit? Ang isa sa mga aral ng Islam ay yung paghandaan natin ng kabilang buhay. Ngunit, tandaan natin, ang Islam ay napakasimpleng reliyon. Napakaliwanag. Ano ang kaligtasan na ano natin ihambilan ko? Ano ang kaligtasan ng Islam? Napakasimple lang. Sa kapanahunan ng propeta alayhi salatu wasalam, kapag siya doon sa Makkah na kung saan mga musrik ang mga tao doon,
1: hindi Muslim.
2: Hindi sila mga Muslim. Tumasamba sila sa mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Ano yung tinatawag sa kanila? Ano lang paano sila tatawagin ng propeta alayhi salatu wasalam sa tamang landas? Ano sabihin? Qul, sabihin niyo, la ilaha illallah tuplihun.
1: Mashallah.
2: Sabihin niyo, mga tao, sabihin niyo, kayong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sabihin niyo, la ilaha illallah, nawala, sambahin niyo lamang nawala ng ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban na si Allah lamang.
1: Allah,
2: at iwasan niyo mga ribulto, at kayo ay magwagi. Saan? Sa kabilang buhay.
1: Allah.
2: So ganun isa ito sa, at hindi lamang yan. Kailangan alam ang konsepto kung bakit ang dakilang nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, bakit nagpadala siya ng mga propeta?
1: Okay.
2: Ano, at isa ito sa ano ng mga propeta na pagsamba, ang kaligtasan, napakasimple lang. Ano ang aral ng mga propeta? Kung sino ang lumikha sa'yo, siya ang sambahin mo.
1: Masha'Allah.
2: Sapagkat siya ang magbibigay sa'yo ng kapatawaran. Sa kanya ka dapat humingi ng kapatawaran. Pagkatapos kanyang likhain, pagkatapos niyang ibigay sa'yo, waday na hum nadzdayin, at binigyan, ipinakita sa'yo yung tamang daan. Dapat ang inaano ng tao dito, ang aking bang pagkakilala sa nag-isang Diyos. Ang aking pagpagsamba ay katulad ng pagsamba ng mga propeta, na kung saan ang Diyos kailanman dapat siya ang mamili kung paano siya sambahin.
1: Allah.
2: Hindi kailangan na ang tao na kung ano lamang ang naisaisip niya, ganito natin siya sambahin.
1: Gagawa
2: ka ng mga pagsamba na hindi naman ginawa ng mga propeta. Dito lang natin malalaman kung sino ba talaga ang susunod.
1: Ha? Mashallah.
2: Nagmamahal sa aral ng mga Muslim. Katulad halimbawa si Jesus Christ nagpatira pa, 'di ba? At kapag siya ay nananalangin, nagnalangin siya sa nag-iisang Diyos. Inna laha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratal mustaqim.
1: Mashallah.
2: Katotohanan, ang Allah ang aking Panginoon, inyong Panginoon, sampahin ninyo siya at ito yung matuwid na landas.
1: Mashallah.
2: Diba? At sabi doon, ito rin ano ang sabi niya? This is Juan, 17 verse 3. Ano ang sabi doon? Tinanong siya, Guru, ano ba ang buhay na walang kaligtasan? Ano ba ang buhay ng kaligtasan? Ibig sabihin, tinatanong
1: mo siya.
2: Bilang buhay. Ano ang sagot niya? At ito ang buhay na walang hangganan. Ito yung shahada eh. Na makilala kanila na nag-iisang Diyos
1: Allah
2: at supresyo na kanyang sinugo.
1: Malinaw.
2: Ito yung asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna Isa Abdullahi wa Rasuluh.
1: Allah. Malinaw.
2: Yun ang shahada. Yun ang kaligtasan. Okay? So, yun nga inshallah, at sa kunting pagpaliwanag natin, siguro pa ano-ano na lang ito upang yun kaliski talaga. Kaya natin inaano lang natin upang madaling matandaan. Kasi ito ang pamaraan ng propeta alayhi salam.
1: Mashallah.
2: La ilaha illallah.
1: Masha. So napakaganda yung subhanallah. Ang dali lang sa Islam ng kaligtasan. Hindi ka na katulad ng iba kapag ang kaligtasan minsan binabase nila kay Jesus Christ sa kailangan pang mamatay si Jesus Christ. Yung iba naman, yung parabagang yung kaligtasan nila is na kailangan pang kumpletuhin yung ganitong pagsamba. Meron naman na binababad pa sa tubig. Kumba, ang dami pang ginagawa. Samantalang sa Islam, maniwala ka lang na walang ibang Diyos, yung sinabi mo Sheikh, na la ilaha illallah at si Muhammad ay sugo ni Allah, walang ibang Diyos maliban kaya si Muhammad ay sugo ni Allah, meron kang kaligtasan. Napakagaan at napakagandang pananampalataya na kung saan nilinaw nga ni Allah sa Quran at na si Jesus Christ ay sinabi niya na si Allah ang kanyang Panginoon at ang Panginoon natin, ito daw ang matuwid na landas. At na nagbanggit ang ating butihing ustad na kung saan Biblia, Bible verse mismo, kung pag nilay-nilaya natin, kahit sa Biblia, sinabi doon ni Jesus Christ na ang Diyos ay isa lamang at siya ay isang sugo lamang. Masha'Allah, napakagandang pagpapaliwanag na nawa ay maunawaan yun at pagnilay-nilayan ng ating mga kababayan. So inshallah, Sheikh, bago natin ipagpatuloy ang pangatlong mga haka-haka o mga tanong ng ating mga kababayan, ay nais muna nating batiin ang ating mga tagapakinig na mga kapatid natin at iba'y mga kababayan natin. Una-una, binabati natin ang ating ang aking tita dyan na kagawad sa Barangay Mabilo na si Irene Isidro Malunusan. Masha'Allah, shout out dyan. Inshallah, darating ang oras o pagkakataon na makabisita kami dyan at inshallah makapagbahagi rin kami ng aming pananampalatayang Islam at inshallah makabigay kami ng kunting regalo sa ating mga kababayan dyan sa Mabilo, New Washington. At syempre, binabati natin ang ating mga tagapakinig at mga nanood sa atin, ang ating asawa si Nian Vicente Villanueva, yung asawa din ni Ustad na si Ustada Rima Baez. At ganoon din may nag-comment dito si Renil Ferrer Vargas. Siya daw ay Roman Catholic. Roman Catholic ako, mga kapatid. Na Muslim, nanonood ako sa inyo at nakikinig. Masha'Allah, sinasabi niya dito na siya daw ay Roman Catholic, mga kapatid na Muslim, at nakikinig daw sa atin. Masha'Allah, ipagpatuloy niyo po 'yan at kumbaga pag-aralan niyo po ang Islam. Wala naman pong mawala, kami po ay mga dating Kristiyano. Inshallah ay magkaroon tayo ng intensyon na alamin ang mga relihiyon na kumbaga ang kaalaman ang magpapalaya sa atin, na sabi nga ni Jesus Christ na kung saan, kung tunay talaga tayong naghahanap at gusto natin ng pagiging kampante, hanapin natin ang totoo at ang paghahanap ng katotohanan, yun ang magpapalaya sa atin. So, meron din dito nag-comment, ang Muslim sa Europe at Japan at China ay pinapalayas, bakit kaya? Galing kay Ramoncito Kurong. So, masha'Allah, sa ganung mga ano, mamaya ay kung may oras tayo ay sasagutin natin ng buti natin, Sheikh. So, ito ay pagbati lamang sa iyo sa kababayan natin na si Ramoncito Kurong. At siyempre, binabati natin ng ating ustad na si Ustad Ahmad Rasul Ilikin. Sabi niya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masha'Allah, sa bago ka makabalik, kung may pagkakataon pa ay makasama ka namin sa mga simposyum natin. At sabi ni Ustada, bilang tao na nilikha lamang tayo ni Allah at wala tayong karapatan na gumawa o magtatag ng relihiyon, dahil ang tagapaglikha lamang ang may karapatan na magbigay ng relihiyon sa tao. Masha'Allah, tama po yun. Tayo bilang mga tao, wala tayong karapatan o wala tayong kumbaga wala tayong karapatan na gumawa ng sarili natin reliyon, dahil yun ay karapatan lamang ng ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre, binabati rin natin ang ating ustad dyan sa Boracay. Medyo busy siya ngayon, si Ustad Abdurrahman Tarusan. At ganoon din ang ating butihing ustad dyan sa Numansha, si Ustad Gabriel Taratanto. At ganoon din ay binabati natin ang ating viewers na si Sister Nina Dilantawi dyan sa tinatawag na Pinamukan, Barangay Pinamukan. So inshallah, sa mga kapatid at mga kababayan natin na nanood sa atin, shout out sa inyo lahat. Inshallah, sa mga mayroon pong katanungan, pwede po kayong mag-comment at ma-audi kaya mag-chat sa ating page. Inshallah, kung may oras pa po mamaya ay sasagutin ng ating butihing ustad. So inshallah, ustad, huwag na nating patagalin at isusunod na natin ang ilan sa mga tanong ng ating mga kababayan. So itong sabi nila, totoo ba na hindi nakakapagligtas daw sa tao yung relihiyon, at sapat na daw ba sa tao na makilala na si Allah at yun ang tunay na kaligtasan? Inshallah, Sheikh, dahil ito naman talaga ang pananiwala ng ilan sa mga kababayan natin, inshallah mabigyan natin ito ng linaw.
2: Okay. Ang kanyang katanungan ay sapat na ang makilala natin yung nag-isang Diyos. na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandaan natin ang reliyong Islam ay hindi pagkatapos mong maniwala, mm-hmm. ang ano kasi yun, ilm wal amal. Eh.
1: Mm-hmm.
2: Pagkatapos mong magkaroon ka ng kaalaman
1: mm-hmm.
2: sa Islam
1: mm-hmm.
2: at kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mm-hmm. din, sa kanyang mga propeta, sa kanyang sa kanyang pinadalang mensahe,
1: mm-hmm.
2: okay? Ang Quran, ang sunan ng propeta, listen, dapat mo itong isabuhay.
1: Masha
2: kasi
1: Allah.
2: Useless. Paano pa ang pananampalataya na walang gawa?
1: Mm-hmm.
2: Ang Islam, ang Quran ay nakabukas.
1: Mm-hmm.
2: Nakabukas siya.
1: Mm-hmm.
2: Ang pamaraan ni Propeta Muhammad, napakabukas rin. Nagbubukas rin.
1: Mm-hmm.
2: Nagbukas ito sa isipan ng tao upang mapadali ang pagsamba sa dakilang tagapaglikha.
1: Mm-hmm.
2: Pagsamba sa dakilang tagapaglikha at paging mabuti sa kanyang mga nilikha.
1: Mm-hmm.
2: Piruin mo,
1: mm-hmm.
2: maging mabuti ka unang-una sa iyong tagapaglikha
1: mm-hmm.
2: at maging mabuti ka rin sa kanyang nilikha.
1: Mm-hmm. Inshallah.
2: So, kaya nga, La ilaha illallah.
1: Mm-hmm.
2: Paano natin sambahin ang La ilaha illallah? Muhammad Rasulullah.
1: Mm-hmm.
2: Allahu Akbar.
1: Sa Allahu Akbar.
2: Ni Propeta Muhammad. Kasi kung paniniwala lang na walang gawa,
1: walang gawa,
2: ano ang pinakaiba natin sa parot?
1: Mm-hmm.
2: Ang parot nagsasalita ng La ilaha illallah.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ngunit walang gawa.
1: Mm-hmm.
2: So ibig sabihin, wala itong kabuluhan na
1: parang
2: paniniwala. Ibig sabihin, hindi ito kasi ang Islam. Ito ay nagtuturo sa tao na unang-una ay isabuhay niya ang Islam na ayon sa katuruan ng Quran
1: mm-hmm.
2: sa pamamaraan ni Propeta Muhammad itinuturo ang tao sa tamang kinalagyan ng tao
1: mm-hmm.
2: sa tamang pamumuhay
1: mm-hmm.
2: sa tamang kanyang kung ano ang koneksyon niya sa dakilang tagapaglikha
1: mm-hmm.
2: So ganun ang ano kasi kung ganito ang klaseng okay lang maniwala ako tapos iinom ka naman ng alak barumbado ka naman.
1: Oh, oh, so
2: anong, kaya nga may araw ng paghukom.
1: Kaya
2: mo may paraiso, may impyerno. Kasi pagsubok ito sa tao, ano ang sinusubukan dito sa tao? Yung kanyang iman, yung kanyang pananampalataya. Maisabuhay ba ito? Kaya bang gamitin niya yung kanyang ano sa pagsaliksik ng kaalaman upang maisabuhay niya ang pananampalataya?
1: Mm-hmm.
2: Kasi kung ano lang, salita lang, wala itong kabuluhan.
1: Mm-hmm.
2: Useless, ika nga.
1: Walang benepisyo. Mm.
2: Meron anong na magsabi ka naniniwala ako tapos wala pala hindi mo naman naisabuhay,
1: mm. 'di
2: ba? Niluloko mo lamang ang sarili. Pero siyempre, sa mga gustong sa papasok ng isang paunti-unti. Hindi ito 360 kundi ang Quran ay ibinaba na kumpleto ito ni Propeta Muhammad sumasa kanya nang 23 years. Biruin mo 'yan. So siyempre sa atin paunti-unti.
1: Matagal
2: na 'yan, hindi basta-basta 'yan. Hindi, proseso yan eh.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ibig sabihin, pag ano mo kagad ay baguhin mo lang. Hindi, masisira ka doon.
1: Mm-hmm.
2: Paunti, step by step. Ang pagbabago ay step by step.
1: Mm-hmm.
2: Basta merong pagbabago. Hada, wallahu alam.
1: Inshallah. Kumbaga, meron siyang, kahit paano may pagsisikap. Hindi yung, kumbaga, tumagal na lang ilang taon na parang wala lang. Kumbaga, yung paniwala niya na, basta ako naniwala sa Diyos. Ibig sabihin, hindi yun makakatulong sa kanya sa araw ng paghukom. So, useless ang ganun. So, nawa ay yung mga kababayan natin na kung saan ay napakalinaw talaga ng Islam sa pagdating sa pananampalataya. Pagkatapos mong maniwala sa isang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayroon namang pag-aaral doon sa pamamaraan ng Rasul o Propeta na si Propeta Muhammad. Kasi bilang mga tao, yung mga propeta, binaba sila sa anong purpose? Para sundin sila. Di naman sila pinadala dahil sa wala lang na dahilan. So, mayroong mga purpose yun para sundin sila kung paano sila manalangin, paano sila mag-fasting, paano sila paano sila magsabuhay ng pang-araw-araw na buhay nila. So, napakaganda talaga ng pananampalataya ng Islam. So, inshallah, Sheikh, baka mayroong kayo dagdag, inshallah, Sheikh.
2: Ito pa, mayroong binitiwan pa, nakalimutan ko nila.
1: Inshallah.
2: Sabi ang binigyan ng diin ng propeta merong isang saliwal kain sabi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanya nawang kapayapaan ano sabi niya man kala la ilaha illallah dakalal janna
1: mashaallah
2: sino man magsabi na wala nang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban na si Allah lamang siya ay papasok sa
1: paraiso mashaallah
2: So itong napakalinaw na indikasyon na kaligtasan talaga kasi bakit katapusan ng hadith ay paraiso, papasok siya sa paraiso. Ayaw ba natin ng paraiso? Samantalang kapag tinanong natin yung mga tayo, ano saan gustong pumasok? Impyerno o paraiso? Ang sabi niya, paraiso.
1: Ayaw ng impyerno.
2: O ayaw ng impyerno. Ngayon ang tanong, paano ka makakapasok sa paraiso kung ang lumikha ng paraiso ay hindi mo kilala? Siguro, kapag tayo nga, pumasok tayo sa isang bahay na hindi kilala tayo, barilin tayo kasi disgusting. Tapos kung gusto, tapos yung lumikha, lalong yung lumikha ng paraiso ay hindi mo kilala, tapos gusto nating pumasok.
1: Unfair.
2: Kaya nga nagpadala ng mga propeta upang ituro, upang igabay ang tao sa tamang pananampalataya, sa tamang landas, sa tatamang pamaraan ng pamumuhay. Subhanallah.

0: minsan hindi natin ito maiiwasan, minsan na tayo ay nagsishare ng ating pananampalataya. May mga kababayan tayo na ang sabi nila, eh, dito na ako pinanganak sa reliyon na ito, so dito na rin ako mamatay. So, anong masasabi mo siya sa ganitong paninindigan nila sa ganitong mga salita o mga paniniwala?
1: Maganda ang ano natin. Pero ibalik natin. Teka. Dito na ako mamatay sa aking kinabisnas. Di ba last week na banggit natin na mayroong salita ang Propeta Elisa tungkol sa pitra, paniniwala sa nag-iisang Diyos. Okay?
0: Likas.
1: Likas. Ngayon kung naniniwala talaga kayo sila, bagus yan din dati ang paniniwala natin kasi ano tayo, di ba? Na tayo ay pinanganak talagang Kristiyano. Ngayon ang tanong nga, bakit dadalhin tayo sa simbahan at tinatawag na bautismo? At anong sabi nyo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, simula sa araw na to ay isa ka ng Kristiyano.
0: Bininyagan.
1: Bininyagan eh.
0: Subhanala.
1: Ngunit hindi natin ano na tayo pala lahat ng isinilang ay nasa paniniwala ng isa, ng nag-iisang Diyos. Sila ay mga Muslim.
0: Muslim.
1: Ngunit pinalitan lamang ang kanilang paniniwala. Isa pa dito, yung kasaysayan ng Pilipinas, nakalimutan na ata natin.
0: Oo.
1: Di ba? Na mas nauna ang Islam.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, kung yan ang ano ibig sabihin, kahit pala na mali na ang iyong paniniwala, okay na sabihin mo, okay lang na pupunta ko sa impyerno.
0: Subhanallah.
1: Kahit ang iyong paniniwala ay hindi na galing sa nag-iisang Diyos, okay lang yan? Okay, di ba? Okay lang pala sa iyo na, ah, dito na ako kasi okay lang na mapunta. Pag tinanong mo, saan ka pupunta? Gusto ko sa paraiso eh. So tapos sabihin mo na, ah, okay na ako dito sa... Ngayon, ang tanong, sige, bigyan mo ako ng basihan. Bigyan mo ako ng tamang basihan na walang pag-alinlangan na ito talaga yung tamang pananampalataya mo. Yun lang ang hinihiling. Diba? Kung
0: totoo
1: talaga, magpakita kayo ng ebidensya. Kasi kami, malinaw na ang ebidensya namin na inna dina indallahi al-Islam. Tumanan ang reyun. Ayan ha! Ito na yung ano natin na meron tayong ano na ang reliyon ng Allah ay ang Islam. O sa inyo ano?
0: Mashallah.
1: Di ba? Tama. Kasi yun ang ano nila. At tayo hindi tayo nag-ano dito ha. Hindi natin inaano yung ibang mga rin. Kundi ang gusto lang natin dito ipakita natin yung ebidensya na walang halong ano yun, walang halong ibig sabihin yung pagkakuntra-kuntra maging malinaw at merong panaligang batayan na galing talaga ang reliyon ninyo, galing talaga sa nag-iisang Diyos. Ganun lang kasimple.
0: Mashallah. So yun yung Sheikh, napakalinaw ng baliwanag mo, mashallah. At isa pa dito Sheikh, naisip ko lang na kung yun ang panindigan ng isang tao, halimbawa yun ang panindigan na doon na siya mamatay, paano kung mali yung panindigan niya, di ba? Halimbawa kung doon siya pinanganak sa India at ang mga, halimbawa may ilan sa mga Indiano na sumasamba sa mga tinatawag ng mga daga ba yun o mga subhanallah, meron pang sumasamba. Paano kung ipinanganak siya doon sa sumasamba sa baka? Paano kung ipinanganak siya na sumasamba sa ari ng tao? Paano kung ipinanganak siya na sumasamba doon kay Buddha? So sorry, pwede ba diyang ikatwiran na dito na rin ako ipinanganak, so dito na rin ako mamamatay? So napakalabo yatang panindigan yung ganun. So tayo, binigyan tayo ng kaisipan, binigyan tayo ng talino, lakas na para alamin at timbangin natin kung ano yung katotohanan. So, para sa atin bilang mga Muslim, ay binigyan tayo ng talino ni Allah na para timbangin natin ang totoo. At napakalinaw ng gabay sa mga taong naghahanap talaga ng katotohanan. Kapag siya ay naghanap talaga ng katotohanan, talagang maiintindihan at yayakapin niya ang Islam. Dahil bakit? Napakalinaw ng pananampalatayang ito. Kaya dun sa mga kababayan natin na yun ang katwiran nila, napakahirap po yun. Dahil hindi natin alam na yung malay mo yung kinagis na natin, mali pala, di ba? So hindi ibig sabihin na kung ano yung iminana natin sa mga ninuno natin o sa mga magulang natin, na yun na yung pananampalatayan natin. Napakadelikado po yun. So alimbawa, yung pamilya natin is sumasamba sa mga satanas, yung mga satanismo, yung mga Illuminati. So, dahil yun ang kinagis na natin, yun na lang yung susundin natin at mamatay tayo, sumasamba sa mga demonyo. So, dapat pinapagana rin natin yung tinatawag na sentido common. So, nawa ay magabayan yung mga tao na may ganitong pamantayin sa buhay nila kung saan hindi nila naunawaan na ang tunay na layunin ng buhay dito sa mundo, na tayo, hindi tayo nilika dito parang wala lang. At meron tayong pamantayan at meron tayo. Kaya nga meron tayong gabay na

0: hanapin natin yung katotohanan. So inshallah, bago natin talakayin, Sheikh, ang susunod na mga tanong o makahaka ng mga kababayan natin, ay binabati natin ang ating sister dyan sa ibang bansa, Sister Annalisa. At ganoon din ang ating kapatid watching. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga ustad. Galing kay Abdurrahim na taga Madalag, watching from Barangay Katabana, Madalag. Masha'Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At ganoon din ang ating sister na si Sister Nina Dilantawi. Masha'Allah. Alhamdulillah, mga ustad. Ang ganda ng paliwanag nyo. Salam po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. At ganoon din, binabati natin ang ating kapatid din na si Runmil Udirabidas. Masha'Allah. Na si Brother Yusuf ang kanyang kunya, o ang kanyang palayaw dito sa Islam. At ganoon din, binabati natin ang ating kapatid na si Abdul Mukit na taga Barangay Mabilo, New Washington. At ang mga kasama na bagong nag-Muslim dyan na si Ian James. Ganoon din si, nakalimutan ko yung isa na to, si anong pangalan niya sa Islam, Isaac yata, nakalimutan ko na. So shout out dyan na nanonood sila sa atin, mashallah. So ito, Sheikh, bilang kasunod na sinasabi din at mga kumbaga minsan pag may mga tao na usaping relihiyon, sinasabi nila ay kanya-kanya na lang tayo ng pananampalataya, o kanya-kanya na lang tayo ng relihiyon, walang pakialaman. So anong masasabi mo, Sheikh, sa ganitong mga panindigan ng ilang mga kababayan natin, inshallah?
1: Yes, ang Islam ay nagtuturo, unang-una nagtuturo, mm-hmm, magrespeto sa kung ano man ang pananampalataya.
0: Mm-hmm.
1: Ngunit ang Islam din ay nagtuturo,
0: mm-hmm,
1: okay, nag-uutos,
0: mm-hmm,
1: na ipaalaganap ang katotohanan.
0: Mm-hmm. Okay. Tama.
1: So nandito Shabba tayo upang linawin yung mga ano na yan. Mm-hmm. Kasi tingnan mo, dito sa mundong ito, kung mm-hmm i-ano natin, ihambing natin sa mundong ito, mm-hmm, malaya nga ang tao.
0: Mm-hmm.
1: Malaya ang tao kung anong gusto mo? Gusto ko mag-engineer,
0: mm-hmm,
1: mag-nurse,
0: mm-hmm,
1: mag-doktor, ano man.
0: Mm-hmm.
1: Lahat magagawa mo dito kung ano, mm-hmm, yung nais. Ngunit, ang katanungan natin dito,
0: mm-hmm,
1: paano pa pagdating sa araw ng paghukom?
0: Mm-hmm.
1: Kasi doon, ang tao ay wala ng pagpapilian.
0: Mm-hmm.
1: Ang pipili doon ay ang nag-isang tagapaglikha.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Pipili siya kung saan kain niya ilalagay.
0: Mm-hmm.
1: Dalawa lang. Impyerno at paraiso.
0: Mm-hmm.
1: So dito, nakapagsalita pa tayo ganito,
0: mm-hmm,
1: dapat iniisip natin, mm-hmm, ano ba, tama ba ang aking pananampalatayang ito?
0: Mm-hmm.
1: Tama ba ang ganitong sitwasyon ko sa pagsamba?
0: Mm-hmm.
1: Tama ba yung pinasok kong sikta na ito?
0: Mm-hmm.
1: Ito ba ay yung makapagliligtas sa akin,
0: mm-hmm,
1: pagdating sa araw ng paghukom? Kasi naniniwala naman sila ng araw ng paghukom.
0: Mm-hmm.
1: Ito ba yung pamaraan ng lahat ng mga propeta,
0: mm-hmm,
1: at mga naunang sumasamba sa dakilang, mm-hmm, tagapaglikha?
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung wala dito kapatid, sad to say na talagang walang kaligtasan yan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ibig sabihin na kanya-kanya, tandaan natin, ang Allah ang nag-iisang Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Siya ang lumika sa nag-iisang tao.
0: Mm-hmm.
1: Kahit yung kulay ng dugo natin ay kulay pula.
0: Mm-hmm.
1: Nang galing tayo sa nag-iisang tao, kailanman ang pananampalataya ay kailangang iisa lang.
0: Mm-hmm.
1: Harap yun ang tunay na pananampalataya. Nanggaling sa nag-iisang Diyos, ipinadala sa mga propeta,
0: mm-hmm,
1: at lahat ng mga propeta ay isa lamang ang mensahe. Ang pagkilala, pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Kaya hindi pwedeng na ito ang aking relihiyon, ito yung sa'yo. Hindi pwede.
0: Mm-hmm.
1: Sapagat napakaliwanag, no? Napakaliwanag ang mensahe ng Islam.
0: Mm-hmm.
1: Napakaliwanag ang mensahe ng mga propeta.
0: Mm-hmm.
1: Gano'n ba yun? Ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos at pagsunod sa mga katuruan, aral ng mga propeta,
0: mm-hmm,
1: yun lamang. Hindi ba napakasimpleng aral yun?
0: Mm-hmm.
1: Bakit pa natin, yung liwanag, bakit pa natin guluhin ang ano na yun? Bakit pa natin piliin ang isang bagay o isang reliyon na wala, mm-hmm, na hindi naman nagtuturo ng kaligtasan?
0: Mm-hmm.
1: Hindi pag tinanong mo, sige nga, ipakita mo nga na ang iyong reliyon talaga, binanggit yan, wala nga may pakita.
0: Mm-hmm.
1: Sila mismo nagdidibati.
0: So
1: tapos sabihin natin, pero siyempre sa kanila yan, dinigin na ano natin yan. Sa atin lang, gusto lang natin, siyempre yun naman kasi, ang turo ng Islam kasi, mahalin kung ano yung minamahal natin sa ating sarili.
0: Mm-hmm. Masha'Allah.
1: Gusto rin natin kaligtasan.
0: Mm-hmm.
1: O siyempre gusto rin natin ng kaligtasan,
0: mm-hmm,
1: sa kanila. Kaya minsan masakit ang katotohanan, ngunit ang katotohanan yun, sabi mo na kanina, the truth will set you free. So, di ba? Kaya mag-isip-isip, magmuni-muni. Habang nandito pa tayo at hindi pa tayo binabawian ng buhay. Dahil pagdating sa kabilang buhay, wala na. Wala na tayong babalikan pa. Okay? So siguro yun na lamang at
0: masyada. Kumbaga dito sa Islam is pinagbawal sa ating pananampalataya ang pamimilit sa relihiyon. La ikraha fid din, walang kapilitan sa pananampalataya. So balit kami ay nagpapaliwanag kami. Ito ang sabi ni Ustad Masala, napakagandang paliwanag nun na kami bilang mga Muslim, hindi ibig sabihin na nagsishare kami sa inyo ay pinipilit namin kayo. Kami bilang mga Muslim, hindi kami selfish. Ang gusto namin ng kaligtasan sa aming sarili, ito'y gusto rin namin ang kaligtasan sa iba, sa inyo. Yun po ang resulta ng, kumbaga ito po ang layunin namin. Hindi po kami nagsasalita dito dahil meron kaming benepisyo sa iba. Bagkos ito ay ang gusto namin, walang iba kundi magabayan ang tao sa pananampalatayang Islam. At ang, kung ang mga tao, ang katwiran nila ay walang pakialaman at kanya-kanya tayo. So banala, ano ang purpose ng may propeta? Ano ang purpose kung bakit nagbaba ng revelasyon kung meron, kung kanya-kanya na lamang tayo? Kaya nga binaba ang mga propeta, kaya binaba ang mga kasulatan para yun ang babalikan natin at doon tayo magkakaisa at yung mga hindi sumunod doon, hindi bumalik doon sa pamantayan na yon ay sila yung mga binibigyan natin ng babala. Kaya nga napakalinaw sa Islam na kung saan hindi pwedeng wala tayong pakialaman dito. Sa araw ng pag-uukom kami, eh, maaring tatanungin kami ni Allah, ba't hindi nyo pinabot ang mensahe ng katotohanan? Alam nyo pala ang totoo at alam nyo yan ang kaligtasan, tapos pinabayaan nyo yung mga tao. Maaring kami itatapon pa ni Allah sa impyerno dahil sa pananahimik namin na alam namin ang totoo. Kaya hindi kami selfish. Sa Islam, tinuturo talaga sa Islam na kung ano ang nanais mong kabutihan sa sarili mo, ay dapat naisin mo rin yun sa iba. So ganun po ang pananampalataya, mashallah, napakagandang paliwanag ni Ustad. Na kung saan, ito po ang pagbibigay po namin ng mensahe. Hindi po ito pag-atake sa inyo, hindi po ito dahil galit kami sa ibang rin. Hindi po. Ito po ay pagmamahal, pagmamalasakit, at ito po ay bilang pag-aalala sa inyo dahil wala na pong pagkatapos ng kamatayan, sabi ni Ustad, dalawa lang yung pupuntahan natin. Maaring paraiso at maaring impyerno. Paraiso sa mga taong sumamba kay Allah at impyerno sa mga taong sumamba sa iba. So napaganda pong mga paliwanag natin, mga buti. Inshallah, Ustad, baka meron ka pang idagdag sa ating mga kababayan patungkol doon, inshallah.
1: At syempre, unang-una, syempre, kailangan talaga ang isang tao kasi nga kapag isa sa dapat na sikapin din ng tao na malaman niya kung bakit talaga siya nilikha. Kasi doon mag-start talaga yan.
0: Sahi, tama.
1: Dapat inaalam talaga ng tao sino ba ang lumikha ng kalangitan at ng kalupaan at ng mapagitan nito. Sino ba ang nagpadala ng ulan? Sino ba ang lumikha sa kanya? Bakit nandito ang tao sa mundo? Kasi kapag ang isang tao na siya ay lilisan lamang sa mundong ito na hindi na nakilala ang dakilang tagapagtan, ang lumikha sa kanya, na pinagkalooban, na nagkaloob ng buhay, na siya ay may utang na loob doon, siya ay talunan talaga. Kaya napakalinaw ang ano ng aral ng Islam. Ngayon nga, papaulit ito, napakalinaw ng aral ng Islam. Kung sino ang lumikha sa iyo, siya ang sambahin mo. Doon ka humingi ng kapatawaran. Sapagkat siya ang may-ari ng impyerno at ng paraiso.
0: Subhanallah.
1: So, kaya naman, kung atin lang talagang gagamitin ang talino na pinagkaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha, gagamitin natin yung ating kaalaman sa pagsaliksik ng tamang, makukuha natin yung tamang landas. Kung gagamitin lamang natin ang ating pusong ito sa tama, na ibig sabihin gamitin natin ito sa pagsaliksik upang malaman natin ang aral ng Islam, bubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating puso. Dahil siya ang nagagabay. Siya ang namimili kung sino ang gagabay niya dito sa rinun. Lalo kami, kita mo kami dati, tayo naman ay sumasamba dati sa mga rebulto. Ngunit ngayon, yung rebulto, tinanggal na natin at panilitan na natin yung totoong nag-iisang Diyos. Hindi nakikita kayo. So, dito yun ang isa sa mga ano ko na ano na huwag natin anuhin yung kung ano ang nakikita natin sa mga Muslim ay doon natin anuhin na ayan, tingnan mo yan yung mga ganun. Hindi, hindi yun, sapagkat tayo titingnan natin kung ano yung pinakaaral ng Islam, ang Quran at pamaraan ng Propeta Muhammad. So sa kanya nawa ang kapayapaan.
0: Masha'Allah. So napakaganda po no, na kung saan dapat napagnilay-nilayan yun ng mga kababayan natin. kung saan alamin natin kung ano yung purpose natin dito sa mundo. So inshallah Sheikh, merong tanong dito. Bago natin sagutin yan, inshallah gusto ko munang basahin yung mga ilan sa mga kapatid natin na nag-comment. Ang sabi ni Sheikh Gabriel Taratanto, wassalam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, inshallah sana makasama ka rin namin maka-upo dito sa radio program. Inshallah. At yun din kay Abdurrahim, mashallah, alhamdulillah. At ganun din sa ating sister na kung saan simula noon ay walang sawang sumusuporta sa ganitong ating mga da'wa, alhamdulillah. Sabi ni Sister Philbit Arindig, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mashallah, watching, mashallah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh po, Auntie Diding. Mashallah, naway pangalagaan kayo ni Allah. So dito Sheikh, mayroong tanong dito ang isa sa mga kababayan natin, mashallah. Ang sabi niya dito, tanong ko lang po, tanong ko lang mga kapatid na Muslim, bakit maraming relihiyon? Marami ding mayroong mga prinsipyo at maraming relihiyon. So inshallah Sheikh, habang may oras pa tayo ay bigyan mo ito ng kasagutan. Ba't ba maraming nagkaroon ng maraming relihiyon?
1: Okay. Mm-hmm. Bakit maraming relihiyon? Bagkos ang reliyon ay isa lang eh.
0: Mm-hmm.
1: 'Yun ang pamaraan ng lahat ng mga propeta.
0: Mm-hmm.
1: Bakit dumami ang reliyon? Sapagkat sa totohanan ang reliyon ngayon ay ginawa ng negosyo.
0: Mm-hmm. So,
1: dito lang sa Pilipinas,
0: Mm-hmm.
1: Ilan ang reliyon na nakarehistro sa
0: SEC?
1: Sa SEC. Mm-hmm. Ilan? Sabi doon sa statistic ay umano na ata ng kulang-kulang 4,000 na ata.
0: Allah, at lahat 'yon nagsasabing totoo.
1: Oo, lahat 'yon nagsasabi ng totoo.
0: Subhanallah.
1: So dito pa lang sino ang gumagawa ng pagbabago? Ang mga tao.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga tao.
0: Mm-hmm.
1: Sapagkat kung tutuusin, kung susundin lamang natin yung aral ng mga propeta,
0: mm-hmm,
1: iisa lamang ang kaliyong ang reliyon na kanilang dinala.
0: Mm-hmm.
1: 'Yun ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng dagisang Diyos.
0: Mashallah.
1: 'Yun ang Islam.
0: Mm-hmm.
1: Aslam.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Pagsunod, pagsuko at pagtalima.
0: Mm-hmm.
1: Ngunit itong nag-aanong mga reliyon, dapat bawat kung talagang nag-aangkin na sila, sila ang tamang reliyon. Mm-hmm. Magpakita nga, yun nga sabi, magpakita sila ng pruweba.
0: Ebidensya.
1: Ebidensya.
0: Mm-hmm.
1: Na kung saan ang lalo ang kanilang sinasabing ito yung basihan na pundasyon ng amin, ipakita nila na mm-hmm ito ay nanggaling sa nag-iisang Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, ito yung isinabuhay, itinuro ng mga propeta.
0: Mm-hmm.
1: Doon lamang.
0: Kung ito, kung yun ang kaligtasan.
1: Yun ang kaligtasan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang Islam napakaliwanag.
0: Mm-hmm.
1: Kompleto na.
0: Mm-hmm.
1: Way of life. Pamaraan ng buhay. Ano ba yung anuhin natin mm-hmm dito? Diba?
0: Mm-hmm.
1: Wala na tayong gagawin sa ilang kundi sundin na lamang. Pag bumili nga tayo ng cellphone eh,
0: mm-hmm,
1: bakit parati nating hinahanap saan ba yung instruction nito?
0: Mm-hmm. Diba? No, mashallah.
1: Diba? Saan ba yung instruction ng cellphone? No. Diba ang nakalagay sa cellphone, huwag natin isaksak ito, kailang ito yan, 220, huwag ganito, ganito, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakit pagdating sa reliyon, di natin hinahamat saan ba yung instruction ng ano ng aking, kung paano ko siya sambahin? Saan ba yung ano nito? Bakit hindi natin hinahanap yun? Diba? Pag ano pa nga tayo nang bumili tayo ng cellphone, akin na yung resibo, kailang original ang resibo eh. Dapat ganun din sa ating pananampalataya. Akin na, ito ba yung tamang pananampalataya? Akin na yung kailangan, yung babasahin na ito ay galing mismo sa nag-isang Diyos.
0: Oh, masyadong.
1: Yun, Ustad, siguro napaka, ano na yun, haba na yun. Sige, yung oras natin,
0: masyadong.
1: 53, ano na, 52 na.
0: Masyadong, masyadong at least, nabigyan natin ng kasagutan yung kababayan natin. So, kung saan, ito nga ay sa pagdami ng reliyon sa mundo. Subhanallah, napakarami alam natin yan. Kaliwa at kanan na may mga kumalat ng reliyon at lahat sila ay nagsasabing sila ay nasa katotohanan. So balit nga ang sabi ng ating butihing Ustad, pag tinanong mo sila kung ano yung ebidensya nila, ano yung mga pruweba nila, ano yung mga kinuhaan nila ng ebidensya o pundasyon nila, ay subhanallah wala silang maipakita. Sinabi nga ni Allah sa Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Kung tunay nga kayo nagsasabi ng katotohanan, ay pakita kayo ng ebidensya. Dito sa Islam, subhanallah, napakaraming ebidensya mula sa kasulatan, mula sa mga pamamaraan, sa mga history, sa paggamit natin ng mga tamang pag-iisip natin, makikita natin na itong Islam, subhanallah, napakaliwanag ng pananampalatayang Islam. Yung sabi niya ni Ustad, dapat tayo sa relihiyon na nagsikalat na sa mundo, dapat marunong tayong kumilatis. Kung tayo nga sa halimbawa sa sinusuot natin, tinitignan natin kung ano yung medyo bagay sa atin, ano yung maganda sa atin. Ano din sa mga panglasa natin sa pagkain, di ba? Binipili natin ano yung uulamin natin, ano yung kinakain natin. Ganun din sa pag-asawa, hindi naman tayo pwedeng kukuha lang ng babae diyan sa gilid na ito okay na to, hindi. Kinikilates din natin, ito ba maganda, ito ganyan. Kung ganun tayo pagpili sa pang-araw-araw natin, dapat ganun din sa pagpili ng reliyon natin. Yan ang kaligtasan sa kabilang buhay. So, kailangan nating mag-aral, pag-aralan, at alamin ang katotohanan. Kasi pagdating sa araw ng pag-uusapan na wala na, magsisisi tayo dahil hindi natin ginamit ang ating tamang pag-iisip. So, inshallah, Stad, ito, mayroon pa tayong natirang 5 minuto. Gusto ko, Stad, na mabigyan din natin una-una ng huling mensahe sa mga kababayan natin. At ganoon din, magbigay ka rin ng kahit maikling paalala sa mga kapatiran, inshallah.
1: Okay. Unang-una, alhamdulillah, at isa sa unang bigyan natin una ng payo ay yung mga kababayan natin na wala pa sa tamang pananampalataya. Mm-hmm. Kasi bakit? Kasi na nasa kanila pa rin talaga yung ano natin na sana hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala dala ng ating mga pamilya na sana'y gabayan sila.
0: Allahumma amin.
1: Kung kaming mga Muslim gusto naming makapasok sa paraiso, gusto rin namin kayo makasama sa paraiso. Tandaan natin na ang buhay natin dito, paulit-ulit ko, ang buhay natin dito ay panandalian lamang. Anuman ang nakamumong kasikatan dito, karangyaan sa mundong ito, nagpakabawa ka man ng napakaling bahay, bumili ka man ng makaling lupa, anuman lahat nandito na sa'yo, ngunit wala tayong madadala. So, ano ang madadala natin doon? Dalawa lamang. Kung ano yung ating ginawa dito, na kung saan yun ay sisingilin sa atin sa kabilang buhay, ang iyong kabutihan at iyong ay yung masamang ginawa.
0: Allahu.
1: Ngunit gumawa ka man ng kabutihan, ngunit ang iyong kabutihan ay inaalay mo sa mga Diyos-Diyosan, hindi rin tatanggapin ito ng dakilang tagapaglikha. Okay? So dapat ang una ng pinaghandaan, dahil tayo ngayon ay papunta na doon kung saan sa last ano natin station natin ito nga. Yun ang kayang kamatayan. Dapat nagmumuni-muni na ang isang tao, di ba? Sa ating kapitbahay, maraming nawala na, nauna na sa atin. Hindi natin alam kung hanggang kailan ba tayo dito. Yung taning ng ating buhay, hindi natin alam. Nakatago yan. Bilang pagsubok sa tao, upang sa ganun ay magamit niya yung kanyang natirang buhay, dapat gamitin natin ito sa pagkilala, sa pagsamba sa nag-iisang Diyos.
0: Okay.
1: Pangalawa, kung payo naman dito sa mga Muslim. Ya ayuhan Muslimun, o kayong mga Muslim, ang aklan ay napapalibutan tayo ng mga hindi pa Muslim. Bilang pagmamahal sa kanila, okay? Bilang pagmamahal sa kanila, bilang pagpakita na kung ano ang Islam, kailangan natin magtulungan para dito sa dawa.
0: Allahu.
1: Sapagkat yan ay isisingilin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, bawat isa sa kanila na meron nang nagreklamo na hindi nila. Tandaan natin ito. Merong magreklamo sa kanila sa araw ng pukum na merong hindi nakakarinig ng mensahe ng Islam, lahat tayo ay mananagot.
0: Subhanallah.
1: Kaya iisantabi natin yung pagkakanya-kanya. Ito na ang tamang gawain na kung saan gawain ng mga propeta. Dapat ang mga Muslim ipakita natin sa kanila kung ano ang aral, mensahe ng Islam. Okay? Dapat magtulungan tayo anuman yung ating kaya, itulong natin sa pamagitan ng pag-anyaya sa tamang landas. Huwag tayong maging bakil. Ibig sabihin, huwag tayong maging kuripot. Na kanya-kanya na lamang tayo. Hindi. Dapat magtulungan. Lalo pa dito ngayon na naglalaganap na yung mga iba-ibang sikta. Dapat kung sila ay nagsipag upang magpalaganap, bakit kaya natatayo na sa tama ay bakit para tayo ay paurong na?
0: Subhanallah.
1: Iilan lamang. Wallahi mga kapatid, tandaan natin si Allah subhanahu wa ta'ala huwa sami'ul basir. Siya ang nakakita at nakakarinig. So dapat ang isang Muslim, dapat parati niyang iniisip ano niya ba ang mensahe ng Islam. Unang-una sa kanyang pamilya, sa kanyang kapitbahay, at sa lahat ng mga tao dito sa aklan, bilang pagmamahal natin sa mga hindi Muslim at pagrespeto natin sa kanila bilang kababayan natin. Okay?
0: Masya Allah. Napakagandang payo ng ating buting Ustad, na kung sana naway isabuhay natin yung mga ganong mga paalala, dahil napakabigat nun sa atin bilang mga Muslim. So inshallah, Sheikh, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Nawaya sa panatili mo dito ay inshallah tulungan mo kami na mapag-isa tayo sa kumbaga sa tarika na ito, sa daan na ito ng da'wa. Magtulungan tayo sa kaluguran ni Allah hanggang sa magsama-sama tayo sa kaluguran niya at sa paraiso. Naway papasukin tayo ni Allah doon sa kanyang awa. Amin. So inshallah, wala na tayong oras, Sheikh. So hanggang dito na lang. Ako pong inyong kapatid, kababayan, Jamal Isidro.
1: At ako naman ang inyong kapatid, Abdurrahman Baiz.
0: Ito po ang busis ng Islam sa probinsya ng Aklan.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East na may Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname agro-epekto kakon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas at gaganda ka pa.
3: At

0: Si Ma'am Annabelle, nagbeba isiha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-mm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung ano nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng rice

0: Love. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga.
7: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon ah. Ikotin mo man abiro imo sikreto ka kon.
8: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
9: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis Whoa. DTX 500!
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo?
15: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
17: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
18: Go! This is my radio.
19: I love this station.
20: They're always on.
16: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako at laod-laod tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay ako pinag nga laod-laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abo kita sa atong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At noong 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh. Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: si Ma'am Annabel ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras na mga katodo, alas 5:04. Hanot.

0: Radio by Doming Amon Aya. Oy, may hapon atong mga suki, no? Every Sunday nga nagatutok gid, no? Aga naga subaybay, no, sa aton karanga pagaratsada kalingawan ta kon Domingo. Ang todo komposo harana live sa radio, no, kay ba naton karanga mga haranista kag mga gitarista, no, nga iya sa makaron. Dahil nga hapon sa aton nga mga viewers, thank you so much gid sa inyo nga pag iba kamon permi sa amon nga pag pangalagad. Aga siyempre ginatamyo dagit medayid nga hapon daton karang GM, no, kay idol CEO it radio todo idol Jonathan Cabrera. Medayid nga hapon sir kay Manlin Leona, kay Toto Simon. Medayid nga hapon siyempre sa aton nga BM, no, kay Ma'am Sol Cabrera. At sa aton man karang OM, no, kay Ma'am Lilia de la Cruz nga iya sa makaron. Medayid nga hapon, ma'am. At sa aton nga admin, no, kay Ma'am Janet. Kasi tanan aton yung mga katodo ng Ari Subong, kay Papang Buryong. Aha. Kay Papang Buryong kag kay Papang nagnaga kaon-kaon. Danang paborito. Agi naman kay Papang Dingdong, no, kay Papang Reggie na aton yung mga technical nga uhagid, no, naga pabaya, no, sa aton nga pag-aratsada every Sunday. Yeah, sige. Aha, aga by the way, diba, siya ako hilipat, no. Ginag-greet ko kita advance, no, happy birthday ra akong nga tunay nga pag-ibig, no, para hinaga.
1: Happy birthday!
0: Hey babes, ha? Pizza, pizza 17, no, pero siyempre, program hinaga, makarama lang program. So, maka gina-advance ko kita mo, no, it, happy birthday sa akong nga princess, ha, no, sa among nga panimagay. Thank you so much, no, sa tanan, no, nga imong kaayo kag pag alaga, no, sa amon sa up at kami nga mga boys, siya lang ang girl gani ay nga ugtas mo kamo ko namat. Oh, sige babes, no, happy birthday kita in advance para hinaga. So, sa ato man karang mga viewers, no, sa naga birthday sa makaron. And happy birthday sa makaron, alas hinaga man, kung may nag-birthday pag hinaga, no, in advance. Sige, alright. Pagkataon tayo na sa Tay Doming sa imbukada ng ambahanon. Tay Doming, ano yung ratchet na mo?
2: Carmelita.
0: Carmelita, nagbusong walay banda, para Noel, matuon na.
1: Happy birthday!
0: Birthday ko, no, babe, sa uman. Ah, Carmelita, balbal, nagbusong walay banda. Hanutin mo na.

0: ha? Ayos. Busong ulat ba na?
1: Kita niyo ko, madaya nga hapon ako nga pamilya na sa Beauties, ako mga po, kamo mga umagad. Kamana man sa amon ng krapis bagay na nga nag-amati sa rayang arang programa, kami ako man, madaya nga hapon. Kansiyo ko pamili, Pibiyaga pamili, Jimenez pamili, Concepcion pamili, Plebiano pamili, Navarra pamili, Fernandez pamili, Antayao pamili, Del Carmen pamili, Makoy pamili, Yabira pamili, Del Sario pamili, si Butchoy Bayo, Rarang Pamilya, Madair Bangapon, si Dominga Fernandez, si Nore Concepcion, Rarang Pamilya, Madair Bangapon, si Pars Fernandez, Rarang Nanay, ganang mga imanghod, kami ako mas Madair Bangapon, si Leticia Magrato, Rarang Pamilya, Madair Bangapon, si Noel Rentilio, Madair Bangapon, kasama man ng pick up pamilya na sa na akong mga kabrothers, sister, kabriunis, ay minatami ko man, madaya man ng hapon. Si Kent Valencia, gano'ng pamilya, madaya ng hapon. Si Nanding Mintino, si Gil Patricio, si Raldo Blano, minatami ko man, madaya man ng hapon. Yung mga PNP, presidents na nag-duty na sa outpost, mga nag-briunis, kay Meslino Fernandez, nga chief tat Tatano sa Barangay Briones, hintami ako man sa Radyo Hapon. Happy na sinilang sa Radyo Nga Rang programang Tudo, kumposo sa Radyo Tudo, kaibigan mo.
0: Alright, thank you so much, no, kay Tatay Doming sa naman yung kampiyon nga Carmelita, Ratsada, para kayo tanan na may dahil nga hapon. Aga, Hans, may panamyaw, imbukada nga panamyaw, Dodoy Cone, Cone o Pony? Shoutout lang kay Dodoy Pony, Cone gid man siguro. Cabrera Cristina, shout out lang sa Cabrera, aga Alonto, aga Sibon Family, Yasa Mabilo, Nyowas. Arbitore, shout out lang idol, naka duty Quezon City, maugan-ugan nga hapon. Thank you so much sa Lodi sa Quezon City, hago nga sa pag-duty. Madapinan siyang lahat dyan, Idol Lopel. God bless you all. Panat, Idol Duming, haling kay Ma'am Eliza Ropag, panamiyaw. Sige, thank you so much, Anay, no? Sa ato niya mga tagsakdagman every Sunday. Thank you so much sa series tracking. May for her nga 6-wheeler, 10-wheeler. Kamu mag-her, tracking nga doon ka mo sa series tracking. May 6-wheeler, 10-wheeler, prime over, located at City Liptong Estancia, Kaliwo Aklan, owned and managed by Boseres Retolen. Pwede ka mong ka-text, no? Sa anong numero, 0985158569. Aga, mga buman ng bakit, pamahaw, kunagahon, mga pangkapi-kapi, na? Ito ka muna sa DJ Mikiri, pakagamot mga narisari niya klase itinapay, na banda sa may Andagaw, Kalibo Aklan. Andagaw, bye-bye! Owned and managed by Nung Darwin ng Marlin Dimo. Thank you so much sa mga unga na nagpamati mga baker na tawuhan. May dahit nga hapon kayo tanana. Magkamuman niya sa menu, buswang. Yan ka mo mag-ato pa sa iba. Ato ka mo na sa Bambi's Bakery. Magkapit mga toasted muna. Ipandisal na risari ng mga klase at mga tinapay. At nagpamati man si Nang Elsa Nabor Bilyante. Nang learn now na, Piniano kay Unard. Pinyano, may dahit nga hapon ni Nakinang Lina Gallego ng Rose. Sa kinaman, no, kay Onard Pinyano, nga guwapo. At na kay Milchan, at siyempre kay Nuno Candido, Onard at Nuno Pitungguhan. At kinaman kay Josie Candido.

kampiyon nga mga video okay sa mga birthday po niya kasal na nalisarin nga mga inyo nga mga okasyon. Ato ka muna sa Jix Video Okay Rental, no? Namtang sa Kabatanga, Makato. Onan man is by Engineer Jake Taladro. Ang magamang gwapo, Lord Tyron Taladro. Ag pwede ka mong ka-text, no? Sa andang numero 0920-89-13748. Ag available man nakarang mga lamisa o bangko kung kuhang ka mo sa gamit. At tuwa ka muna sa Kabatanga at mag-renta sa Chicks Pijoki Renta. Ako gusto man magpagwapo, magpagwapa ay at tuwa ka muna sa Katkat at Lawrence Barbershop. Katkat at Lawrence Barbershop sa Makato Public Market. Magpagwapo, magpagwapa.

0: Kit ang sming ko sing tugungan on and managed by Migador and Digo Arlie Rel at all. Na naglindami din nga po na Roger Masigon ng Ami Ambrosio ng Andres Francisco again ng Teresita nung araw kita bera medan nga po. Ipilipin na si Dorna ganang Tony Quadrati medan nga po man. At kamo man ng pagwapo sa uman ito kamo na sa Gary Barbershop sa may tuning registered. Panara ng apesto ni Migo Gary. At ano sa awan ka pamati man, si Milani Estoban. At minaman kay Paye at kay Nung Udong ang ka pamati kita. Sa may Big Gayon, Dari Bertabasa, Medellin nga hapon, Dari. Mananay Flor de Pican, Tatay Uto Timtiman, Ma'am Gina Dua. Inaman kay Jubel Rosello sa guba ng ka pamati kita. Sino pa? Tatay Yoto, Ma'am Michelle, no? Timtiman, Matimtiman family sa Badjo. Yahoo! Berli Tano sa Dotwan Simpram, Batangas. Pwede niya po na. At siyempre naman, no? Sa grupo ni Nungduray Masayon sa Maydongon S. Tomas siya, thank you so much. Sana ka ng mga tanky boys sa Magtang Makato kay Junior Dorot Castudio. Kay Junior Maning Tabuena, agi naman kay Joe Gregorio at kay Malo alias Guapo. Nakulono pare ka pamati man, agi naman sa kay Ernie Mansayon at kay Polkit Guapo. Mga tabuhan ni Nung Dudoy, ina sa tangke. Dahil nga po na, Nung Dudoy, Nang Inday, Nung Pino, sa mga De Vicente family. Sige, ba natin lugoy, ikaw na ikonoy, ginhapo pa si Nung Lari, ay bagong kaon. Ikaw na, balbala, aha. Ano to, imo itong kanta ko sa gabi nga to.
1: Nalipat dali ako.
0: Aha, ano ganito. Kulang sa tago na.
1: Hilak, kulang sa tago.
0: Sige, balbal pa rin Noel, hilak. Hilak. Mahilak sa tago. Tago-tago.
1: E-minor lang.
0: Oh, good evening naman sa LBR, no? Repair, cellphone repair sa atong amigo kay Vince Roth, kay Sian Bulano. Di ba kinambay tayo logoy? Uy, kaya mong baba, ka sinugod niya. Lavinia Umaling, no? Kay Janelle Umaling. Sige, balbal na. Para na sa imo.

0: mahal.
1: Ah, may diayag yun yung kami na sa para ang lagaw na kay Nanay Sabit at kay Lloyd at kay Jomalin at una ka day kung nga niya Parimilo kay Marie Jerome at kay Jerome Jerome kay Roselyn at kay Yumar una ka day Rick Sinimulat at kay Marlene at una kay Almer at kay Ima ito gali sa Makato kay Mari Mirna Tawag kay Toto Lare at kay ina sa Sito Gambon at sa Kalangkang at kay Konigali Jewel Balundo sa Manila kay Nini midday lang pumati na sa Manila ina kay Konigali kanday yung sa bye bye na sa dagaw sa kay di Adonis na kay nung pabling na sarita sa anang asawa una kay Abner bigay mo kumati ang niya sa kay Bab Nalisa kay Toto Gini Mendoza na sa dagaw
2: sige
1: una sa mga kanyang-kanyay una-una sa kay Milot gali ang kay kay Nini Maria gali Cebuano na sa Manila may di ayala pumati na yan kay Lang Impik kay nung unoy Nimes kay Sipin kay Jonathan kay Joel na ng mga wato mga sikip sa airport may dahilang pamati na
2: okay na sige thank you so much kay Tatay Lugoy agadugang nga panamiyaw Banat Idol Lumin kay Hanot Idol Lugoy haling kay Mamilesa gandang hapon sa tanan ha aha gandang hapon sa tanan tanan ano tilog ano ibalik di nagsinuhod mo nga aha Maribel de la Cruz shoutout kay Angko Lugoy hello po, Angko Lugoy kong mabuot. Gandang hapon. Pa-request naman para kay akon nga lalab, Angkol Unoy Nimes. Ay, doon na ha, Tay Lugoy ha. Tirahan mo ang paborito ni Tay Unoy nga. Di malas ang kurasyon. Thank you so much, Gada, Ampun Maria. Thank you so much, Gada, sa imo man nga grasya, no? Nga, ging, ano, sa kay Babes, no? Aha, delivery. Ito na, bantayan na kung tusukuha. Thank you so much, Gada, Ampun Maria. Kabay nga, kapait, wabo pang blessing ni Lord na sa imong trabaho at imong family. Thank you so much. Oh, that's on try si Pari Noel sa anang kagantahon. Pwede ka mong ka-text no, sa aton nga text line 0970-349-5093. So man, 0970-349-5093 no, sa aton nga pag-ratsada. Sa todo kong puso at mga touchscreen na pwede ka mga text ka ito niya para ito nga basahon na ikaw kada sa nag-share permit ito nga program ting share-share yung mga idol ito nga pag-ratsada no? Sa todo kong puso ang harana sa radio every Sunday sige aha nasunta na pero Noel okay na ratsada mo bomba pare Noel Hanot, ano ay ratsada mo, partner? Ha? Bunghan, anay, bunghan. Pindutan na yung mga na para makasugod. Na, ayos. Ano ay kantahon mo?
3: Kung mahimo ibalik.
2: Mahimo ibalik.
3: Mahimo ibalik.
2: Ang nakaraan. Sige.

0: Thank you. Nasa guwang ko balitin, no? May lagmati o nakandaya. Tapero si to. Nakandaya. Nanay Aileen, no? Agay to obit, no? Sa mga unga, no? Kay Roslyn, Aronelin, Rica May. Agay to Nilo, ni Marlene, kay Mamaras, no? Sa office na Sausing, sa Apolinario Family, no? Family, no? Kay Papa Blardo. Kay Nung Totong, no? Agay, Cerolino, Junel, kay no. Agay Janice, kay Bilby, kay Ana, ag sa dito mas pamilya no, biyo na po no, biyo na po no, happy birthday lang kay mo. Kay Nini Libet, kay Noli, Ninit, Linit, ni Justin Badok, kay Darlin, kay Bit, sa binig pamilya no, kay Alex, sa Aquino family, kay Mars Sosa, kay Panimlito, kay Joshua, kay Kian, sa Tumbukon pamilya no, kay Snowy Digoy, sa inyo pamilya, kay Paring Pilmore, kay Gaga no, at kay Nani Marie, Nani Ninya, sa Mendoza pamilya no, agrulakan pamilya no, sa libas, malik pamatiman sa malala, ganito. Katigbawan, kaday Bungbong, kaday Juby, Junil, kay Pre Monoy Paterno, ag sa kay Ma'am Riyat. Si Buano, no? May lumatiman, ag kay sa mga Toriano pamilya na sa Mantigib, yan man mga kalilari, no? Kay Ma'am Milros, ag kay Sajika, Clifford, kay Jacob, Dini Princess, kay Toto Timan, ag kay Tibini Salvador, kay Tibini Nirbar, kay Rica Di Pedro, sa Pico pamilya no kay Erol, Catherine, Ernie, Oralin, Jojon, Nilamutia. Sa Nirbar pamilya no kay Toto, kay Inday, sa Francisco pamilya no kay Nene Rowena, paring Jopel, Nene Mira. Sa Cebuano pamilya no kay paring Romel no, Ima, Cyril, at kay paring Giovanni no. Cebuano pre, malang kabiyo na kay Muman, nagsabayin pamilya kay Pre Ed, at kay Tiri. At sa Siotalo na kanin Urani no, nasa Manhanip Malinaw no. Kapag naman na kay Ronel Oding, kay BBD ko, nasa Magubalibakaw, kay Edna Busito. Kay Ami Tambong no Gamlanga, kay Jose Alfredo Gamlanga, kay Florimi Gamlanga, kay Paring Ramin Nalauna no nasa Bakanbanga, kay Joshua Pintor, kay Charlie Sabaliero, kay nasa Latosino, kay Ma'am Elizabeth sa Germany, kay Anong Budoy no nasa Yotorong, kay Pre Ibong Gregorio, kay Ray Bulano, kay Paring Ray Bulano no, kay Jonathan no Sonyo kay nasa Tinigaw, mga amigo kong Trish Colderbino na sa Aklan Bisayan, at sa kay Jury Sausa, na sa Naluok, at sa kay Panay Giovanni.
1: Si Nabalde Paget na to, si Nalaunan, karami.
0: Iyon nga niyon.
1: Ayun, nagawa na.
0: Sige. Nalaunan, nasa Bakan Banga.
1: Sige.
0: Ano naman diba, thank you.
1: Thank you so much, no? Thank you so much man kay Maribel De La Cruz sa pag-share sa mga share natin. Thank you so much, gidan. Buhay po kayo mga idol. Agi naman no kay Ate Mercy, shout out lang kami yes Altabas kay pinamati kita sa radyo. Arbi Ate Mercy kay Mamang na kanday Helen no, sa nanang nila pamati kanday Totong Pintor sa mga Pintor family mga no Pintor ag mga Bautista family man na ag pamati man katon. Sige madayon nga po na. Elvin Milerasa madayon nga po. Shout out sa Barangay Morales kay pamati kita si Cardo. Because si Gabo, ito mga Cardo, tingali ka. Good evening na, request lang, Aquari family ko no, tambay-tambay sana sa payag, habang gatambay sa payag, shout out. Ambrosio Aquari family, request lang idol, it baby ko. Hanota idol Noel, Ma'am Melissa, shout out kay Uncle Onoy Nimes, malipayan nga pagpamati, halin kay Apod Maria man sa Gapon na pagpanamyaw. Uncle Onoy, dawataw ito bata na, Uncle Onoy, maagi ako na. Matagay dat mau aslom nga matutamis. Sige. Aha, dasontrain si Nong Laris ha, na mag-arat sa daman nga harana o kumpuso para kinyo mga idol. Balbala na. Shout out sa tanan nga mga driver ng mga good lovers nga nagpamatikin sa mga road. Ay nakabay palak no, medayon nga po na na. Sige. Ano kantahan mo Nong Lar?
2: Kay Rami ng
1: Kay Rami ng sige, kaya rami ng umibig, pag-ibig, balbal.

0: na. May bibigali, no? Advance happy birthday lang, be. Kabay pang abo pang birthday ro mag-abot kay mo. Kay nanay, sabit, no? Magpakamayad kayo, nay, na sa imong kwan. Ang kay Ma'am Beth, nasa Germany, ma'am, kay labas kayon. Agi na sa mantigim, no? Ako niya mga kwan. Inatamay ako, kikin natin, no? Si Joe Kalindong, no? Ag si Lisiel Kalindong. Parikuding, ag si Marie Edith.
1: Ang tingin sa mas kay Noong Larry. Shout out man kay Hihi. Kompleto Idol Noel. Abo kita nga si Amat. Idol. Halin, Noel, halin kay Ma'am Elisa. Balbala, Idol Larry. Halin kay Ma'am Elisa man sa Kapon. Ang Hilo Briones, Mirin Celia. Mirin Celia. Good afternoon, Idol Noel. Good afternoon man, mga Lods. Pwede ang kamot mensahe. Ito nga pagkabasaon, ha? Ingagin sa nag-share at nag- no, sa ato niya program, nagkatabid ka ito every Sunday, may dahil niya hapon. Ag milibin nga po niya naman sa umano kay Daddy Bird sa Tabasa sa Tigayon. Ma'am Jean Adwa, Nanay Portapican, Madam Lordely sa Siyoko, Tatay Uto, Ma'am Michelle sa umano, ang Uncle Loli ng Mary, no? Bonifacio niya kay Asir Arnel Lampago sa Leso, kay Jewel Rosilo sa Guba, ang Amigo Arnel Quaterno nasa Istaka, mga Istaka Boys. Ag Daryl, ano, Darylin Store, no? Darylin yata, no? Aha, aba, yes si Junjun, nga gwapo, ang security nga gwapo nasa may Tuping Reyes. Ah, gwaigid nga lubad. Bakti sana pare mo nga kantahon. Junjun masangya med nga po, Nanti Rabal, no? Med nga po man. Ninyo Brillante Gomez, nga vlogger nga driver nga gwapo, med nga po. Nang inaman sa aton yung mga nagpamati kin sa makaron kay Tatay Carling Quintes, kay Mako na, kay Japox, no? Med nga po. Kay Vincent Ibaño, kay Miko Ibaño, inaman kay Inchik, no? Kay Rose, no? Sa Jabil Store. Agi naman kay Sergio Jotobalinal, ang gusto, Federation President, at Bilog nga Kalibo, ang sa Federation, ano nga nila, Cap Toda, no? B-Cap Toda, kay Sergio Jotobalinal. Ina kay Nanilidya si Albasino, nagpamati man. Inaman kay Ramil Tolio, kay Abmer, aha, kay naman kay Iabot, no, kay nung Alan Maldora, kay Eric La Cruz, kay naman kay Nonoy, no, ano gani, si Nonoy Alisel Alejandro, hindi nga hapon. At sa itong mga bipat, no, ay Vani Sonyo, kay Elias Cano Ronilo, kay Erdin, no, kay Veran, kay Morgan, kay Mulong, Tatay Mulong, kay Tay Unsong ng Edward Merced, ng Andrew Flores, na kay Andoy na din nga po. Kay Lindon yun na kanyang Lani Bonifacio ang kapamati man sa aton. Agad naman na kay Nang Rose de la Luna, kay Eric de la Luna, no? Kay Isot Ronnie Matubang ang kapamati man sa aton. Agad naman kay Kagawad na San Ignacio may din nga po. Agad naman no, sa amon nga binalangga ang kapitana ito. Parangay Andagaw, kapitana Juliet Onyet, Mel Garejo. Ang satanan ng mga kagawad na, mga BHW, ang mga

0: ano gani, mga kag-tanod, no, nga pamatikid sa makaron. Sige, Madam Rosie Isog, may dahil nga hapon, Madam. Agi na man, no, say, Madam Mildred, no. May dahil nga hapon. Kinichel Silog, Crispino, shout out lang kayo sa Ibar Leso. Crispino family, sang Tres Marias, Ninya, Nichel, Nika, sa asawa kay Dunny Crispino, thanks kit. Sige. Okay na si John John. Okay na, John. Imo nga matahom nga bahan noon. Oho, si niya ni ikaw, John, ka ulit sa may nagani na inyong ara, talaba, no?
1: Ano? Sapian.
0: Ah, sapian.
1: Bilaw.
0: Gali, no? Bilaw, oh, sige. Bilaw. Ari na ang taga Bilaw, ha? Mga taga Aruhas. Si John John, ang mahugod nga security iya sa may Tuting Ray Street, ha? Kita niyo mo permiron na naga ano ah naga tutindog apong apong ko nabantayan ng mga motor na ni karon. Sige, Balbal John, ano ka taon mo?
1: Malinong ang
0: malinong gabihon pa rin, Noel Aratsada.

0: thank you.
1: Alright, thank you so much kay John John. John, may tamiyabon ka, John?
2: Tamiyabon ko lang sa... dali sa mga barkada.
1: Hmm.
2: Si... Montuya Tomas.
1: Tuba-tuba, boys. Mga tubaan, boys.
2: Si Chris Kualing. Hmm. Ang mga buddy. Ag sa akong mga buddy. Nga iba.
1: Hmm.
2: Kag... hindi na sa balay, ah. Mayong inyagap isin nyo. Kag madamo, inyong salamat.
1: Dati nubiya mo, nga subong, sawa mo na.
2: Sunod lang, ah.
1: Ah, sige. Sunod lang ko na iba. Sige, thank you so much, ha. Thank you so much, Kinichel Silo Crispino, sa pag-share ito atong program. Thank you so much. Papang Buriyong, thank you so much man sa pag-share sa itong mga swearer. Thank you so much. Sige na. Agi naman, no, kay, ha? Kay Glenn Taladtad Gelio. May daid ng hapon. Idol, shoutout lang sa Panyakan Tangalan. Advance, happy, happy birthday, Ampod Babes. Nga gwapa. Halin kay Ampod Maria. Thank you so much, Ampod Maria. May Mimi Sausa, good evening. Shoutout lang, taga-ugsip. Ha? Kay Papa Buyet Sausa, Mimi. At sa mga unga, nga gabert, ano, gabirthday si Yoshimi Sausa. Happy birthday ba naman?
3: Happy birthday!
1: Birthday galing. Wow, galing naman. Habaw din ang po ni Ma'am Elisa. Galing mo raw, John, ha? Pagpatuloy mo yan, ha? Sige. Aha, dasuntas. Pasok na, mga girl dyan sa labas. Good evening man yun na kay Tay Efren Flores. Kapamati man ka ito, no? Nanay Flor Crispino. Adad niya hapon. Gina man kay... aha, sa ato ni mga tagpalamati na sa, ano, kay... ano, ano, sa may... Inigaw, no? Kay Lola, ina, kapamati. Lola Telma. Gina Sir Carnel, no? Kanday ako karaling na, manang diling. Kay Nanay Clarita. Gina man kay... sino pa gani? Ako Carling, oh. So, kay ano na, Tier din ng Junior, ah. Hindi hapon man. Sige, Ratsada, Timel, ano ikantahon mo? Ha?
4: Mapintas nga damgo.
1: Mapintas nga damgo. Request kin pirmi ni ano ron ni Slaughter.
4: Abo-abo no? Kung request mo kana ta si Slaughter.
1: Oh, gani, absent mo makaraw imo sundayag yo. Sige, balbala Timel, hanutin mo na.

0: you so much. At para na to tanan mo sa nag-request. Good evening sa tanan.
1: Alright, thank you so much kay Ate Mel sa Ratsada nga mapintas nga dam. Ligyan nyo, Genevieve at Tim Timan. Good evening. Shoutout lang sa padugangan. Nga ito, si Roberto Obet Gregorio ag sinanay ang Helena Hiling Gregorio ag kay Auntie Helen Amasula ag kay Nong Bongbong no Asarino ag kay Raymond Florendo Sanghipag ag kay May Gregorio Oliver Francisco ba umayad ayad nga hapon balbal tayo logoy na kay Takoyaki Boys. Hi, Boss Lobel. Pwede patamiyo lang kami sa Street Food Poblasyon Kalibo. Kay Jassel Takoyaki. Agad naman kay Bilarmino, no? Kay Ampon Mo Babes. Sa Shawarma Edward, na? Sa Istanbul. At sa mga kainday, ano na? Anday, anagapila na. Anday Badong, anday Melvin, no? Mga Nuggets Boy. At mga, ano nga, tag, ano nga rahat? Tugtog-tuhog nga, usit. Ano nga tawag karon? Akalamares na... Good evening kay Claire, no? Shoutout lang, no? Hello, Nong and Company watching live. Shoutout ka na yung Joby John, Christian. Aitin Patricio ng Lani Ricardo ng Josie Arroyo. Ang sa tanan nga pinamata, request lang martyr nga gugma kay Babes Pintor Aitin. Thank you so much. Maisel Magsipok, shoutout, ha? Ang ina kay Pare Carding, ba? Shoutout Pare Carding, may dahil nga punda sa imong lugar sa Kuntang ga patamyo langgit no si Noel Rebutar kay nasa sitio si Nayaw Banga Aklan kay Henry Roscal Aret Sonyo Jomari Jomari Merano kay Arturo Sonyo ay kay Pete Ronilo Rimbolat nagpamatigid sanda sa makaroon nagatagay tando ay good evening na parikarding ha sa taon kay Sir Alan Mana kabutaw-taw sa Labod sa bilog nga kalibutan. Madayad nga po na kay Sir Alan at sa mga kapatid niya. Ahay naman kay Ma'am Maria, Ma'am Pon Maria. Shout out sa Anota Idol Melros, haling kay Ma'am Elisa. Hello Ma'am Mel, haling kay Ma'am Pon Maria. Gandang haganda ng sound natin makaroon pa rin. Lobel, enjoy the event. Take your time and God good luck. Sa inyong lahat dyan, excited na ako August 16. God bless. Ma-share kaya pare sa August 16. O gani, 16 makarap, pala yung maabot yung mao. Palikardeng, matuga ko na ya, August 16 makarap. sige. Note na, si Babes, balbal, ang aton nga birthday girl, tomorrow. Pila nga ni ko, Babes, hanlok ka magsugid kong edad.
2: Secret.
1: Basi goon kami, go at yopok. Aha. Uh-huh. Okay na. Ano yung ratsada mo?
2: Mabugnaw ang talon.
1: Mabugnaw pa rin Noel ang talon. Kay painiton, tahindo na. Sige, balbala. Mabugnaw ang talon. Hanotin mo na.

0: Eh ano babe, sa imong wish na aga birthday mo galik ko no?
1: Siyempre, long life. Siyempre, good health. Para sa akon niya, bilog ng pamilya. Kabay pa nga, abo-abo pa nga birthday, kakon gaabot. Makaragang ang itsura, din magugang.
0: Abay na pero novel, wa ko na ikaw gagugang.
1: Gano'n na, nasa 40s, sa tagid.
0: Ha?
1: Kaya hay, hindi ito pagungan do pagugang nga ra.
0: Wow, ta.
1: Oo. Basi mga nangan, may apo ta ako.
0: Iyaw man, yun, anay, iyaw
1: man. Pero hindi anay, dahil wa ko pa natobse.
0: Ano, anay? Papa, anero, ano?
1: Wa pa natobse, do, tinanong. Gumpisa pa yang. Kaya ay, no, salamat ha. Salamat na sa Ginoo nga hinaga ay another year man nga nagdugang sa akon nga kabuhi. No? Thank you gid sa mga trials nga gaabot nga nakayanan gid. Siyempre amo gid humble na nga. Hindi man pag itao katon do mga problema do mga trials nga kon hindi naton kayanan. Kaya kita ay do aton nya dapat ano kita ng aton yung loob ay
0: fighter.
1: Oo. Palaban. Oo. Hindi kita mapadaog sa mga problema nga gaabot
0: ka. Ikadlaw ka ang libog.
1: Strong. Diyan na lang rin isipon yung pirmero Ginoo na una aton.
0: Pero ka, di nga man yan ang gawang ho.
1: Ayo, bagits aron. Bagits aron sinong cardi nga rin. Good evening kimo na sa chando.
0: Di malata nga senyor. Tara.
1: Dahil mga senyor, ito mga nangan doon.
0: Sige, tagay na to.
1: Galim. Ano, itsura naman lang makaroon.
0: Mahayag tayo mata na yun.
1: Hanot, abiro na habuot at nagkakuan na dudag tabon sa mata habuot.
0: Okay. Oto ko nimo naga sunglass mo kara.
1: Makita na takaroon na mga chicks na.
0: Mahayag tayo mata sa mga
1: joke
0: legs.
1: Lang na nga. Ay, good evening kinya tanan. Iya sa Radyo Todo, no? Iya sa Todo kong puso. Good evening kay Ampod Maria Pod. Abo-abo gid salamat sa imong again pa-deliver iya kakon. Thank you gid sa love. Kabay pa nga doblesing hay dubli-dubli pa duga baliki mo.
0: Ano to nag-abot nito wa kita.
1: Ano na pati mo hindi na galing sa miton tawag ang hindi na. thank you gid pod ah. Salamat gid ah. Okay, Ampod Maria. Okay, Nanay Imbek sa Manila.
0: Tanawin, okay, cellphone ba siya may mag-send naman na?
1: Ay, malay ka tayo ah. Tinaga.
0: Tinaga.
1: Agahon ka pa, tanawon ang cellphone. Malay pa tayo. May nag-visits na kan,
0: Ben. May nag-gigas na. Ano?
1: Kabay pa, no? May hulog ng langit, tinaga ka ako. Tapos, na nakay Ma'am Beth sa Germany, Ma'am. Hi, good evening. Good afternoon, nakay mo.
0: Ipuna na Ma'am Beth do atong chocolate ha. Isang kasakoy uli mo yan.
1: Kay Tatay Ambo, kay Nanay Bibi o nasa enroll dan.
0: Tatay Ambo.
1: Good evening. Kay Daddy Bert, tabasa o nasa Tigayan dad. Good
0: Daddy.
1: Evening, Kimo.
0: Good evening.
1: Kay nang doday man sayo nong. Hi, good evening. Ang sabilog mo na nga pamilya, mga tanky boys mo na nga. Good evening kinyo tanan o na. Kay Idol Lods Taladro, kay Sir Jake Taladro na sa Makato. Ha, good evening kinyo tanan. Sa bilog nga pamilya, bilog nga pamilya Taladro.
0: Taladro
1: good
0: family.
1: Evening. Sa ito sa amo no, mga Pintor family o na. Good evening Pistanyo family o na, Candelario family. Mga Soryo family. Kay Ate Mercy o na sa Altabas, kay Apple. Good evening kinyo o na. Sa mga Kampuran ko na, sa iyo ninyo ron kung kun sin o kamutanan yun ah. Dahil ka po-abo nga mo yung kampuran. Ho, oh. Mga paka-isa ba nga? Natawag ito ka
0: mo. Isahan mo sila ko.
1: Yes, sa ano no? Sa Makato na kay Nanay Sario na sa Mantigibnay. Good evening, Kimo. Kay Ampod, kay ano gali? Kay Ampod Eduardo. Bilarmino pod. Good evening, Kimo.
0: Kay Liber, gabunito sa Makato.
1: Nasa mga Istanbul, Shawarma. Kay Anana sa Jassel
0: Takoyaki.
1: Takoyaki. Good
0: manamiton.
1: Evening. Kung gaba kayo kamo karon una masamitan ninyo rong mga manami nga mga ng takoyaki.
0: Day ang bilog po yan. Hay, solve na solve kayo.
1: Una sa veterans doon sanda nakapwesto. O soya ninyo doon Jassel Takoyaki at Istanbul Shawarma. Una karon.
0: Oh,
1: di ba? Baka naman diyan, no? Na commercial ka na baka naman.
0: Baka naman dyan, may
1: sumbra. Baka naman dyan, hinaya. Joke lang ah. nasama nila pit bagay na kada ng Milo, kada ng Jerome, na kay Roselyn, na kay Jomar. Kaya na nanay sa pit gali, no? Kay Lloyd, kay
0: Jerome
1: din, na ah, good evening. Sa ako nga daywa ka binata, una sa bagay. Katawag ako kapamati sa nanay. masaduda, tagapamati, ang mga binata, nga sa bagay. Kaya nang adang, kay nung Ibong Gregorio, na kada ng Clarita Reyes, ha? Good evening. Kada ng Marlene, ha? Ribolat na kay Norex. Kitatay na una, good evening. Siyempre sa amo niya, gwapa nga kapitana una sa barangay Andagaw. Kay kapita, gwapa ag mahugod, ag mabuot pa. Kay kapitan Joliet Melgarejo na. Good evening kay mo kap. Sa bilog nga
0: good evening.
1: Ano na mga Andagaw nun. Nga mga kabarangay na mo na. Good evening kay tanan. Sino pa? Si Ma'am Jen Adwad. Ma'am, ha, good evening kay mo tanaw na sa Nabas. Kay Uncle John, ha, na sa Balete. Kay Clarissa. Claire, hino na lang imo nga request na. Kay Juby. Kay Uncle Nuno una sa... Ano man siya? Kay Uncle Nuno. Kuwari. Ano pangalan ni Uncle Nuno? Si Rinaldo, ang kolon Rinaldo Kware. Tol, good evening kay mo na present kay mao permera. Diyon na lang hindi naman iba.
0: Sige. Kasama sa Sky Babes, Maria Lee Soyot, good evening. Ina si Tatay Doming, no? Pangabay lang dahan yang imaw. Sana pag-uli. Love you and miss you, Tay. See you soon. Halin sa imong bunso nga nga si Maria Lee. Bibi Estrera Soyod. Yay mo nag-angkas kay para novel da kon gabi eh, no. Ginahatod may muna para novel sa anda nga bagay. Safe na safe si Tatay Dobby. Salamat Miguel Lobela sa pagdala it more power with probiotics coffee sa amon. Welcome para recording. Ralik Arsi Sonyo. Good evening ka to na Lobel pa kay great man kay pinamati kita sa barangay Alfonso Dosif. Great man si MM ag si Nanay Zili nung Alex Totot ag Tintin ag sinang Isel Rigelbert ag sa ihada na mo na si Bia Angel Queen ag Mars Jo. Salamat oh arna banhaw si Mananggiti. Kamusta ito? Aton nga mga kabakahan to. Kasi imo tawa na paghigtan agi makabuhi ba? Berto Roberto, good evening, shoutout lang kay Porting Harkio, no? Norma Harkio, kay Marnel Randoy, kapinamati kita, no? Yes, asog nun malinaw habang kainom it kapi. Ina kay Chadong, no? Tres Balyes, kay Calixterio, Calixto, Tres Balyes, may dahil niya po. Ayun na sa mga gadyuti na, kay Noriel, no? De La Cruz, nasa partikara it lens dry goods store sa mga ano na kay bahan na nagapatamyog kay ina nag-agi ako galing idol babes saling kay Ma'am Elisa advance happy birthday idol babes god bless aba wag na palibak si uncle do nuno kware good evening ko la GR Pasilan Sonyo good evening sa atot lang sa barangay Alfonso 12 kay tatay Larry ang nanay Mary. At sa mga ko nga si Geraldine, G and Jason, G sa Jimboy, at sa mga manghod ko, at si Jean, Mars, at Chris, Johnny. Sige, Mer Timtiman, shoutout lang, Mer! Ba, kamusta ikaw, Mer? Shoutout lang kay Uncle Mer, kabay nga magmaya dyan ikaw, o gani man. Shoutout lang, Mer, ha? Sa imo na, ba, kung amigo kita, kag-uit, at sa anang, ano, gina-suffer makara, no? May din nga po na kita tayo ito, no? Sa tanan ng mga unga ni tayo ito. Sige, sa Christmas ninyo, mabato no chocolates. Sure ka, Mama Elisa, ha? Sige, Banat, Mananggiti, ano, eratsada mo?
2: Mananggiti, Ron.
0: Ayo, kabuhay, ganyan mo, sige, makutuba riyang, watimot na gangaw. Balbal!

mga kumpuso, medayad lang agabi, iatanan sa mga tao sa nagapalamati. Makaroon sa inyong radyo, kung sininyoro radyo todo, magmamati itong puso. Sanggutan ni tatay, sa uyo namon ito.

0: tam nyo ro mga Espino ko sa puta tulay nga naga chat chat it doay doay ay medyo ay nibiyot na na ay Rosalino Espino agro sa ro ay alipat ako ay di na ako pag-join mga diyo malipatom na abit gugang kita nga ron ay agro ako nga mga kung sa mga barangay at mina ay iya rin yung idol nga si Uyo nga kanta makaroon sa gampag yun niya po.
1: Kamusta yung baka to nga yan ko ron?
0: Oo, nakot baka.
1: Ay anwang?
0: Wa man ay
1: ano lang taroy mo ginagihit?
0: Awa gud.
1: Bunda yung gihit mo taroy, higtan, higtan, iba. good evening na. Thank you so much kay Tatay Mananggiti, Johnny Fernandez. GC Francisco, good evening. Shout out lang, great lang Francisco family. Sa Sales Mercedes Madalag, ag, aha, kay Tatay Paterno, ag kay Nanay Gloria. Agsang magugang nga si G. Francisco nga gahugod sa gamat John Navara, good evening sa ato nga pamatig si Romy Nagamo Samtang nagatagay itanduay Edna De La Cruz, pakishoutout po family De La Cruz Sonio, iya sa Dingli Banga Aklan, wow, thank you so much sa mga taga Dingli ay Battle of the Sound na, kay na sa mga ano si Angkola, ma ano gani, ma-judge ako nga tiyo. Mark Natalio, sadat lang una kay Tatay Ruben sa Mercedes Madalag, Gatagay, Ituba. Jomar Kilisio, magandang gabi. Pedro Balignot Sumalpong. Good evening, Todo Composo. Mertim Timan, good evening, Idol Lobel Quarry, Itin. Sadat gali sa bilog nga family, no? Tim Timan family. Shout out kay Mertim Timan, kabay nga magmayad kayon. Imaw agon mga kalingkod yun imaw ag makatindog yun imaw gani man ah. Iya kami gapamati sa malinaw. Wow, thank you so much ha. Danilo Jaime Ikabanti Javier, magandang gabi sa tatlang kay Jaime Javier at kay Mary Jean Javier nagasigabong git ah do radyo sa Dongkalan Malinaw. Hadlock gid abin nan hindi masout out si Jaime Javier nga raho sa komposyo Javier! Ano gani? Jaime! Shout out una! Eden Tagli, Tagalang. Good evening. Shout out sa Mantigib, Sityo Pawa. Kay nanay, agtatay. Agsakon nga mga aguman kon manghod. Iya sa Bagto Liso, kay Sammy Patricio, kay Nung Lando. Tidusyo, Gatagay-tagay, Duay. Ag shout out lang sa kay Mario Manuel, kay Imi, ag Di Manuel una sa Boracay, Sanday, sa Sundays Mini Mart. Ag idol request lang si Nung Lando it kahoy nga lawaan salamat ay do na taraon tayo na sure na sure idol Lobel naalala ko tuloy si Papa nga nagapananggot hanot idol Johnny halin kay Ma'am Elisa last na lang just nil nakar charot lang idol sa kay Antonito Tony nakar walang kahiyahuyaw uwa gitagay lapad bakiro sang Carabao kundo idol anay ako birahi sa chay pagid masaot sinong Tony. Ido na sa rumba, balbalon ta karon na. Marina Maypa Garcia sa datlang kay Tatay Rudy sa likod at Royal. Thank you, sir. Tay Rudy, nagamagi ako na ha. Paumay kape na. Uhaw ko na partner ha. Request na itong mga amigo man sa Morales at naman sa Kalatsutsi. Ang dason ta lang dahil karon ang panit naman no. Inong ano ha. Legend, di ba? Greet mo kami iya sa Magallanes, Sorsogon. Sige ha. Gandang hapon na, Lionel, ha? Para sa Huawei Tanduay, imbukadang ambahanon para kayo.

para sa mga pangkiboys natin na nagpapamatikin sa makaroon niya o pangurason. Inasamagtang makatulong.

wala man naluyag sa mo. Ano naman daw mga puti? Puti man ko baka takatan ng ila daw para Noel, di ba? Itom lang. Mga may itom lang anay kita. Ay, tama. Good evening man sa kay Mir, no? Sarot galing kay Tati Uton, yung timan ko, no? Sa Badyo, kapina mati kita. Kung puso kada Domingo. At amin kayo mo kayo na. Kayo wag dyan, eh. Pangatlaw na ya. Babalbalagi na Dilubel, halang kay Mami Laysa. Sa sunod nga Domingo, Core Courier, ako magapos una. Ah, Pre Lubel, medyo pigado pagkita. Sige, ha? Pamaya na ikaw, Pre Carling, ha? Dan na ipagpili sa atong matay. Mas yung masagong pataro na. good evening man na kay Yuyo Kumpoy Gregorio. Pag-greet man kami sa ano ra, Sitio Kimakaba Junig Gregorio Aganita Gregorio. Shoutout ha, pwede ka makatext sa itong numero 0970-349-5093 ha, para man to sa itong karang mga tanke boys na noro panit kami ito kay Junior Dorot Custodio, kay Junior Maning Atabuena, kay Joe Gregorio Malo alias Guapo, agi naman kay Ernie Mansayon, kay Bulkit Guapo, agi na kanang Dodoy kanang Inday Mansayon ang kapamatikin. Sige, aha. Okay na si Tay Domeng, ay nga ratsada mo Tay Domeng. Parit sa dong ha, so man ha, may dad nga po na. Ah, nagpamatigid aton nga si Chris Dong, Chris Valiance. Ah, aton nga classmate nga guwapo, nga nagatagay-tagay ko na sa makaroon, kay Generous Guillermo. Nagatagay habang nagpamatigid mo sa kompuso. Sige, may dad nga po na, partner ha, classmate. Kain po tayo, tanghalian. Hindi ko sa mas mamilisa. Ano, isuga mo na. Pantat. Pantat. Hanot.

0: Greet ko eh, happy birthday si Babes. Advance happy birthday para inaga. Kabay nga, pero pasensya at Ginoo ay magagubay bang kinyo sa tarang oras. Ginatamyo ko itong dayar nga gabi eh, ako nga kumpare na sa naloob. Si Pare Joseph Fernandez, wala nang sawa si Manny Mindang. Sabi lang nga pamilya. Gina Fernandez, ginatamiya ko mga nandang gabi. Ag si Bart Pilayo na sa Dumaguete, New Washington, ginatamiya ko mga nandang gabi. Kasi, ako mga nga, bata na sa West, New Washington, mga Philippine family, si Lily, Auntie Lillian, Cruzito, gana nga bilog pamilya, good evening. Ag mga naman sa estansya, mga Risma family, Iban family, Spriano family, Apolinario family, Ibra family, at kumana man kay Mark Sunyo na sa Tinigaw, dahil man ang gabi ninyo. Kay Pari Redtor man sa Kabilan Liso, at si Mari Rosila, ginatamiyo ko man at malayang gabi, at sa nambilo ng pamilya. Si Rubin Diasis sa City Pawa, Mantigib, ginatamiyo ko man at malayang gabi. Si Tyron Taladro, ganang bilog ng pamilya sa Kabatanga, Makato, ginatamiyaw ko man, it madalayag ng gabi. Sa ako man nga, bunso nga, unga na sa Kubay, Kapilihan, si Puroksig ko, Ibahay, ay ginatamiyaw ko man, it madalayag ng gabi. Sa bilog na nga pamilya, si Randy Sawyer, ganang sawa, ganang dayo nga, kamahunga, si Berlimi, at si Nitan. Ginatamiyaw ko mga gali man, ginagreet, gali, it, advance happy birthday kay Nitan para inaga, bisan kung wala mang gamit, hindi basta madayon yung lawas. Sa madayon man yung kamitangan ay mabahol ng pasalamat sa Ginoo. Kamara man sa akong nga asawa, si Meritis, na wala man sa handay Mariali ay ginatami ako man it. Madayon yung gabi. Kabay ko na kamusta sa madayon yung panwaso ng madayon yung kamitangan. Happy na sinilang sa rayang arang programa ang Turo Kupuso sa Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Tika sa mas kay Tatay Duming. Oselito Darunday, good evening po, Idol Tigusomas. Rens Postorioso. Good evening, boss. Lobel, shoutout lang kami iya sa Barangay Liluan, Malinaw, kay Tatay Aliho ag Belma Postorioso. Gabigid kay Rinaldo ag kay Marilyn Postorioso ag kay Nay Elsa. Napamantaw kami live, no habang gatagay it doay. Sumsuman nga binakoy nga manok, request lang boss Lobel Lorena pwede ikaw kanta boss. Ay sinong lari ano kra anak birang linyada Lorena. Inong lar. Maritel Obligar, hello, good evening sa atot lang sa pamilya Obligar sa Ogsip.

Anong Richard, Uncle Dinsel, agay nung Ricky Silorio, agay nang Glenda Silorio. Thank you, Idol. Abaw ng line, good evening sa ito. Request kami naman ng Lawaan 3 para agad kay Lerna at Tatay Joe Piniano. Bago dimlingan ng Joe Piniano, agay naman kay Barry Unard Piniano sa Uman, kay Miljan, kay Nono Candido, owner it Nono Bindonggohan. Eh, Josie Candido, agay Gingging, Padalhin, agay Joe Paler, nga pamati man sa atin. Sige, anak kay Jonjon Masangya, kay Nanti, no, may dyan nga po man, anak kay Mac Brent ba, mga pamati man pagmaintay. Sige, balbal na John, ano yung rasada mo? Gansang bye-bye, may alin gani? May naga tambay-tambay. Sige, balbal, Paranuel. Ari na taga-Kapis, ha, para sa inyo tanan.

0: akin ba to? Sa walay duha, duha.
1: Shoutout kay Sir Cibano, aling kay Bud Maria.

0: wala na ang guwasa.
1: Ang labing mataas, bahala na ang guwas. Thank you.
0: May tangway yun.
1: Dika sa tumbar ka, tayo sa balita ita sa mga pamilya Damian.
0: Mana, gadi?
1: Mga pamilya Damian, da, mga yung gabi, da.
0: Din pa?
1: Si Ma'am Ilin Salibyo.
0: Aha.
1: Nagsak ng mga amigo nga nagamarketing.
0: Bo?
1: Oo. Reply. Sa kay Christian. Christian no, nung...
0: Sa Christian, ah?
1: Christian, oh. Kay Henry Binoy.
0: Aha.
1: Kay Britos. Firmin, mayong gabi na sa inyo kung mayong bagay niyong pagpamati. Salamat.
0: Kasamas sa kay paring John John. Aha, sige, ah. Kay Iritz Alikram, good afternoon.

0: Idol Bes, tanan nga pinamati sa Radyo Tudo ko po. So, Marilo Aripas Agudis, Idol, shoutout lang. Tamiya man kami iya sa Barangay Loktoga, sa pamilya Aripas, pamilya Agudis, Maturi Family. Ginaman sa kay Marilo Aripas Agudis, nga pinamati kit pirmi sa Tudo ko po. So, Mari P. Bors, permitting Sir Labeles, shoutout lang. Ako sa Balay, no? Bahay Feliciano, Baliti, always kid nga pinamati kita sa Radyo Todo. Tatay Edwin Repe, aga nanay Mary Repe, si Rini Biray. Dali ang tilogoy. Repe nanay Mary Repe, ang nini Biray. Kay Mark Lewin Repe, ag kay Sherry May Rimano, nga pamati kita. Kay sila mini Miss Placido, good evening, shoutout lang. Kanday Mama, una sa... Aha, day mama ko no una sino to kay una kay Papa James Orna, mama Orna, kay Papa James nga pinamati gid kada Domingo ag sang kilala nga si John Robert nga ga pinamati man habang ga huyap it barbecue steak aba huyapat mayat sik kumugang ha. Aga request lang kantang tungaw daw. Salamat. Ay, doon na. Patira tamang kita lugay. Shoutout lang kay Ako Lulong, Cebuano. Abogid nga sa gamat. Haling kay Apod Maria. Mayong gabi ilang katodo kay Idol Judel. Rin na kami katutok sa Tudorana. Enjoy lang ha. Kita happy Sunday watching live from Barangay Nagsulang tomorrow. Thank you, Idol. Lubil tako bukod at Judel ha. Inaga pati si katodong Judel itagahon nga program. Abanat na, tayo lugoy para kay tatayo na ni Miss ang ano gani?
1: Di malas
0: ang korason. Ang korason mo. Balbal.

0: Amin ayat galing gabi na sa Andagaw. Na kay Ibong ag kay Adang ag una sa akong mga kalapitan una kay Takoyaki gali. Ag si anang misis si Jubilin Takoyaki. Francisco. Amin ayat galing pumati na.
1: Kaya
0: una sa mga kana mga pabirik boys na sa Andagaw.
1: No, sige. Alright, sige. Eh, ano ang mic? Dialogue? Ibalik sa babo?
0: Ibalik siya.
1: Ibalik ko. Okay, just know what I am ang mga hili number. At PM Idol, ha? Dito lang, Blizzardo, Napal, Ribustis, Kimpo, Salvador, ang Luis, Kid Gapinamatis, Todo Composo. Great lang sa Papa Manuelito Blizzardo, Nanay Maricel, Blizzardo, Luis, Kid Gapinamatis, Todo Composo, kanday Uncle Antonio Salvador, Gina Salvador, agay sa mga tanan no gapinamati kita sa todo pakigrip lang hold the Paul family officially my sister Ria Pelizardo nasa Libacaw si Lia May Pelizardo sa Kalibo dahan always especially sa work nyo si kay Manong Larry kay Mark Ryan agay eskwela sa Banga kay Manang Mary Jaden nga nag eskwela sa Kalibo ni BC ba ayos ha eskwela ko takamo Hambay dahan kamo, nanong ha, what why problema no? Sa mga baryo kita gauli. Pero, pag tingin ko ay ginikanan no, kaya iskwila mantanan sa Gihapon no, sa hugod, ag hugas, ag pawis it mga ginikanan na to. Good luck no, ha, sa inyo bunso no, gali namon, makulit no, kay great ko lang kay Bibi Gabriela Scarlett Pelizardo, agaman ko Rachel Pelizardo, always kid sa, nara, always ag sa ang sarili yon. Siyempre, good luck, self incoming district meet. Good luck. Hoping magdaog. Idol Lobel, we love you. And dahan always. Thank you so much. Si Micah Pelizardo. It from Omelette Rivera, Libacaw, Aklan. Ano? Nga ag ang tagapaking kinig tuwing linggo. Ha ha ha. Sige naman ha. Lods sa Napal. Pelizardo and Micah, share naman itong program. Nagkagid siya nang share pimi ha, para mabati at iba na itong mga OFW. Tanan, basta sa buong mundo, basta may Facebook ka, makapamantaw ka sa Todo Composo sa Radyo Todo. Ako ni Nalomendi, yes, good evening, shout out lang kanday, nanay Kadiu, tatay Manuel Galica, Galicia, Madalag, nasa Madalag, kay Yasmin Nalomin, at kay Mat JJ Matmat. Matmata. De La Vega, Claudie, good evening, shout out. Michael Isuga, good evening. Idol Libel, Libel. Libel ba? Bili mo to na. Brother ni mong Libel ah, pangagan. Ay, sorry idol ah. What problema nung Tony Giggle, yeah. Thank you, ako Logoy, kung mabuot, haling kaya po Maria. Lini Rizan, good evening, shout out lang. Kaya kami sa Kogun Leso, pinamati kita. Kimo, Arana Live, thank you so much. Aristo Natividad, good evening, shout out lang. Idol Judel, ay Judel yung matagayap. Tayang ta sa nakay Judel ka ako no, Lobel L ag G. Pero may katunog mo para Noel, ba? Lobel Judel. good evening, shout out lang kay Nanay Cleo Tildi na Tibidad na Ate Girlie na Tibidad at kay Christy Beriber, Jose Arlene Beriber, Florenti na Barosa. Ang tatay Isot na Dora ag sa Delpa nang Delpa dahil Rapi na hell ng Tigbawan, Madalag. Sir Claude Beltran, good evening. Ma'am Lily Beltran na sa California, US. Sa USA, no, sa Amerika. Good evening na akin niyo, sir. Dahan ka mo sa inyong trabaho. Aga, G. Sokgang Dalida, good evening sa Atlas Tanan. At kay Sirami, Nemes Placido. Great naman si Nanay Dina at Tatay Francis dito sa Barangay Galicia. At kay Nalin, nga kaon. Maraming salamat. Sige, nabilog lang. Pero Noel, balbala dayon. Good evening sa Atlas kami, iyas ha. Pura kayo pamantaw live Todo Composo request lang kapispisan ay wa si Marimar kabatak tambong anli ha ay wa si Marimar absin para Noel kaya na sa duda tay sige balbal para Noel imo nga rasada na request baby ko para kimo para kimo kay Elvin Milirasa baby ko hanot kay no tatay Carling Pites paborito naman no baby ko para sa imo ha.

0: Thank you. Nasa Lakawon, no? May lagpamatiyo na man sa sitio Lakawon, sa Maria Cristina or Medina. Kada yung kolistor, no? Kanining, kay Tia Bernal, Tante Dersing, kada yung Daniel, no? Kada yung sa anong pamilya lang natin, no? At kada yung Rosa, man, kada yung Edgar, no? At kay part nga Bernaldo, nga ka-vlogger mo na, no? Castro, na sa Lakawon.
1: Vlogger? Sino pa?
0: Nala sa Mubo, no? Kay Nungboy, Nundilon, sa Igiban Pamilya, no? Kay Nonoy, Carmen, Jojo, na Astanigaw. Kay Masumlento, kay Malyacinto, kay Ginny. Kailan mo sa Bunan ng Kapis, kay Toto Art Biray, kay Pre-Herly Di Tomas, kay Nainday, kay Pre-Ilin Nabara, Nonoy Ambito, Ruel Aileen Patron, kay Pre-Buboy sa Baljero, no? Nang Nung Romy Apolinario, kay Pre-Carding Inualis, Nung Jani Panitang Yaman Baron, kay Lucero, no? Kay Richard Apolinario na sa Mubo, Actor Imok Fernandez Buni na Stigayon, kay Johnny Bertonio, kay Pre-Ibong Gregorio Magapanos, Gimuro Pamilyo, kay Joey Blinda, kay Pre-Jumi Resplantino, kay Prilmar Nabara, ag na sa Malay Banay, no? Kay Jelly De Felix, kay Lando De Felix, no? Kay Junalin na sa Bacau, kay Aling Marlin, kay Pertoneng, no? Aquino, kay Jason Dimlanta, kay Nanay Mili Valencia, tatay Gonzalo de la Cruz, kay Pring Gomer Valencia, sa kids, no? Kay Paul Iban, Shane, Stephanie, kay Baby Kali, kay Maring Joan Valencia, kay Pring Rubin de Asis, no? Sa na mga manganggaw, kay Tamiyam Naton, di ba nga ano? Kay Sir Lord Styron, Taladro, nasa katabangan mga katono, sir, malang kabike mo. Okay. Like Wilfredo Narasingra.
1: Sige.
0: Thank you. Doon naman iba.
1: Kapamati man, no? Si Paring Puto Taharan, Manong Madeline Taharan, no? Agihin nyo malandak na sa may kabatang ama ka to. Agi naman kay Miguel Borja.
0: At kay Kampagaling nga na.
1: Sino?
0: Ang partner, no? Kay Rodgel nga na, no? At kay Sir Albert Pastor sa Kagusaw Vlogger. Sir, blag gabi man kayo mo.
1: Vlogger sa mga gapon. Dibnisa doon lang kay Idol Mayang. Sa iya sa Matubang at Old Police Station. Request Lorena kay na, ha? Kay... Sige. Paborito man doon ni... ano na? Paborito komando Sir Lobel. Bibi ko, Eretz Olectrap. Aristo Natividad, good evening, shoutout lang. Iya kay Evelyn Sabala. Kay Jenny Sabala. Kay ng... Baang. Sabala Baang. Kay Nerissa Nimes. Igis. Ang advance happy birthday kay Tuting Naldosa.
2: Happy birthday!
1: Jimmy Naldosa, ang bin Bernie Nahel, ang Robin Nahel, Dayo of Tigbawan, Madalag, Aklan, Play Manok na pula. Kaya pa oras pa. Sige, Henry Laos, ha? Good evening, Sarat Lodge. Pasatot lang sa Pill Bikers Black Knight from Kalibo Clan. Thank you po. Kay Dodge Anora, Oreo Gregorio Satupas Sapatos. Daliskan mo yan, ha? Sinanay na ligo, no? Tatay Butsoy. Kay Uncle Jerry sa Panipiaso Madalag na pirmigit ka pinamati. Inyo habang ga palibot it tuba. Baka na mito na tuba pa. Kita kids lang sa September pa umagang to. Bisaya nga manok. Bisaya nga humay halin sa bukid. Long Hilario, good evening. Sa doon lang kami iya sa Kinasayan Altabas. Si Juan D. At si Jimmy Ubado, Senior. At si Inok Julian. At si Tadong Di Pedro. At si Toto Mino Julian. Balbal, Long Lar. Balbala na. Ang request, organ mo, organ ko. Ano ta?

Alay sa masula tuwing good evening sa ato at galing kay Papa Jerry Towing na Birmingham pinamating Kenya. Leonardo Victoriano ba, Idol? Shout out lang. Good evening. Mabuhay po kayo. Shout out naman dyan. Matagal tabas. Kami.

0: kami ugrin, no? Si Tatay Ambo, no? Si Nanay Bebe, si Kapitan Siros Yano, Captain Ramil de la Cruz, si Kapitan Ramil Pilayo, si Bioli Pilayo, at ngampod nga si Ruben Diasis, no? Si Indang Diasis, ampod Doto Timtima, no? Pod, Upoy Almiro, Joe Galindong, no? Lisel Galindong, Nanay Liti, Nanay Sario, Udoy Sabinitsa pa, no? Si Nonoy Pino de Vicente, no? At si Ampod Dodoy
1: Mansayon.
0: Mansayon, pod. Daog. Kumusta? Daog ka kina?
1: Uy, mo
0: iprintal ko, no? Mila ni King Third Jackilo Hans, Joshua, yan, sila, Yoford, Kylie, Clifford, Jessica, Jacob, Clyde, Jane, Simon, Cleo, Princess, at si Ruel. Aganang mga tiyo na sa Malinaw, Hamanhanip, no? Si Yoli Sausa, Bilinya Sausa, si Salvi Sausa. Si Artemio Ibot Masangyanoy, nasa Candelariag, si Mary Jane Alpihibo, at si Dodoy Alpihibo. Ag si Clyde, Mambit, no? Na.
1: Mambit, ha? Sa Germany. Tagasamas, kay Nung Lar. Kay Clyde, ina, no? Medayin nga po kay Gino, ina sa, no, sa mga listener, ina sa Party Karat New Washington. Kapatam nyo lang, si Henry Rosgal, Aret Sonyo, ag Jomari Meriano, ag Arturo Sonyo, ag si Patronilo Rimbulat, no? Halin kay Paricardin, no? Pag panamiyaw sa Gapon. Agi naman, no, kay Kabatak Tambong Anali, shoutout lang kay Jerson Nagatagay Itando Ay Idol. Bert Itolid, shoutout lang sa sityo Agwatiya, Bulabod, Malinaw. Agi naman kay Villafi Timporado Rado de Pablo. Good evening, shoutout lang sa kay Visitations. Di Pablo, it be Butangalan. Pirmigid, pinamati sa todo kong puso. Lorna Lombad, good evening, shoutout lang. Kami iya sa San Jose, Madalag. Kay, especially, sa asawa ko kay Milbert Lombad. Ag sa among unga. Nga si Mel Shane. Ag simpre sa paraboritong kampo namon si Marlene Rimaldora. Ili Carlos Agodis, katamiyo mo lang kami iya sa Libakaw, pinamati kita kay Mahabang Katagay. Agbert Itulid, good evening po. Sanan nga sityo Agwatiya, Bulabod, Malinaw. Alex Rotor, shoutout lang, Pasmit. From Dumalag, Capiz, and Pulokatibanga, Aklan, Rotor Family. Abugin niya sa gamat, Idolari, good evening kayo tanan. Haling kay Ma'am Elisa. Sige, nasun tanan, si, ano na? Si Atimel, Malbal. Ano yat? Ratsada mo, Mami Mel. Mami Mel. Ate Mel. Langit kagduta, Balbal.

0: na sa malinaw, no? May dad niya gabi, kay Runcil, kay mama na. Good evening.
1: Okay, thank you so much, Ate Mel. Agi naman, no, kapamatikin sa rot sa mga taga Aklan Valley, kay Mini Medina, Jocelyn Salazar, Reina Jean Octavio. Good evening na, ha, sa mga security, ta. Okay, nag-date ko man ina sa Sipak Malinaw, Sanday Duming Joan, Nanay, Gingging, Salito, Agnang Nining, nagpinamata kita kada Domingo Halin kay Ining. Gagandun naman sa Ratman, sa De La Cruz family, O'Neil De La Cruz family, Minard De La Cruz, magwapuhong na loyal nga mag-med, mag-ubet, bintana. Good evening man na, shoutout lang na sa mga taga-amiga ina, akong amiga ina sa may Enriquez Road, Sanday, Nida, Flor, Gatagay, Tagay, Pirmi, Itanduay, Lights, mga maabit, ag Natalio, Tabios family. Ginamagat. Huwag pa namin haliman kay Taylogoy. Sige, agin naman sa duga nga pa namin, kita, Charlene Diaz. Good evening, shoutout man, no, sa Galicia na dalag, po sa Galicia Madalag kay Lolo Only Lola Mary Joy Nanay Kadiw ag Tatay Manuel akada Manuel Landa JJ Mateo Aitan ag Jason Alumin sa tanan yung taga Galicia Madalag Aklan Michael Isuga. Good evening sa Dot Malik kami sa Kabayugan Malinaw Sityo Kataid Tropic Troper Igoy, no, ag si Ryan Imperial si Toto also nga gap inom-inom itando ay sige Maria Abelio. Good evening sa Dot lang sa programo ag sa mga gitarista, shoutout lang sa okay, si Bugs Patricio, Jeric, Eric C, Freddy De Los Reyes, ag kay Melvin Ugok, Felix De Los Reyes Brothers, Gatagay sa Capitol and Dagao site. At thank you so much. Agad naman kay Melody Ningala. Good evening, shoutout lang katodong labili. Shoutout lang sa happy listening nila sa following person. Namely, Auntie, sino man ba? Auntie, kami ko si Lothar Jean man. Lord Jean Ramos, ag to Auntie Rochelle, Chan Tarang C, and to my cousin, Jocelyn, Jocelyn, cousin Roselyn Plaza, I need your request. Katono, Lopel, mapintas nga dam ko. Sa dudag, matako. Para, Lothar J and Martin Agugma. Ruby Gabi, good evening, shoutout lang, ha? Sa akon nga mga taga, mga igbangho din na, kay Robert Gabi, Sivinyo, Rabi Gabi, Ronnie Gabi, Rowilin Tilar, salamat po Idol, from Rosal, Aklan. Good evening ka na, paharagin to, kay Mother Marlin Sousa, shout out, kay Abigail Sousa, kay Aldin Mar Butanero, Christy Butanero, Dudong Rogelio Jordan Sousa. Gardo Sabal, Sir Gardo Sabal, Ma'am Sabal, good evening ha. Nasa USA. Agba, babuharaw mga kundi. Mawagin mga kunday. At may family uncle ini Rilohas, Auntie Lynn Rilohas, Auntie Liti Rosie, Auntie Nida Rilohas, kay Tilma Rilohas, Renz sa Rilohas, Rafael Rilohas, Agisoka Rilohas. Ano na, manggaling Lothar J. Pagkantanta na si Bibso. Pa, melody ni nga ala ka pa ha. Gamit mo. Sige, balbal, babes.

0: Okay, tabi naman ka pa, babes.
1: Oh, nagaling ko na kay Manang Diling, no? Oh, kay Maho, kay Maninay Clarita, na kay nung
0: Carling.
1: Ah, kay Auntie Erlyn, kay Uncle Junior, ha? Good evening so, kanya.
0: Santa sa'yo man ang giti, anay, ha? Para makadaiwa man sa kanta. Si Charlene Aquino, Uncle Tuning Aquino, Roldan, Mia, Irene Aquino, Mikey, Charis Aquino, Chichi Aquino, Mark Anthony Aquino, GB Aquino. Melody, sarot lang kay Bugot Rose, no? Kay nung Bullet Rose, nung Joel Rose. Sige, sarot lang. Kabilog nga barangay si Pak Malinaw, Malinaw. Barangay Bulapot Malinaw, Bert Itulid. Good evening. Sige, sarot lang kay Buday Victoriano, nung Sunny, Michelle, Leah, Jason. Sige, kay Miguel Agustino. Good evening. Sarot lang kay Rumi Itum, Itsungad. Ba, Bertim Itum, Sungad. Mang Tas nga. At tinagay tando ay thank you idol. Kalokot na si ano nga. Michael Agustino. Dinisarot lang again no. Leopold Relojas, Diosa, Roger, Mara, Mara, Ernesto, Alfer, Firel, Friends Ian, ag, Uncle Marlon, kay Auntie Elsie. Kay Joe Fuentes, dinisarot lang sa barangay Tugas, Tabok. Sitio Tabok, happy birthday lang kay Jewel Solano. Panagsagan, idol, gatagay iya habang nga pamati. Ah. Happy birthday, amigo.
2: Happy birthday!
0: Na kay Jewel Solano. Iret, sulit request lang sa paisang tungaw. Eh, parang batay nuna. Lodi, Melody, Ningala, good evening, shoutout lang. Thank you sa singing babes. Itin, Martin Gugma, Banat Idol, bagong radyo ng bayan. Baloko ah. Maria P. Casiano Laban Diego. Wow, galing naman ni baby. Aha, good evening. Slaughter J. Ano iba iba man imo nga ano na daga account ha? Bakit eh, account mo? Aristo na tibidan. Good evening. Sarot lang. Nabyong ag kay ma'am. Adining Nabyong ag kay ma'am Sandra Domingo. Ag Marilu Nalayog Piano. Ag kay ma'am Susan Domingo. Ag kay Chanel in Domingo. At igbawan madalag. Aklan! Play! Tulad soy! Doon na, bumbahan tayo rumba. Balbal! Malanggiti! Hanot! Tiraha, Pranuel!

0: nakaranasan pa at tonon. Ako daya nga golden call ay andang pagkatukon.
1: Sir, lang bago sir, hindi nga bi sir, so ma
0: sakon nga pagkuli katamnan bisitahan.
1: Alright.
0: Kayong pitsay maragoso at mga katangkungan.
1: Diwelo sila sa gubang.

karon. Palis o tro mga panimpo, dapat yun magugod. Kita nga mga tao, or dahil sa kamahayon.

0: Ngayong gabi, salamat na niya sa mga taga-Mina. Thank you.
1: Aha, dito sa mas kay Manang Giti. Aga, nga pa na miyaw, din na kita kay Ina. Garisto na rin din, good evening sa atot lang, kay Diding, Domingo na layo, request lang, basa tang kita. Kay Boots sa La Chica, sa atot lang, sa Dumlog, Flores Family, Binapi Family, aga, Sarabia, kay Runa, Ria Santal, Jumong, it's Jonas Imperial, good evening sa atot lang, Michael Naga, Sinaot, Imaw Makaron. Sige. Matinang langit, Pre Noel, balbal. Agi naman, no, kay Maika Sistonas Nagales, good evening sa atot lang, kay Nanay Marjorie, Tatay Unoy Galician, sa Madalag, Idol, kapinamatagit, kada Domingo. Thank you.

de lo que iba. Ajá, pero yun ko no. Good evening kay din na kita kayo na Maika Sistonas Nagalis. Good evening sa Dotlang kayo na nay Marjorie Tatay Unoy Kalisya Madalag Idol. Gabi na matikid kada Domingo. Sige, thank you so much ha. Kay Lamin Wang Bawang tamiyaman ako na maabit Pirer Pirer Ruan ag sa Dungon Family at Barangay Mabilo New Washington Aklan. Nice kita imong kanta. Tay imong kanta. Good evening na Jenny Sonio Asyong. Good evening. Salamat ang request man isa pa. Anong isa pa man? One more time. One more time. Tay Doming, okay? One more time para sa nag-request. Esme Jonas Imperial, good evening. Shoutout lang sa mga busay-busay boys at Bayugan. Captain Ball, Namon, Michael, Isuga. Shoutout kay Auntie Edie Inak, Among Queen. Ginasa mga taga-kapilihan. One more chance para sa inyo tanan.

0: Salamat gid abo
1: sa email merumbahan.
0: Saya ngarang sa kikwi saya ngarang kanta kabay nga on sa bus sama dayag ng lawas ag sama dayag mga kantangan. Apil sini lang sa raya ngarang programang Turo ko puso sa Radyo Turo kaibigan.
1: Akin sama. Sige, merumbahan na ina kita. Halamin wang bawang dimni tamyawalan si Boss Gerald Cerizo. Bisig gitaan ang pag cellphone tono ag sa grupo It Chinatown Isla Noah. Ano tagit Idol Duming, ba? Ricardo Celeres amping sa biyahe mga parts. Salamat din nga pre. Sarot lang sa barangay Sipak, Tamalinaw, Kanday Unyot, Ani Joseph, Agsali, Agsa Tanang, Pamati. Boots, La Chica, request lang si Dalom sang Kahoy nga lawaan. Sige, thank you so much ha, sa mga lawaan boys. Aha. Di na si Nung Larm, ano, request ngayon, ano, manok kayo, rumbata na para maratsada ang mga request, di ba? Good evening, ha, sa mga nag-aratsada na, ha, kay Bots La Chica, request sa dalawang sang kahoy ngalawaan. Thank you so much. Sa itong mga ludigin naman sa may party kara Etriones, ha, gabi na matik na makaroon si Bibi Iner, Tintin, Casey, Edna, Edward, Joseph, Cyril, Cipriano family, sa lalab, salamat gid idol. Manong kapula request. Balbala rumbahanay. Yahoo! Bomba. Long lar.

0: Yuto.
1: Aray ko, hello boy, balbala ng tungaw. Tungaw ka, gaturan sa igra na.

0: umuma arano umuan arano naman roa ko
1: arano ano ni
0: karanga maga isa
1: ha sa bubu apo
0: magarano kami tamnat maes agkamo
1: basurero.

0: dapat napili man.
1: Agoy.
0: Pero sa check, ay, kung pwede dugangan.
1: Ah, okay. Ikaw, pinakabata. Oh, balbal. Dugangan man, ano?

0: ganda ko, dumi ko, may hara na kita. May!
1: Ano to, lukong puso
0: ko? Ah, dito sa mas mga barino. Tumi, wala ko doon, salibaka, pagpanggo, patamiyo lang. Ano si Mama Idol at si Lia Zonyo. Gabi na matang kita makaras inyong live. Ag sa request na ako ng kantang isang larawang kupas. Pwede kita oras mga loons. Eretz Olecram, thank you so much. Josie Canisio Arroyo, hello po Idol. Si Tio Agogan Morales, Baliti Aklan. Kay Kabatak Tambong Anali. Aha. Ay, dahan lang pa rin. Ay, among speaker, ano ra, linagapak ang among speaker inyo tuwing linggo. Aba, sige, thank you so much. Kay Joseph Navas Namas, sa dot lang, from Panipiason, Madalag. Ag kay Archie Sausa, sa dot lang, Sausa Family sa Oksip, ag kay Day Papa Buyet, ang Mama Mimi. Bert Itoled, shout out lang, Bakasa Idol, was-was. Aba, Jomar Lubricki, Idol, good evening. Ginny Sonio Asyong, good evening, shout out lang. Kay Margie Asyong, Shane Asyong, Malo Asyong, Gilbert Fernandez, Sonio Gianni Asyong, Marie Ernie Elias Matias, good evening, shout out lang. Mansa Matias Family, Elias Family, sa Altabas, thank you. Mark Magno Tibulan, good evening, shout out lang. Kay Enforcer of Calibo from Cap Otsandonio, Washington, Aklan. Shoutout lang, Emerito Merced and family, Charlene Arroti Merced, Pagpanayaw. Aga kay Eduardo Bagayawa, shoutout. Bagayawa, shoutout. Kay Ninya Merced, good evening, shoutout. Kay Imi Merced, halin sa among inunga iya sa Uto Gatagay-Tagay. Sige. Eretz Olecram, salamat. Radyo Todo Komoson. Ninita Basbano Kabangon, sarot lang man sa akong tatay Pasi Kabangon, kapinamati kita mo. Thank you so much sa mga itat oras. Thank you so much again sa aton karang series tracking. May purhan ng si Twiller, Tinwiller, at Prime Mover. Makita sa may jitlip tong istansya, Kalibo Aklan. On the man is by Boseres Rulin. Ray Tulin. Thank you so much again, ha, boss. Pwede ka mga text na 0918-451-5869. Thank you man sa DNGB Kiri, kanong Darwin ng Marlin Dimo, sa may Chido Baybian Dagaw. Nakamu maghapit at tinapay nyo o mga ano ka muna, pandisal muna ikon na gahon na. Good evening, Kuya Tanan. And thank you so much, mano, kay nung Dudoy Mansayon sa Dongon S. Numan siya, na kanyang Inday Mansayon. Yun na sa mga tanky boys sa Magtang. Makato, no, kay Junior Dorot Custodio, J. Armaning Atabuena, Gio Gregorio, Malo alias Guapo, Ernie Mansayon, at kay Bulkit Guapo. Thank you so much, mano, sa Bamis Bikini ng Linin ng Soser Pagaruwa. Sa may New Buswang, no, nakamu maghapit itinyong pang... toasted may pang munay tanan nga klase itinapay na sa Bamis Bikiri ng linya ng si Sardin Kisomas. At din Kisomas man, no? Kamu mag-rin tayo video okay? Kampiyon yung video okay? Ito ang kamu sa Jake's video okay rental namtang sa Kabatanga Makato. Managed by Engineer Jake Taladro. At simply kay Lord Styron Taladro. Pwede kayo makatext sa 0920-89-137-48. May lamisa o bangko gusto na mag-rin tayo. Available man, sanda. Gusto naman magpagwapo pagid. At magpagwapo. Adol sa Katkat at Lawrence Barbershop sa Makato. Public Market. Thank you so much. At thank you so much mana sa AAANG Holster Retail, Miga Jolene, Miga Arly Lirator, may groceries, soft drinks, bugas, mantika, asukal, 10% on managed by Miga Jolene, Miga Arly sa Gihapon. Na nagdinda tayo ni Roger Masigon. Thank you so much. Kay Migo Gary Alvarado at number shop. Ina, sa may dating restate. Thank you so much, kid. Agwang tatura sa aton nga pag-aratsada. Kay Jolie Taborda. Tamyo man, Idol, the family, Tugba. Jolie Tugbagli. Next time naman, next Sunday, kibahan na doon, partner Critical, Katudong Dingdong, Katudong Reggie Plasio, ako naman si Katudong Lubil. Wari itin ng Radyo Todo, ang kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentine.

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
0: for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Kanami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Kanami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.

0: Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samson Gold Coffee Mix.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sapagan sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng Rice Coffee, na ko, sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
1: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.